0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
7: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Racho to eh.
6: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Kinaham sa Domingo, food for the soul.
11: Langalia, mitamu.
10: Dungan ta sa pagpaminaw sa misa diri sa IFM.
11: Kung mga pulong mo pagkapuy-an o pagkakuntan.
10: Hamsa Domingo, vote for the

Monsignor Roger, Father Jimmy, Father Ayan, Father Joel, Father Marlon, o Reverend Rolly, mga igsoon ko na ni Kristo, maayong buntag! Matag Domingo, mga igsoon, magmisa-misa prisuhan. Yan, nindot kayo ang komentaryo ni Father Joel Oresga. Ingo si Father Joel, dili raman ang mga piniriso ang gustong malangit. Kami sa nga mga pari, gusto pod ming malangit. Muna nga, muadto mingadto sa prisuhan, nga magmisa mi, magigsoon. Og tuod, daay mga Domingo, nga diin maatlan gyud nga magblessing mi sa mga magbirthday. Og tuod, magigsoon, na sinati gidako bang manghilak sila. Nga naman, tungod kay sus kanindot unta, kung nag-birthday sila uban sa ilahang pamilya, kung nag-birthday sila sa ilang balay, pero ana, niya sila sud sa prisuhan. Apan, ang nakanindot may gso, no? Ang among presensya dito, naghatag og kahupayan, naghatag pod og paglaom. Muna nga, sa dili pata maghimo og krimen, huna-huna agyod sa makadaghan, di gyod lalim ang kinabuhi sa prisuhan, mga igsoon. Karon sa ato ebanghelyo, natandog kay ko, mga igsoon, sa dakong gugma ni Kristo sa iyang katawhan, I am struck by the immense love God has for His people. Nakita niya ang iyang katawhan na masulubon, makaluluoy, sama sila sa mga panon nga walay magbalantay. They are like sheep without a shepherd. Gipakita ni Jesus Migson ang iyahang compassionate heart. He recognizes the hidden wounds, that burdens we carry every day. Musugot ang sadili, Migson, daghan nato. We are lonely. We are grieving because of the loss of someone important in our life. The sick, the confused, the discouraged. Daghan magsuon, no? Lain-lain ang atong mga problema. Og tuod, unsa may tubag sa atong Ginoo, sa atong ebanghelyo karon, His response is to send more laborers for His harvests. Nagpadapa siya daghan pang mga mamumuo nga maoy muatiman sa iyahang katawhan. During the time of Jesus, nakita niya ang mga political leaders uban sa mga religious authorities nga wala sila'y pagtagad sa mga mulo sa katawhan ng ilang gialagaran. Instead of guiding them, they failed in their shepherding role. They failed to care for their people, no? They let their people go astray. Ug tuod ba igsoon, unsay gihimo sa Ginoo tungod kay nagkulang man ang mga leaders during the time of Jesus, nagpili siyag mga tinun-an, ang 12 nga gitawag niyag mga apostoles to collaborate with Him in His mission. Unsa man nga mission? The mission of healing, reconciliation, giving hope to people's situation. Mauni karon magigsoon, no? Ang mission, magigsoon ba? Sa 12 ka mga tinunan, klaro kaayo og tataw that their mission is an extension of Jesus' ministry. Go and proclaim the kingdom of God. Ayuha ang mga masakiton. Limpyuhi ang mga lepers. Ayuha. Drive out demons. Maoni maigsoon. Sila o kita maoy nahimong kaabag karon sa atong panahon. Nga naman, dugay namang nangamatay ang mga apostoles. O kinsa may mupadayon sa misyon ni Kristo? Kitang mga binunyagan. Maoni atong misyon karon maigsoon. As disciples of Jesus, we too are called
And we are sent to continue Jesus' mission of healing, Jesus' mission of hope in the world of our time. So dako kini siyang hagit maigsoon, no? Musugot ang sadili. Mauni realidad maigsoon. We live in a world where many feel abandoned, many feel helpless and hopeless. Gani, matag tuig maigsoon, mubisita mi sa Gaza sa gugma, adto mi mag-celebrate sa mo ang presbyteral anniversary, magpakaon mi sa mga masakiton, magmisa mi didto, ug tuod maigsoon, diha gyoy higayon nga nahinabi na mo ang usas mga madre ni Santa Teresa sa Calcutta, si Sister Agatha. Tuod, nangutana mi sister, kanang diin man gikan ning mga inyong nadala sulod sa inyong facility. Ingon si Sister Agatha, usas mga madre dito, nga kini sila fathers, girescue ni namo gikan sa kadalanan, gikan sa ilang mga Pinoyanan nga wala na'y mga paryente, mga kadugo nga nagatiman nila. Dili lang ni sila mga kapos. They are not only poor, they are abandoned and destitute. Mas bugat na siya magsuon kanang word nga abandoned and destitute. Kanabang wala nagyoy nagatiman basama sila sa mga sinalikway nga gipasagdan na lang mga igsuon. Ug tuod, isip mga binunyagan as Christians, mao gini say dako kay maigsoon nga role nato. Ang role nato maigsoon is that we are called to be faithful shepherds to one another. Aduna tay tulubagon sa usag-usa? Di nato pwede nga bahala na sila diha oy. No? Kun dili ka mautang magpakabana sa ilahang sitwasyon, sa ilahang kahimtang, kaluoy is not enough. We have to do something. No? Mao gini say dako kayo nga hagit maigsoon. Gani ganahan gyud ko nang kanta nga walang

0: lamang nga tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kay ba mo sa title ng kanta ha? Pananagutan. Naatay tulubagon sa atong isig katao. Ang Ginoo mangita rabagyod, mangutana, where is your brother? Where is your sister? No ho? Muna nga atong hinumduman magsoon that we are our brother's keeper. Gani, gipangutana sa Ginoo si Cain, asa man ang imong igsoon nga si Abel? Di ba? O sa may tubag ni Cain, am I my brother's keeper? Okay, bawag asa siya. Og tuod magsoon na subo ang Ginoo. Nga naman, tungod kay we are our brother's keeper. Dapat kahibawta na atin tulubagon sa atong isig katao. Di lang na to sila pasagdan. To the point nga, uy, nagipatay din yung igsoon. Sumo na siya magsoon. It is a call for every baptized Christians to be faithful shepherds to one another. Second, as Christ's continue to show us mercy and compassion, we also must show mercy to one another. Maugin ni siya kanunay balik-balik ni Pope Francis during his papacy, di ba? Mercy and compassion. Di kita makasabot sa Ebanghelyo because 2/3 of the gospel speaks about the poor, the abandoned, the destitute, the least, the lost, and the last. Mauni mga igsoon, no? Nga lisod kay sabto ng Ebanghelyo, labi na kunwa tay pagtagad sa atong isig katao. Labi na kunwa tay pagpakabana sa atong isig katao nga naa sa lisod nga kahimtang. Today's gospel, dear sisters and brothers, nagpahinumdum ni nato sa trabaho sa simbahan nga ang misyon ni Kristo gipadayon sa maong simbahan. No? Yakin sa may simbahan kita, katawahan sa Dios. The church is Jesus' continuing presence on earth. Muna nga, ang simbahan magisuon, ang katawahan sa Dios, mao'y mupadayon sa misyon na gisugdan ni Kristo. Every member of the church is sent by Jesus to contribute to His mission of healing, His mission of reconciliation, His mission of hope, giving hope for the abandoned, the helpless, and the hopeless. Niadtong miaging mga semana, kaming team of pastors, nag-blessing mga igsoon dito sa San Lorenzo Chapel sa Cambaro. Og tuod, nalipay ko ba kay wako magdahom nga dihay hubog mga igsoon nga nakakita siya nga ang mga balay, kada balay among magian, among gisod, among giblesingan, no? Madako man o magamay, no? Tuod, apilo blessing. Ingon ang hubog ay sus karon pag hindi nahitabo. Kini mga balaya sukat pagtukod ani wa gini mablisingi. Sus kanindot kana ay mga pare nga nagsuroy aron magblessing sa mga balay. Nindot ta magson. And also dihay kanang may komentaryo magson sa atong mga programa every Sunday. Kining pagpakaon sa atong maigsuon, ato ang pagpakabana sa atong igsuon nga naaslisod nga kahimtang. Pakanon ato every Sunday after 8 AM mass nga mga bata pod atong pakanon every 2:45 PM mass. No muna gitawag na namo og bread of Saint Joseph for spiritual and physical nourishment. Tuod mga igsuon, sus naa gini komentaryo oy ningon sa kanindot sa simbahan nga naglihok. Simbahan nga nagtanaw sa kahimtang sa iyang katawhan, nagtunol og tabang og nagpakita og kaluoy sa katawhan sa Ginoo. No kadindot mga igsoon. Sumaon ni, everything is freely given by God. Freely you have received, freely you have to give. Sumao po ni mga igsoon, no? As our response, ang atong mga talento, our talents, skills and abilities, our life, health and treasure, ato ning gamiton, paghimaya o pagpasidungog sa Ginoo, paghatag o paglaom for the abandoned, the helpless, and the hopeless. Sa katapusan, mga igsoon, tataw kayo ang invitasyon sa itong Ginoo karon sa itong Ebanghelyo. He is inviting and calling for every Christians to be instruments of His mission of healing, His mission of reconciliation, and hope in the world during our time. Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, ginak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ginak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matay og gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya ug gihimaya ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Dinasig sa Espiritu Santo, sulod sa atong mga kasing-kasing, magampo kita karon ngadto sa langit ng amahan, nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo. Sa matag pagampo kita moingon, Ginoo ipadala kanamo ang imong Espiritu.
1: Ginoo ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios nga naiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu.
1: Nga ang tanan mangandam dalan, nga ang tanan mangandam sa dalan paingon sa kayusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu.
1: Nga dinhi sa atong nasod o sa tibuok kalibutan, hustisya o gugma ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu.
1: Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanilang halayo sa ilang pinoyanan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabus ug mga walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu.
1: Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhaong Kristo, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. At usab nga ipadayag ang atong tagsa-tagsa ka mga pagampog, mga katuyuan, sulod aning santos nga misa. Lakip na ang tanan nga nag-celebrate sa ilahang anniversaries. Atong iampo si Monsignor Roger Fuentes, uban sa ilahang batch nga nagsaulog sa ilang ika-32nd Presbyteral Anniversary. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Ibukbo kanamo, Ginoo, ang Espiritu sa imong gugma. Sa ingon, magkahiusa kami sa kasing-kasing diha sa imong malumong kaayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Amen.

Santos Grigao, Ginoo ang tuboran sa nangga Santos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat ka ni mo pag-usap, mihatag ni ining at to sa iyang mga tinunanog miingon. Dawata kini og panginom ka mong atanangi ka ni ini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa ng mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Magam po kita. O Ginoo kining Eukaristiya, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maningkod, palihog alang sa mga pahibalo.
1: Mga pahibalo, una, aduna kita'y second collection alang sa mga nabiktima sa linog dito sa Sarangani Province o gubang parte sa Southern Mindanao. Ikaduha, mao kini ang nadawat sa box, piso sa Caritas, June 4 to June 11, 8,271 pesos and 30 centavos. Ikatulo, the City Government of Mandawi through Peso Office in coordination of sa Department of Labor and Employment Region 7 o Department of Migrant Workers maghimo og local and overseas job fair karong Hunyo 20, 2026 adlaw nga Sabado sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa Insular Square Mall, Tabuk, Mandawi. Ikaapat, ang atong Day of Devotion of Perpetual Novena sa atong patron, Senor San Jose, pagahimoon matag Huwebes, nagpadayon usab ang atong Pilgrim's Mass matag alasay sa hapon, diin aduna kini Rosario, pagpangumpisal, katikisis o testimonyo, ipaambit kini gikan sa mga deboto, taposon kini pinaagi sa Santos na Misa sa alas 7 sa gabi, diin pwede ninyo ihalad ang inyong mga damgo o bansa damgo ni San Jose. Ikalima, nagpadayon ang Novena Masses alang sa Sacred Heart of Jesus matag alas 4:30 sa hapon, ang prosesyon pagahimoon sa bispiras, Hunyo 18, Huwebes, ang Fiesta Mass sa Ulugon karong Biyernes, Hunyo 19, sa alas 4:30 sa hapon. Karong Sabado, Hunyo 20, sa alas 5:30 sa hapon, sugdan usab ang Novena Masses alang kang San Pedro o San Pablo, ang fiesta pagahimoon sa Hunyo 29. Ikauno, mao kini ang mga nadawat nga donation sugod sa June 6 hangtod sa June 12, nga miabot og 38,960 pesos, given payaw 185 pesos, binidita 200 pesos, Adora Chacha Ibaha, 3,000 pesos. Melvick Family, 1,500 pesos. Brent and Brianna Cores, 5,000 pesos. Fee and Margaret Kennedy, 1,500 pesos. Lumapgig Family, 5,000 pesos. Jacqueline, 5,000 pesos. Agatan and Family, 1,000 pesos. Adonimus Donor, 1,000 pesos. Anonymous Donor, 800 pesos. Favroa and Del Castillo Family, 500 pesos. Anonymous Donor, 2,475 pesos. Visto and Novicio Family, 500 pesos. Anonymous Donor, 500 pesos. Anonymous Donor, 1,000 pesos. Anonymous Donor, 1,000 pesos. Anonymous Donor, 300 pesos. Goba Family, 5,000 pesos. Anonymous Donor, 2,000 pesos. Kung buot ka mo-modernate para sa atong project, ihatag inyong donation sa opisina o ban sa resibo, or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO accounts. The Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of St. Joseph, BDO account number 00171801-9923. Ikapito, karong Hunyo 20, adlaw nga Sabado, sa alas 9:30 sa buntag, ang atong structural engineer from Laguna mo-presentar sa ilang consolidated report sa findings, evaluation o mga recommendations kabahin sa structural status sa atong simbahan. Giyawhag ang miyembro sa PPC, lakip na ang mga pangulo sa mga nagkalain-laing ministries and movements sa pagtambong niini kaimportante kini nga lakang sa atong renovation project. Kini maong stakeholders meeting abli usab alang sa atong mga parokyano at to kinihimuon sa atong social hall. Ikawalo katapusan, ang atong Gipaningkamutan nga adunay mag-ampo og holy hour usa ka oras diha sa atong Adoration Chapel matag adlaw Lunes hangtod Domingo gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii. Kini kabahin sa programa sa atong diocese isip listening church sa pagpaminaw dili lang sa uban kundi pagpaminaw ilabi na sa Ginoo diha sa pag-ampo. Palihog pagpalista kamo dito sa atong parish office unsang orasa ang pilion ninyo. Kung adlaw nga Domingo ang pagpanglista anha atubangan sa simbahan. O pasalamat usab sa atong offerers ang Holy Name Society o kaninyong tanan daghang salamat.
0: Before we give the final blessing, among gidapit kay last Sunday day ko no, wala mapil ang mga nag-birthday o blessing. Atong i-invite tanan nga nag-birthday karong buwan sa June o tanang nag-celebrate sa ilahang mga anniversaries. Apil si Monsieur Roger. Okay. At least tubangan palihog kay tagaan mo sa linaing panalangin alang sa ato ang team of pastors. Akong gidapit palihog, mga apil ang mga bata. Dali, sa tubangan palihog. Akong gidapit ang akong maigsoong mga kaparian, ato ipandong atong kamot alang sa atong maigsoon nga nag-celebrate sa ilahang birthdays karong month of June, ilahang mga anniversaries, o usab atong mga kabataan. Mahangi usab ko sa tanan nga nasa ilang lingkuranan nga wala mag-birthday. Ipandong na itong kamot sa atong mga igsoon. Langit na mong amahan, among pangayoon ang imuhang panalangin og bendisyon, alang sa among mga kaigsoonan nga nag-celebrate sa ilahang birthdays karong buwan na o sa ilahang mga anniversaries. Apil ang makabataan, langit na mong amahan, kanimo ang panalangin og grasya. Bendisyon isla sa mayong apanglawas. Kalig-on diha sa ilahang pagpuyo, labi na sa ilahang relasyon. O usab padayon sa imuhang misyon sa pag-ayo, misyon sa kahupayan o paghatag o paglaom. Amahan na mong tanan, tanawag kami diha sa imong gugma. Panalangini kining katawhan nga niya sa imong atubangan. Kaluyi kami o ang among mga kaigsuunan nga nagsaulog sa ilahang birthdays, anniversaries o ang makabataan, panalipdi kami batok sa salaog sa kadautan. Giyahi kami sa imong kahayag, hangtod magatigom kami pag-usab diha kanimo. Ang tanang pagdayig, himaya o pasidungog alang kanimo, amahan, pinaagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.

0: ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis maslati, o gaya ni Bugitik. Idol Mami T.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
6: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, Dina Bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Gasa sa IFM.
1: Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
0: Wa pa'y adunahan nga wa makasangpit o wa pa'usay kabus nga wa makapaambi. Let's be agasa sa matag usa.
1: That's what friends are for.
0: Gasa sa IFM.
2: Market Man on the Run, Idol B.

0: 93.9 IFM, mapugngan pa ni alas 9:34 na itong oras sa IFM, mga idol. Good morning, good morning, good morning. May buntag, Inday Bam, good morning. Ilabay na rin si Inday Bambina. Paspas kinaglakaw na ayaw naging yung tiil, no? Praise God, no? Onya... Again, karong adlaw mga idol, mo ni adlaw nga Domingo, pizza 14 na sa buwan sa Hunyo 2026. Kinighapon ang inyohang market man on the run, Idol B, alang sa programang Gasa sa IFM sa adlaw Domingo, no? Kay ganina, mabato atong programang kinam sa Domingo Golden Hits at mga sayo-sayaw, human... Doon na sa tay misa, no? O sa kauras ng misa, kapi na gito, no? Gikan sa, ki, sa St. Joseph Parish, tiri sa may sentro, Mandawi City, no? O niya mo na, nakasimba naman tanan sa on-air, nakasimba naman sa kaantanan sa tagsa-tagsa kasimbahan, no? Sa ato ang mga Roman Catholic faith, o ingon man ato ang mga nagadaiyang mga relihiyon, no? Good morning kanyong tanan, no? Unya, good morning sab sa tanang mga idol ato karon nga nagpaminaw gyapo karong oras ha. Ang uban na usa man nagara haray-haray na. Ang uban sa man nakahay-hay na sa labuhon kay diot maadlaw Domingo, no? Sumona lain-lain buhaton sa matadlaw Domingo nya ambing-ambing latas kanunay kay ugma kuha na pod, no? Kining dali ra kay pahuay sa mga bata, no? Kay Sabado nya din Domingo nya Lunes sa dugma, eskwela na sa. Sinala kadali ang ato ang mga estudyante. Gamay ra kay ang kuha, no? Gamay ra kay pahuay. Sige lang kay bago pa masad abli ang klase, no? Basta ka sabi mga pahuay, no? Regards si Bambina, ang Queen of LGBT. Gikan ni Mika Kay. Salamat kay Mika Kay, ha. Unya, gikan sab ni Marex Lumansang diha sa Basak Pardo. Napod ko'y balak, idol. Akato ni balak-balak kaganina, no? Iya ko nung balak. Unggoy kung dako. Gisugo ko kamunggay. Nganong nagduko-duko. Kay nakikitag usak kadako. Ang iya, dire kay nakakitag kwarta. Alam na to. Nanganong nagduko-duko kay nakakitag usak kadako. Dili, dili, usak kagamay. Good morning, ya. Welcome sa itong programang Gasa sa IFM. Unya, sa pagkakaroon, wala gihapon ang ato apang beneficiary maabot, no? Kaya ang uban, amot lang. Malipay ta nga, kanabitaw positibo at una-una nga nasulbad ng ilang problema, no? Yunana, baka sa matagigayon, magod kita na ngayo doon eh. Sa nanuktok siya sa tagsa kakasing-kasing na ngayo sa ato ang mga idol din ha, no? Sa mga nay mga malumong kasing-kasing every time, no? Mapasalamaton kami din eh sa IFM 93.9 Cebu sa Dway HP, no? Unya kita na ngayo umasadta, no? Si Attorney Rupil Fernandez Banyok, ang among station manager sa Dway HP aming Cebu, na ngayo sad og kining mga tabang, no? Mga donasyon or mga hinabang in town alang sab sa ato ang nabiktima in town sa Linog dere sa may Mindanao area dere sa may General Santos, no? Unya mao na nga mikabat tatag usa ka milyon kapin na to, no? Kung ako masayop, no? Unya mapasalamaton kita, no, sa ilang pag nabitaw sa makalunayon nilang pag tando, no, sa ato ang mga hangyo in town diha alang sa ato mga sugod ng Mindanao. Dili lang sa maong Linog, no, kun dili sa matag higayon nga kita mangayo og tabang pinansyal, manuktok siya sa tagsa kakasing-kasing, mapasalamaton kay Mickey, wag yung may pagduha-duha sa pagtunol. Ang uban sad, sa hilom, nag-ampo, no? Alasad sa itong mga kagsuunan sab, no? Nga nangayo og tabang. Maun mi na ito ang public service program ang Gasa sa IFM. Nga si Jusma Rooney, naminaw ko no, galapta og bihag ng manok. Hala, oy. Dalhila ko kuan ha, kanang paala. 387, good morning, Idol B. Request ko, minahal kita by Michael Ligo. Sige, ato ikuha na. Shout out dito sa Ramos Market. Salamat kay ha. Sige, ato na i-play karon. 490, good morning. Greet sa kuno siyang mga panday-paday ni si Boss Glenn o si Yan-Yan Igunya. Uy, si Janjan ba din eh? Janjan, pungupungko ang Igunya family sa Upper La Guerta, Busay. Salamat kay Janjan. Pungko-pungko niya, paksit sa gayo si ang Kinyo family diha sa Cambaro, Mandawi City. Sir Dexter Kenyo, siyang asawa. Good morning niyo diha ha, ang Kenyo Families Kambaro. Mandaw si DHD Pro Ojo. Salamat kayo, no? As always, sige, alas 9:39 na. Standby mga idol ha, alang sa ato ang mga dugang pa mga sunata. Ya karon sang alas 10, sa alas sa ato ang Idol Himsog on air, kinsa nga doktor ka ha, no? Ato ang makauban og makauban sa nato si Idol Boyki. Nakaraw-daw-daw. Asa na bitrain na. Standby.
1: Last time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Gasa sa IFM.
5: Smells good.
6: Tikman natin.
5: Sarap!
7: Yummy! Everest Refrigerators.
5: Love?
7: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Marketman on the run. Idol B.
14: Ganyan ang Pinoy.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: BMX Extraordinary with MX3.
17: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
18: Kining corned beef na lang usab, okay na?
19: Mami!
18: Angelique!
19: Di man sa'yo pang okay ra.
18: Pero,
19: sa start

kanlungan by Noel Cabango. Na may pagpamilaw din no sa ni siyang Mama Angging o siyang Papa Unyot kan Sancho sa mga iksuon nga si Michelle Yolanda Cyrus, si Mary Rose Christie, Kuta Mike sa Saudi, Amping Kuya Mike at Melissa Marby Shelter gikan ni Marge Castro Verde. Sige, sa atas kanta ni Christy Mendoza, no? Sige, play na to mga idol. Salamat kayo, no? 93.9.

0: kung liligaya ka by Christy Mendoza, may pagpaminaw sa din ni 208. Naminaw ko no sa IFM, no, sa ilang balay, no, request ko no, iniibig kita. Ika ni Olympio Rico ni sa Barangay Tulay, Bakay, Minglanilla. O gingam ni 018, good morning, Idol. Mariani, dali sa Bulacaw, Cebu City. Request ako, Gintong Araw by Bing Rodrigo. Atong testingan, Idol, ha? Kay ubay-ubay yun ang mga ni-request karon, no? Pero sige lang, atong paningkamutan, mga Idol, ha? Nga atong ma-play. Salamat kayo. Si Ate Milba, iyak, mahinting ang talagang tagakahipan. Alkabay, Pudruma, may pagpaminaw. Great sa guno, sa Mansalagon, Bula sa Argao.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
0: Naminaw sab kuno ang iyahang sa tawag ani si Kalito og si Linda Sarno, si Judith, si Larry Bahinting, asa man ni sa Bulasa, taga Mansalagon, Bulasa, Argao. Salamat kini mo di Ate Melba Iyak Bahinting.
2: Gasa sa IFM.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. AC.

0: 93.9 IFM.
1: Marketman on the run, Idol B.
2: Idol, alas 9:59 na gyud. Wa na tay igong oras, mga idol. Salamat gyud na mga ni-request. Alas ato ang gasa beneficiary, hinaot nga nasulbat sa dintaon to ang atoang naka-schedule karon nga wala mo to nga, mga idol. Kay alas 10:00 naman, then I'm leaving you with the song by Michael Laigo, Minahal Kita, no? Requested sa ato ang idol nga naka-text sa atong text line. Bye for now, mga idol. See you later. Alas sa FM mo ito na Ballroom Dancing, kao masin na bambinan atong IFM Mixer.

0: Plaza Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM.
3: Napugnan pa ni.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na gani bisan 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D, o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
13: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
14: Now here we stand, unafraid of the future.
13: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
14: Say my love begins, a whole new world is waiting. It's my father's
13: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
15: Ang Idol mo, DJ.
16: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
17: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
13: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
18: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
19: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
20: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
21: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
22: Ang market man on the run, Idol B.
23: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
24: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
25: Ang idol nga white corona, inday na bina.
26: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
27: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 9.
1: Idol Himsog on air.
2: Nais ko ring maagos ng alon saan man mapagbad.
1: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
2: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
1: Idol Himsog on air.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Idol, oras sa IFM alas 10:20 na surprise. Karat tungura mga idol, yan na kita sa atong programang Idol Himsog on Air. Kauban na to ang ato ang bisita nga usa ka doktor mga idol. So dito maglangan mga idol ato unang sugdan no ato ang programang Idol Himsog on Air alas 10:21 na. Good morning once again no alas 10:21 adlaw karon nga Domingo alas June 14 2026 unya karon pungura inyo na nakita din na karon sa atoang screen no ang atoang gwapo man ni si Doc ato lang ilahon no knock kalimot ko ingon ni mo Doc ana lang white nga kuan bisliton Doc kana Doc if mo siga na siya mauna na siya kalimot ko sorry kay Doc murag na side type mo ni Doc okay na Doc.
3: Okay, so good morning, good morning everyone.
2: Good morning ni mo Doc, pala ila ta Doc, ito si Doctor
3: Idol. So good morning everyone. So mayong buntag sa tanan nato tagpaminaw. So I am Dr. Nahudan Akmador. Isa kog nephrology in training. So fellow ko sa Cebu Doctors University Hospital. So na ako karon, thank you for this invitation. So
2: ako si Idol B unya mo ni. Kami mag-uban karon ni Doc. Kami mag-uban ni Doc. Actually, first time sini nako nga makighinabi kog usa ka doktor no. Unya dili ba kay ko kuan, dili ba kay ko kanang kana bitaw nga suwito kaayo parte sa kini bitaw panglawas. Apan karon nindot kini nga atong isgutanan karon kay kani si Doc no. Ya la mention naman niya ang iya bitaw nga kanang si tawag ana Doc, imuhang
3: special
2: specialty. So imo naman nakuan karong buntaga di na to dugay-dugayon pa Doc ang atong isgutan kining CKD o chronic kidney disease no kung unsa man ang CKD no.
3: Okay, so that's a good question sir no. So first and foremost I'd like to inform everyone kay this month manggod ang June ato ni gi-celebrate ang kidney month. So this is one way of parang campaign namo to raise awareness sa atong public about your kidney care. So that's a good question sir. So I'm here to talk about chronic kidney disease or kanang CKD no. So ang CKD manggod katong gi-mention ni sir, so condition jud ni siya sir na common jud ni siya worldwide no. So in fact millions of kanang people around the world no affected jud sa kaning condition. So ang pagsabot nato sa chronic kidney disease, so pasabot ana kay daot jud no ang kidney sa pasyente. So it could be structural or functional no. So sa function jud sa atong kidney ba. So ang kidneys manggod nato, so basically usa sa mga function niya mag-filter man jud na siya sa waste product na sa atong lawas.
2: So kaya klaro jud kay na.
3: Regulate pud na sa atong electrolytes, mga water nato sa atong lawas no. Unya mag-control pud na sa atong blood pressure o kanang mo secrete pud na siya og hormone kanang ato gitawag bitaw na erythropoietin. So mo na mo stimulate sa atong bones na to secrete no kanang mga red blood cells mo na ang atong mga pasyente with CKD kanang anemic jud na sila no. So ang chronic kidney disease gay giingon siya chronic kay it would take time no. So at least 3 months no na daot ang kidney kay mo fall ka ana. So chronic kidney disease CKD din ang tawag na mo ana.
2: So ina na ka importante ang kidney sa ato ang lawas Doc no. Unya unsa may mga causes no sa CKD no, unsa may mga causes ani Doc?
3: Okay, so ang CKD or chronic kidney disease, so pinaka number one jud na sir sa cause niya is kanang diabetes no. So diabetes mellitus, kanang taas ang sugar sa pasyente sa lawas. So kung di na nimo makontrol ang atong pasyente, so they end up kanang complication jud ni siya ang CKD sa diabetes, so madaot na ilang kidneys no. aside from kanang diabetes, no, kanang high blood pressure, no, taas ang pressure sa dugo sa atong pasyente, kanang di makontrol, no, so other risk factors also, kanang sedentary ang lifestyle sa atong pasyente, no, kanang sa mga diet, sa mga food, kinaon, obese, kinaon, mm-hmm, kanang mag-smoke, smoking, no, is a risk factor. Oh, kanang okay, family history, gani, na naay mga problem, mm-hmm, sa kidneys ang ginikanan. So, kung naamang anak, yes, in mga anak, pwede po na siya factor. So, kung naamang anak sa mention na risk factors, so, magpakonsulta dayon mo, no, magpakonsulta dayon mo. Kay, mm-hmm, I want to emphasize kay, ang chronic kidney disease, mong good sir, kanang asymptomatic na siya. So, pasabot, wala jud siya sa early stage, wala jud siya symptoms. Okay, so wala jud okay symptoms. In fact, sa atong report katong sa KIDIGO nato, 6% ra jud among the pakanang mga population ang aware na naa sila kidney problem. Sa early stage wala jud siya symptoms. So it's a silent disease, mo na mo raise mig awareness. So kung do na moy risk factors katong na mention nako, diabetic mo, nya taas ang sugar, nya high blood, magpakonsulta jud mo sa inyong doctor or sa nephrologist aron ma-check ang inyong kidney function, no? Kay kung early man good nato ma-detect sir, so malikayan nato ang kanang magdialysis, no, malikayan nato ang progression sa inyong kidney problem. So man,
2: so unsa may timan-an, no, sa pasyente aron nga malikayan bitaw doc or mana o oh, si tawag ana malikayan nila ang maong sakit, no, sa dili pa mutakboy or kining kuan na gyud, no, kanang nananagid ana ba?
3: Okay, so I want to emphasize ang chronic kidney disease or CKD mura bitaw siya irreversible na gani. So, kung mahitabo na siya, nanajud na siya, no? So, ang atong mabuhat raan ni, early detection jud ta, no? So, kung magpa-check up mo early, na maka-intervene tag early. So, kung ma-intervene na tag early, so, ma-prevent na to ang progression, no, sa CKD. So, di na mag-severe kidney disease ang pasyente, no? So, atong mga buhatunon, so, kung na-mention na ko, ang pinaka-number one cause sa CKD or chronic kidney disease is diabetes mellitus. So, kung naamoy diabetes, tag-as inyong sugar, inom jud sa inyong tambal, no? So, control jud ang sugar. Kay kung di na to na makontrol, mo progress, unya ang complication, mao na ang CKD. Unya, usapod sa mga causes niya is hypertension, no? Yung tag-as ang pressure sa dugo ba? So, I want to emphasize, so, kung naamoy maintenance sa high blood, imnon jud na siya. Di na siya pasabot ka ng normal na imong BP karon niya, mo stop na kag-inom. So, maintenance jud na siya, no? So, kung sa diet food na to, so, plant-based jud ang girecommend nila, no? Plant-based protein, unya. Ayaw tag-likay ta sa mga processed food, gani, mga processed meat.
2: Kanagidok, kanagipinakakuha, no? So, nindot kayo na nga, imo bitaw na na-open, no, kay mao bay na isagad gid nga gikaon labi na gid sa mga bata unya pangutana pag mangutana pa jud ko dok kana bitaw tinuod na nga nagkabata ang nasakit sa CKD
3: bitaw no, so sakto jud na, no, kay sa ato karon kay makakita na jud ta sa una kanang sa mga tiguang pana nato makita, no, sa karon mga batan-on na ano jud no, no, dili na jud na exemption to the
2: ang
3: rule
2: uban, ang kanang ang uban o, wala batan-on. Wala pagi matabang na kuan gid dok na
3: madialize no, ang no, uban no, no, no, no, no, lifestyle pud na siya
2: uban na dayunan gid in town sab no mo na nga mintras ko ando kining malikayan, no, parehato imong giingon nga dili sa mapalabi ang anang sugar,
3: yes, kana
2: unya kanang magdungan magis la hypertension kana man pagsaka sa yes, blood pressure sa imong dugo. Actually naka-mention man sila si Idol Aiko man to last Sunday o si Doc murag kalimot Alfred masiguro to murag kaila siguro ka ana Doc, no, unya asa nindot kini nga topic karon mong gid mga idol, no, kay asa kini specialista man gini si Doc si Doc Nahudan, no, Akmador. So nindot kaayo nga kana bitong klaro gyud, no, aside anang mga kanang inyong mga kanang atong health ato ang mga gipangkaon, no, kana labi na instant noodles, no,
3: kana processed food gana, no, so nya, salty, no, food gana kung labi na hypertensive ka, no, so dapat muli kay jud ta anang mga salty, mga asin, mga maasin na pagkaon, no, so parat, at least daw o parat, no, at least 2 grams or less, mga 1 teaspoon in a day ra jud na, no? Nya exercise food, no, so one dapat okay, 150 minutes na in 1 week mo na sa moderate intensity or a total of 150 minutes
2: in 1 week
3: na to, so in 1 week divide nimo,
2: so sakto din na dok, butang na to dok ka kining 30 minutes a day.
3: Pwede. So long as in 1 week, maka 150 minutes ka, mo na ilang girecommend. Okay, moderate intensity ba?
2: Eko tig-jogging man ko, pero once a week, ramandok. Oo. Man matuman kay gumikan sa daning ka ng atong kabisi sa atong panarbaho. Usa may buhaton, dok, palitan kong dili-jog ka ka-exercise. Usa magiging ka ng, kanaging, bisag ka ng everyday lang. Usa may...
3: Kanang brisk walking, no?
2: Walking
3: brisk
2: lang.
3: Walking ka na, or jogging, ano, brisk walking.
2: Brisk walking. Na siya, mga pila ka minutes ka, dok. Yeah.
3: Kato, mga, siguro, mga 15 to 20 minutes
2: 15
3: a day,
2: to 20 minutes a day lang.
3: Basta matotal kag 150 in 1 week, okay na na siya.
2: So, klaro.
3: Exercise.
2: So, at least, klaro ka ayo.
3: Nag-smoke, no? Stop smoking, no quit smoking. Kay risk factor po na siyang smoking, dili lang sa CKD, no? Sa hypertension also, no? So, mauna siya.
2: How about sa kuan, dok? Kining mga fatty nga pagkaon, mantikaon.
3: Kana po, risk factor po na siya,
2: sa no? Sa siya, no?
3: Metabolic syndrome na maginatawag. In fact, part po na siya sa risk factors, no? Kung, for example, kung fatty food ang sigig kaon sa pasyente, so, ang hypertension na ana, di na nimo makontrol, na eventually mo lead siya sa chronic kidney disease. So, murag, it's an complication manggod sa kaning mga sakit ang atong chronic kidney disease na ginatawag. So, importante pud no sa atong tagpaminaw kanang mailahan nila ba kung unsay mga symptoms, no?
2: Kana.
3: Okay. Ako gi-mention ganina kay most of them kan sa early stage wala mangwi symptoms, no?
2: So karon
3: kung naay symptoms kana mabantayan nimo kung mangihi ka murag frothy gani kanang bula-bula jud siya
2: ba, no? Lain okay. Na siya. So inana siya.
3: Usa na sa mga likayan
2: bantayanan
3: nimo. Oo. Unya manghupong, no? Manghupong kay ato gi-mention ang function sa atong kidney kay mo filter niya, magpagawas sa atong ihi ba, no? So kung madaot imong kidney, so di ka siya kagawas, so mahupong na imong kuan, mga tiil, anak, kuanan imo,
2: so kalakusa na sa kuan.
3: Kalakusa na sa mga signs, no?
2: Signs na.
3: Probably na naakay si kidney. Unya, ang kaning mga toxin sa lawas na dapat ipagawas unta sa atong kidney, kung accumulate na siya sa dugo, no? So, doon apod na siya'y symptoms. For example, ganang sigig suka-suka ang pasyente, kasukaon, no? Walay gana mukaon, loss of appetite, mga ana. Sahay po ang uban magkasalimuang, kay tungod sa circulate, gani ang ilang toxin sa lawas. So, sahay mga tulang uban, mga ana ba. So, kung naamay mga symptoms, ana, pacheck da yun mo. No,
2: kana, importante ka, no? So, inana. Yan ay nangutana doon sa ito ang text line, dok. Nakatext, kinigit ka ni 561. Idol, mangutana lang ko, akong kilid left kay magsakit man sa batang dapit. Unya, ang edad ko nun niya, dok, 56 years old, no? Si Marites Argao.
3: Okay. Sige.
2: So, magsakit ko nun yung kilid?
3: Magsakit left? Ang kilid, no? So, sige. So, usually manggod ang location sa atong kidneys, no? Diri manggod na siya sa flank, no? Sa bandang likod ba? Flank areas, no?
2: So,
3: pwede na naay possibility, pero I'm not saying na basin involve ang kidneys ana. Kinahanglan jud na makit-an jud na sa doctor,
2: ma-check
3: na siya, no? Oy, natay mga test na pwede buhaton, no? So kung ing ana manggod kay usa, yes, usa sa consideration, pwede na kidney ka nang ako pasabot ka nang pwede kidney stone ana, no?
2: Kidney stone.
3: Pero napud na siya associated na mga sintomas sa pag-ihi niya, problem ana, unya kanus aba kadugay na ba ni, so kinahanglan ako ma-recommend ana niya magpa-check siya sa iyang doktor aron ma PE physical exam jud siya ug makapalaboratory ba para mahibaw-an nato kung unsa jud ang problem.
2: So kana no unya unsa pa man ni dire basig na pay mo text di ano kay mientras na pa si doc kay atong swerte kita rong adlaw, swerte kita rong dominguha kay kana bitong ang kani magong sikidi, no? Unya kanang dili gyud siya basta-basta ba nga sakit lang, unya mao na nga nindot kaayo ang kinibitong dunatay mga nadunggan, no? Gikan gyud, no, sa usa ka espesyalista niining maong sakit, unya wa na may nangutana ri atol sa ni great doc, no, si kining naminaw karon, no, paki hi palihog ni floor basok sil makilikot and young family and bihag and konseho, salamat kaayo, no, gikan sa Upper Kasili Consolacion sa Mitchakor konseho, no, unya mao ni kay katong pag again ato lang i-recap gamay murag ang katong last nga Sunday na mention nila ang hypertension to, no, naka mention sila hypertension, so dot kay connect siya, dok ba, no, kay mo ni usama na no kanang pagsakas dugo unya ana dili dili na makapunction ang kidney no nya kanang grabe sad nato mo kini bitaw hinamis kay ta so kato atulay balik gamay so karon dok ang imo na lang mensahe no ngadto sa mga kining mga aduna na mga kana bitaw nag dialysis na noon sa may imuhang
3: So ang best na to buhaton jud ani kay atong chronic kidney disease kay pwede jud nato ni siya malikayan no. So pwede na jud nato ni malikayan. Mao na ang importante mag-screen tag sayo. So kung makit-an nato for example napaka sa early stage ng imong chronic kidney disease, okay? At least ma-prevent nato ang progression, di na kamo abot atong severe form kanang magkinahanglan na og dialysis. Mao na akong gustong mahibaw-an sa mga atong tagpaminaw no. So kung naamoy mga risk factors, for example na kay diabetes, na kay hypertension, medyo tiguwang na, magpa-check jud mo sa inyong doktor unya. Atong pwede buhaton ana, pwede ta mag sa blood test na to no. So pwede ta maka-identify ana sa inyong mga kidney function no, og sa urine makit-an pod na nato. So kung do na kay risk factor, kung do na kay chronic kidney disease at sa early phase kay wala kay gipamati, nindot na siya kay at least ma-intervene nato, malikayan nato na di ka mag-dialysis kuhon. Kay kung naabot na ka sa anang na stage kanang irreversible na good ang kuan chronic kidney disease, ato lang buhaton ani, i-control nato ang symptoms unya i-prevent nato ang progression further. So as I mentioned, ang pinaka-common cause diabetes. So pasabot ana, tumar jud mo sa inyong tambal unya magpa-follow up jud, kinahanglan mo control jud, yes, makontrol jud nato ang diabetes unya high blood food. So kung di nimo makontrol, kay ubang good sir, kay magundang sa sila og tumar sa tambal,
2: muundang lagi sa maintenance
3: dok kay basin
2: makuan
3: og samot
2: na dili na siya
3: tinuod unya ang uban kanang dok ang tambal makadaot ra ba sa kidney, dili na siya tinuod, mas makadaot sa kidney kung wala na control ang blood pressure, kung perming taas siya ba. So di ka mo inom kay
2: siguro makadaot siguro dok no, kung wala kay wala gi pamati siguro
3: kana kana sad pero kung na kay maintenance for example na kay side effect sa kanang maintenance, ayo iundang dayon, follow up sa inyong doctor kay daghan naman tagtambal para sa high blood. So pwede na to ilisan to something na dili mag-cause nimo og side effect ba, adverse effect. So I'd like to emphasize also atong lifestyle no, atong lifestyle plant-based diet, atong protein, mag-exercise ta.
2: Pinaka-first gina na itong lifestyle.
3: Lifestyle dyan na siya, sir.
2: Exercise.
3: Nya. Salt intake na to. I-decrease na to ang salt, no? Ang asin.
2: Labi na ganang buwad, dok, no? Kaya mo ang ganaingo, no? Buwad, ganang ginamos.
3: Yung uban, ganang sa buwad, no? I'd like also to emphasize, ganang mga uric acid po, no? Musaka po na siya.
2: Okay, usap
3: po na siya. Sa kuan, sa problem.
2: So, klaro dyan kayo, no? Ang gi. At least ba, no?
3: So, interconnected na siya, no? So usually kana atong atiman anjud na ang kanang mga preventive measures.
2: So klaro kayo no ang gisulti ni Doc Nahudan unya ando na may pangutana sa diri sa si Juve Lufranco no. Good morning Idol B and Dr. Akmador. Pwede mo ask Doc kung taas ang BP dayon pero normal raman ang blood sugar dok, layo ra si siguro sa CKD. So iyang pangutana rin so kanang diri na lang siya mangutana instead magpa-check up
3: gid dapat sige. So, sige to baga ko ang question is tagas iyang BP pero normal ang sugar no.
2: Sige, so layo ra ba kuno sa CKD.
3: Okay, sige. So sir, ang laki na siya no. So sir, ang ang tubag na ko ana kay hinahang lang ka magpa-check kay naamang good tay laboratory exam para mahibaw-an nato kung doon na kay CKD or wa. So basic na good ni kay for example sa blood no, pwede ta magkuha og creatinine nimo nya. By that ma-identify na mo kung pila ka function pa sa kidney ang function baron. Oo. So ang sa ihi pod pwede pod nato ma-check no. So dili na pasabot kung high blood ka na kay CKD. Dili pod pasabot kung na kay diabetes na kay CKD no. Kinahanglan nato matest anay na specific jud sa kidneys
2: laboratory
3: kung laboratory kung for example deranged siya, ay hata mag-intervene and daghan pa tag test na pwede buhaton and we will do that further kung natay makit-an sa initial test nimo. So akong makuan nimo sir pagpa-check up sa imong doctor or kung nakay pamation sa imong lawas, nephrologist, pwede rapod ka mo adto kung sa kidney ang imong concern.
2: kana unya kani katapusan ni gid kay 10:39 na magid atong oras sa IFM kining pwede ra ba siguro ka nimo ma kini bitong ma kuan da dok ba kining ang imuha bitaw kung asa kadapit pwede ma mabisita if okay. In case of kanang nay mangita nga espesyalista sa mga inani nga mga sakit no, so asa man ka located ka dok?
3: Okay, so ako nephrologist in training pa ko, so pasabot naga-training pa ako sa akong pag-espesyalista sa nephrology sa Cebu Doctors Cebu University Doc. Hospital o doon na may OPD pod diha,
2: OPD.
3: No? So kung gusto nila magpa-check pwede ra pod sila no.
2: Sige, so hindot kayo no, at least nga atong mga naminaw karon mga idol o mga kasama no, klaro kayo ang gisulti ni Doc. So muna importante ginalikayan sa daan kay uban lagi para ako Doc ma adto man jud mga field kay maghatag man mi og kanang mga prices bitaw sa kanang maminaw sa pertan AM di ba HP nya sa mo address sa IFM IFM sa nang ilang radyo, so which is makadawat gid sila og pahalipay. So na ko na istorya nga na kuan ni gid siya na kini bitong na kining si Kidi na gid siya. So mo to nakakita man ko nga nag slice bitaw siya kanang mga kana bitaw mga process ng mga pagkaon. So kana mo to ani tambag sa kunuhay ko. Tungod sa kung alikay-likay lang mga nana kay mo ba nay ako sang nadunggan sad. So at least karon klaro gyud. Klaro gid nga gikan gid mismo sa mga espesyalista nga mga doktor nga kana bawal gid na mga mga pagkauna no. Siguro kung kaunon siguro dok kanang dili perme or dili lang gyud.
3: Dili perme panang dili perme o dili pud kanang dili jo like yod. Zero o dili perme o
2: dili lang okay. Perme
3: ang atong buhaton kay regular check up lang jud ta kung naka risk factors ay hata mo discuss kung unsay angay sa imong diet.
2: Sige Doc, unya salamat kaayo ha sa imuhang panahon nato dinhi sa IFM 93.9 Cebu. Unya ikaw first time sa kang naka on air sa radio.
3: Bitaw oh, first time po na.
2: Ako sa first time sa nga naka-interview og usa ka doktor, no? So nindot kaayo ato ang topic aparte sa chronic kidney disease. No, inaot nga aduna moy na nakuha no nga pagtulunan no nga gikan gid mismo sa ato ang espesyalista nga si Doc Nahudan Akmador. So asa kay ka nga kuan Doc sa hospital gito balik
3: sa Cebu Doctors
2: Hospital. Cebu Doctors adol ra kayo pero dili lang kay kasuwito diri kay moto imo
3: kay nagtraining pa ko ongoing
2: nag-training pa ko
3: for sige. Fellowship
2: sige salamat kay Doc ha onya happy Sunday diha kanimo. Onya, siguro mao na to imo mensahe sa ato ang mga idol, no? Salamat kayo, Doc. Onya, hantod sa sunod gayon. Inaot pa nga magka, si tawag ani, magtituyok rabantang. Magka, kuhan pa ta sunod, dili lang ako. Kasi dili ako ay anchor or sa kining regular anchor na gin sa maong program.
3: Okay,
2: no,
3: okay.
2: Sitting in rabang ko. salamat kayo ni mo, Doc. Onya, good morning. O good morning sa tanang mga naminaw na to karon sa 93.9 FM. At tangi ko ninyo ha, sa sunod ng programa, ang IFM Utuna Ballroom Dancing. Kauban sa na to, si Inday Bambina, IFM Utuna Ballroom Dancing, o ato ang IFM Mixers DJ. Kinsa kay DJ karon? Kalimot pa ko. O, kinsa kay ato ang Mixers karon ha? Sige, salamat kayo. And have a blessed Sunday, everyone, mga idol. Maurag ito na. 10:43 na. Bye for now. Thank you, Doc. Once again.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
0: Idol Himsog on air. Maulan man. No worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
7: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
8: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
9: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Bilang kilo sa garni?
11: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
15: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa Calcium Sinusides Sinukot. Made with Sinalef Extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium Sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
16: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilis.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
20: Idol Himsog on air.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
27: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
28: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
27: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
27: Heavy duty linis bawat pahit.
29: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
30: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
31: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
0: 93.9 IFM.
2: Mapugnan po niya.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Idol, alas 10:50 na aplit agamay no sa duwa sa National Basketball Association kun NBA, mga idol. Unya ba ba ito kaganina, no? Ang halftime kaganina. Ba ba ito 37, 42, pabor man sa Spurs, no? Kay 42, apan sa second quarter ni ini, taas-taas gitong labaw, 16. Unya pag-abot sa halftime, ana na lang sa lima na lang ang labaw, no? Pinsa ka mo daog ani, no? Alam sa ato ang NBA Finals, no, tali sa New York Knicks og San Antonio Spurs. Alas 10:51 na.
11: Bilang kilos karne?
13: 500. Hala. Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
26: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
32: Sarap magkasama.
33: That Time Check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, premangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!

0: 103.9.
1: Idol Himsog on air.
2: Nais ko ring maagos ng alon saan man mapagbad.
1: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
2: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
1: Idol Himsog on air.
3: Marketman on the run, Idol B.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusoide sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusoide sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusoids is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? Sus!

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
10: DJ, patunugin mo!
9: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
9: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
12: Ang Idol mo, DJ!
13: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
14: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
9: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
16: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
17: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
18: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
19: Ang market man on the run, Idol B!
20: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
21: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
22: Ang idol nga white corona, inday na bina.
23: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
24: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 FM. Pugnan pa ni Idol. Di ka pugnan itong oras mga Idol kay alas 11.17 na wasagi. Welcome, welcome to the show sa itong programang IFM Utura Ballroom Dancing. Karong adlaw no, Domingo, Hunyo 14, 2025. Of course, kauban na ito si Inday Bambina.
1: At ang gusto ka mo, si Bana, pa yung mga oras, Idol B, para dali sa malate.
0: May kana, mga,
1: may mga ari baka sila mo simba sa 12.15.
0: Pero kanang murag ka.
1: Noon. Pindi sa mga schedule sa inyo simbahan, no?
0: Kana. Kanya, ito ay FM Mixers DJ Majimbo sitting in for DJ Nance.
1: Char. Si DJ Nance. Kaya mura si Gerald Anderson.
0: Gerald Anderson.
1: Kaya mura siya si Senador Ruben Padalia.
0: Kanya, kanya, onso. Onso, ito ba yung mo? Dakpa ko, be.
1: Pagkakritso. Ako amigo, ibalin sa Argao, kay part ko nun siyang program, human na siya dire-dire sa may kanunasan. Balin sa Argao, kay part ko nun ito sa program, kanang, kung masabot mo ako ang tingali na kanang, kung say, lain sa galing na kategore, kanang, og nakuan pa na, og na make up pa na, nag-retouch na lang siguro.
0: Og
1: nakuan pa na, gitrapuhan na lang.
0: Paminaw sa si Mika K, ano, matod pa niyang salamat kuno in town sa Ginoong kining usay tawag ani okay na kuno ka no okay naman og gamay pero isay pa na nimo mantiil
1: ako eh na padayon pa ko medication pero pwede dili pa sa una gyud kan dako sa
0: oh dako gyud so at least no nga do na gyud siya kining development no do na gyud
1: parang og buto na naon. Dili pa kani ko pwede nga magsandal pero magsandal ako since Sunday pero nga Sunday pa nito magsandal ko pero tangtangol na ako sa kaumanay
0: tangtangol ay kaumanay
1: dili man siya ka sustainer yun wala kita reaction bito lang kung lakaw nga ka ng
0: paspas
1: sa yung lakaw
0: o bito paspas kika ganin naglakaw bito o bito kung ka naayo na yun
1: ipagpan ako naglakaw katkat o hagdan murag ni balik murag siya natando kayo
0: asa lagi katkat o hagdan
1: kung pa ka ng kung naman huwag nagkuhan pa ka ng huwag nagluto pa ka, murag hilaw pa tingali ang ilawom.
0: Oo.
1: Murag yung anak.
0: Pero hagdan ra, magkayong magkikat-kat o magkailain.
1: Ha?
0: May lain kang kikat-kat, hagdan ra?
1: Ang uban, may nga magkat-kat o kapayas.
0: Oo.
1: Ang uban.
0: Oo.
1: Lain man yung ako.
0: Unsa man?
1: Ang kapayas man, kat-kat.
0: Unsa, iay?
1: Ano?
0: Alas 11:20 na yamatod pa ni Mika kay nindot gid ang karaan nga ballroom disco songs idol nya ang wala ka relate ani nga disco songs mga LGBT idol mubo ra ilang kinabuhi char ikaw sad Mika no imo sa pamubaan.

0: Well, ito sila i-greet ang mga Latransco driver oy, at mga modern jeep, mga driver Latransco bus number 80, si Arnold Bisin, no, nag-biyahe ka ron. Kitsa pa man diha, manaminaw ka FM, nag-biyahe di si Takyo, nag-biyahe di si Takyo, no, si Takyo Hilyako, nag-biyahe, si, kitsa pa man, si Amelito, nag-biyahe, si Bus Ami, kitsa pa man, si Gerald Anderson, na aman din, nag-tukar man. Gerald Anderson, si Gerald Anderson, no, pa makatukar. Si kuan mo ni Ruben Padaplin mi na doon eh. Alas 11 ba di dos? Nagkatawa si Dave Baum sa Ruben Padaplin.
1: Agad ang mga sakin ang mag-monitor na to. Idol B, kanang na ang usapin na silang yapas kay kanang mga tagtaong oras kayo.
0: Kada, mao gina, takna gita permit.
1: Takna! Na may uban nga. Dunay na mga relo, dunay mga cellphone, pero kung man, pati nila na muli-ili sa ilahang orasan, musay maminaw rin sa tuwa para sa time check.
0: Kana. Ang importante, di ano, niya, typing man si Arnold Bisin, niya, si Naldex ka, nibiyay ba ka sa Naldex, o niya, kata yung muhang unit Naldex, pero ka, ipaksian ba itong sticker sa FM? Kanya kabaw ka ni researcher ta kanang hilig bita nang magtanaw gitaw kanang mara kanang bitaw atong pagpangduki-duki bitaw nga uy ngano nawa maka basi gida siguro ni sila ha or wala siguro to kauyon siguro ang ni kanang imong ni pulling driver. Okay, lahi ra ba stasyonan yang paminaw sad
1: unsay nga
0: vulgar lahi ra stasyonan pikas may paminaw niya nawa ben speaker basi embargo speaker speaker and sticker
1: Magic
0: Crown. wala idol ni uli ani uli kag tabuilan sana all. Naminaw mo di adol no. Sige salamat kayo. Nag ballroom ko mag isa dol exercise mag 61 na baya ko next month. Abi na ko mag 69 na ko next month. Mika kay no July 8 ko no mag 61 na ko no siya. Sa ta balayo di kag kagbiya ni ni Bambina 74 na ko ni Bambina no. Layo gid mo gap mika kay no.
1: Mag-61
0: pa siya. Bigyan ako mag-69.
1: Ha?
0: Abi na ko mag-69 na siya. Mag-61 pwede ko na siya next month.
1: Ang sato pa, ang birthday niya next month.
0: 61.
1: Turning 61.
0: Abi na ko mag-69.
1: Abi o?
0: Abi na ko mag-69.
1: Di pa nababati. Atakis ko talo matalinis, oy.
0: Tawag na! Alas 11:24 na!

0: IFM 우드네. Ballroom dancing.
1: Ikaw ba laki juday ka? Kay ano? Kay mulingi jud ka. Mutuyok jud akong mata basta na ay hamis o mamoids. Aw, mapugay ba ni?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Momshie!
5: Angeline!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.

0: what needs ulam na. Sa midisarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Ang Rayna nga way corona, Inday Bambina.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.
5: So

0: 93.9 IFM. IFM Uddu na Ballroom Dancing. Nangatol na imong tira sa oh, Ballroom Dancing na sa IFM. IFM Uddu na Ballroom Dancing.
1: Marketman on the run, Idol B.
2: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
3: Alas 11:34 na Inday Bam unya. Congratulations no sa ato ang NBA Finals na angko ng sa ang Corona no, wala na Inday ni Inday Bambina ang New York Knicks no. Oh, sukad pa ni adtong nakadaog sila no gikan ni adtong mil adikada 70 no. Gikan pa ni adtong 1973 no. Sukad ato ni niaging katong 1973 karon pa sa nabalik og champion no ang New York Knicks no. Batok sa ana daugan kuno kay si
4: Audiha.
3: Okay.
4: Diha pa diha bagwa. Bayo.
3: Asa samang Rajuman Arkyo diri no ang kani Rajuman no. New York Knicks din si okay. Abi na ko Los Angeles siya kay Los Angeles mo gud ang iyang
4: adjo. Drama na mo tigit ilaha. Akatong atong duol sa kuan Ruel sa duol dan kay sa utanan sa Luyo sa Bayawan na mo to lang ko yan. Akatong utanan sa Bosobo sa to. Pero mas ubos-ubos na ito siya.
5: Kaya nagkura, ito bukit.
4: Mas ubos-ubos na ito kasi lakatan lang na ito yan. Layo dito kayo.
5: Hinay na dito kay anak.
4: Yeah. Pero ang believe ko dito ay daw hindi kay kanang bas, tangas dito. O bisag bukay niya. Ang ato mga kaubang babae, sa mga babae, sa damal yung pasman, nagkurog na sa kakuyaw. Mamitpid pa ng sakyanan. Mamitpid.
3: Oh, lagi.
4: Oh, mamitpid.
5: Magkamang.
4: Mamitpid. Silang petro ko na hiyak, silang tiyan. Kuha mo ko, nalingaw mo ko. Ang ilang mga malagay din kita nung taimit o nga sa mga lugar tanong mo tubo, mais
3: ito ito nagkamang ka to nagkamang ka to diba nagkamang ka nagluhod
4: o nagpuwang yuta puta na kasi puta na
3: nagkamang ka to nagluhod
4: what's wrong.
3: Sige, kaya alas 11:35 na. Alas 11:35 na, dugang update ha. Ito, ipaibaw ka ng taon-taon lang. Dugang update sa ito ang Balitang Sports, no? Congratulations once again, New York Knicks. Arita, sa ito ay film ito na, Bloom Dancing!
0: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: ang organ ko atong i-greet si Sigis Maruni. Request ko ng song I Don't Wanna Talk About It by Rod Stewart. Siguro para last two siguro na yung request, no? Kay Bull Roman Ron. Oo, yung request love song. Ang amsang love song atong ikuan, ipalabang suwang.
1: Kuan, ka nang nangasinga ni
0: O. Aborito ko na siyang kalibin ko, no? Nga ka na magsakay ko na silag bus, nga mulis ila.
1: Ah, okay ka na. Sagaran sa bus, kay mag-music, mag-walk. Kay kami ng music, arit po sa bus, nga music.
0: Oo, ka na. Sumaw na siya. Sige. O, di na ma-play ron, ha? Kaya bull room pa man ta. Sige. Dahil hindi ma-James.

Matod pa ni Bob Siro, nagkuyog ko ng mga idol ko na niya. Oh, wala yun eh. Kung sihal ko sa IFM, DJ Majimbo. At kayo, salamat kay Creative Studio 87. Ta og ni Sir Christopher Mihia diya sa Gunob, Lapu-Lapu City. Ay, kalimot ang sticker ha, ni Majim. Ako may nangayo, bagag na ako. Alas 11:47 na.

0: At sa i-greet no iyang Papa Marlon, si Mama Timmy og sa iyang lulo daw. Siyang lulo nga si Tasyo, no? Tasyo ni Dol. O niya, permi ko na minaw kuno kada Domingo kung nagika ni Rice sa Bar Badilio. Sana po, karkar, dili sa unsi. Na po, ora. O niya, gikan sa 308. Salamat kay Happy Sunday, mga idol. Why ayo akong manok sa NBA Pildi, Jod? Elana, baginang sugal, no? Kung manugal ka ng NBA, o manugal barukag manok, sure ball pag napil eh. May pa ni si Jerome Yapo. Dakong ingisi bro. Kadaog siguro ni New York Knicks siguro ni siya. New York Knicks. Alam, mag-usap ba ta? Mag-humba tao, magluto tao kaning lumayagan. ay. Sige. Lasta sunan ka. Lasta si 48 na niya. Magpatawag ko na taon-taon. Ha? Panawag siya mo ha. Dili mo mutawag. Hindi pa patawagon ha. Lasta si 48 na. Nagyapon sa itong programang IFM mo ito na Bullroom Dancing opening of the IFM Mixers DJ Majimbo of course Inday Bambinang Reyna Y Corona Alex Onze Korte Ocho na kinigyan po yung idol ng Bayan Idol B
1: IFM Udto na Bullroom Dancing.
2: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
17: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS!
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin na may plus.
21: Keratin plus.
22: Ang keratin na may plus.
23: Market man on the run. Idol B.

0: 103.9.
1: IFM Uddu na! Ballroom dancing! Yung natul na imong tilsa! Aw! Oh, ballroom dancing na sa IFM! IFM Uddu na! Ballroom dancing!
2: Market Man on the Run! Idol B!
3: Ang Raina ngaway Corona, Inday Bambina!
4: Taka sa IFM by yours! Alas 11:54 na unya ato sa basaw si 057. Request ko pala yung kanta dol nga paano ba magmahal? Paano ba ang magmahal dol? Baya, Idol baya na si Ying and Eric Santos dol. Paabuto na ko. So, kani pa play sa ato ang DJ Spinner room. Maglabad-labad gini gamay dol. 057. Sige, atong patestingan dol ha. Salamat kayo. So, pwede ko naman tawag ko naman ron, be. 0923-112870. Pwede mo tawag, ha? 0923-112870. At ito, timbayaon. Ato ang mga rider na to. Ato ang mga Maxim Rider, Move It, Angkas, Joyride, o mga, sa pamanadya, food delivery rider to. Ato mga balhabal. Ato ang mga nagtrabaho sa tanang mga pharmacy, no? Labi na rin sa 360 Pharmacy sa Iscariot Street, Cebu City. O, asa naman ito magsigpanawag, be? Ato ko nang patawag ko naman, be. 0923-112870, ha? 0923-112-8701. Wala yung mutawag. Sige, ayun lang. Kailan na si Digima James. Oo. Kumbati na ta. Larga ta. Sige, Digima James. Kaya alas 11:55 na.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.

0: Mixing right now. DJ Majimbo.
1: Ate shout out ang Triple C diha sa Tabunok Branch, no? CCC Tabunok Branch, no? Gikan ni 057.

Ato sa ating bayaw ng mga nagtanaw na minaw na to sa Facebook Live sa IFM 93.9 Cebu. Yung man sa IFM Mixer, si Revenge Aside or Aside. Idol Bean, Idol Bam, watching here in River Ridge. Tisa, Cebu City. O niya ni Ami Claire Palarion. Hello, salamat kay idolan niya. Talisay, original native lechon. Kaniwa, pag-gimik katilaw, gina-ni Gibbs. O sa kayo, lami, ani, actually, kaninindot mo ko ng native. Bagangan pala nga native, no? Lami, gina siya, no? Native and lechon bilib. Sagpanit siguro, no? Ginala kita mo tilaw, ani, DJ Majimbo, no? Oo, o niya. Pwede utang, dol? Pwede utang? Tawaan DJ Majim sa utang, eh. Niya, si Flor Baso. Good morning, idol. Binde, Babina Majimbo, ha? Niya, may utok na ba? Shoutout sa iyang, out kong Erica Danio nga nagsapaw og klase karon sapaw ang kawanon gawas ug panag-umro baggamay no sapaw daan gibis buwan yang bunok pano ditang basa nya si Ami Claire Palarion request kog song we gonna be kamat oh sani we gonna be kamacho yo kamacho no macho no mignaong dere naong ra dili lawas lamat kay dula machuha kun og naong ni DJ Majimbo kuno eh. Oh, partida, pagi na maghubo. Labat kayo, sabi ni Ungot, pwede ito Facebook Live, dito, papasawag tiwas ane, no? Labat kayo niya, astu si Cinco naman, laos tagamay, laos tagamay. Sa ito mga, paniudto na, ha? Astu si Cinco na.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa nayo ka na huna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pilion nato nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi ug kadasig sa matag usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayo kalimti ha.
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
3: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: Sa ato testing namin, namin manawag 0923-112-8701. Ay, kalay mo, text lang sa doon. Tawag sa 0923-112-8701. Pwede sa mo, PM Idol BIFM. Aras 2:42 na. Welcome gyud po sa atong pagpakiguban diri sa atong programang IFM Utuna Ballroom Dancing na ay pagkinabuhi ni DJ Des. Wala pagkinabuhi. Pero to ang kinabuhi sa ta. Okay, no, tas taas pa patang oras na pamatay sa kauras, no? Shout out ko no ni Agaron Mir Rubin sa Leyte, no? Shout out ni Agaron Mir ang Rubin ng Leyte di ay grabe ha, no? Kunay Rubin ng IFM na si Rubin sa Leyte. Kaya Rubin na mudra sa IFM, Rubin padaplin mo ni. Oo niya, katong nga gipakita ni na Bambina Idol, nga galon, nga bildo, nga karaan, yang gipus, wala lagi sudli og tuba, mo na sudlan og tuba sa mga karaan, mailhan da yung pahalba o dili. Ayun si Bill Card. Ah, okay. Sweet tong ikaw mga tuba-tuba na Bill Card. Oo niya, ingon masani si Gismara Rooney. Inighuman sa ballroom dancing, i-play niya ako ang request ha kay Maminaw. O, sige. I-play, wibli mana. Ganina, ganina, play kita nan. Wag ito ni Sipiat, ganina. 057, pwede na mong tawag, pwede kaayo dol, no? Alas 12:44, pag sa ito magbalik, ha? Kaya standby sa taalan sa itong programang IFM, Utuna Ballroom Dancing, at mga dugang, mga sunata, mga idol, ha? Dirigya po sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Sige, niya pa dahil mo pa ni Unto sa mga gusto niya maniunto ha. Salamat kayo sa itong mga nakikuban niya na ito kaganina pa. Na inanawag. Sige, ito tubagon. Sukul. Sukul na tinawag kayo eh. Sige, ito tubagon me. Ito tubagon me. Hello, Idol. Ballroom Dancing.
1: Hello,
0: maingot to. Oh, maingot to. Kinsa ni Don?
1: Si Ate Del.
0: Ay, si Ate Del. Sige, Ate Del. Slahos na, Ate Del. Slahos
1: ko na. Una, mag-birthday kong happy birthday ni Julius Malmoria. Jol, happy birthday ni mo. Parang adlawa. Mahinawat ko, malipayon ka magsaulog sa imong adlaw nga natawahan. Uban sa imong pinanggang asawa nga si Neda Caban.
0: Mm-hmm.
1: Diyan sa pangyan, sigunga. Niya nga rin ni Laika, ni Maria, o ni... Oan kaning nani an
0: si an
1: oh agad na sa bangyan si Pungan eh kandido dosa nene tiling kubar niyo si Busamante Roni Recopilacion at si Recopilacion at so sa mga Rubik family na lang yung anak kanduman ni Jelma and Frank na nagpaminaw sa 93.9 IFM o nga to ni Josephine Pasinyo sa Hugon ay hapon niya sa mga Ruby family na lang, sa tanan na lang sa kamangyan, si Bunga, sa mga silingan nga nagpaminaw diha sa Kuano, Banlot, o Patrick Market, si Bunga. Okay ka na lang, Ate Del, sa North Road, Hagubiao, Mandawi. Salamat!
0: Salamat kayo na muna, Ate Del, sa North Road, Hagubiao, Mandawi City. Thank you, Ate Del. Bye!
1: Bye!
0: Alright, ito mato si Ate Del. So, pwede kayong tawag ka 0923-112-8701 or sa ito magbalik ka lang, ha? Kung apike mo diya sa wapa mo kapurma o nagbaang pa mo diya. Sa may klaseng gibaang ro ninyo, be? Dol, ako rin na dol. Ikuga na ito na ito yung FMXers. Sagol mo niya, ha? Maghipos, magkuhan. Sagol. Sagol ikaw niya. Sagol ni Kining, sa tawag ka ni? Clean and Green, ha? Alas 12:46 na standby.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS IFM udto na. Ballroom dancing.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga musalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
7: Ate girl, nagka-ko plus ka ba?
8: Eh,
3: Ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
7: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
3: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako plus Alkoplus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress.
17: Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Marketman on the run. Idol B.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
20: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
22: ACS.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus.
25: Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.

0: Og sa diyang nay nanawag inday ba? Okay. Ato nito bago ni nanawag, ato nito bago noy para ato maklaro ni inday ba? May microphone day ba?
1: Okay, on sa okay,
0: mga. Okay, so bago nanawag be. Hello idol, kina, okay na manon. Burum dancing.
2: Sila ba may nato na nagining doon?
0: Kinsa, kinsa.
2: Sa bunok, shout out na ito doon sa kumaka-open diri doon.
0: Kinsa, kinsa nga?
2: Mr. Mili. Ang kinsa pa gano'n yung uban diri doon? Ayo, si G-Boy. Si... Ano, si G-Boy uban doon? Doon lang, guys. Atas mo doon ko doon sa bonus diri doon lang.
0: Papito na ko si Dave Bambina. Pila may discount para ito may bawang daan ba?
2: Mag-depende na din doon. Maganda nyo doon mga dress for ito sa Dave Bambina doon.
0: So, mukuha lang mga 50%, anak. Sige, ato niya istoryahan sunod ang tag-iya. Ato hang yun, kaya baga-baga, may kugnaong bayar. Sige, bunal kita pangani mo?
2: Jenny
0: tindira sa ating si Dance Patani. Jenny in the battle.
1: Yes.
0: Sama battle nga sangka or butilya. Sige Dol, salamat kayo na lamping na Dol. Kaya padayon sa tag... Padayon sa tag-tukarta ka na sa iyo sayaw ha. Sige, bye.
2: Sige, bye.

Uy, pamisa, pasalamat. Pamisa, pasalamat po na. Pasalamat tayo. Naumusta na pinag-abot ng pamisa. Pasalamat tani sa nagmahal ni Majimbo Idol Bob Sturod. At of course, ang Creative Studio 87 KM Key Apparel. Diya sa, of course, naghanap sila brand sila sa Lapu-Lapu o sa Cordova. No, ingon man, DHD Digital Audio managed by Boss Dexter Muniva Kenyo o siyang wife Hazel Kenyo. No, salamat kay Kenyo family sa as always na. No, des Kambaro, Mandawi City. This coming from DJ ang Ruben Padilla ng IFM Kunsihal DJ Majimbo.

0: At say great day bam no si happy birthday ko no ni Chris Ivan. Happy birthday Chris Ivan. Chris Ivan Pasturan
1: o Chris Ivan o Chris Ivan.
0: O Chris Ivan. Ivan Ivan gid kay Iman. Mura combination sa ada no iba no Ivan
1: Bayard. Lemo silingan kun yung lalaki na Chris Ivan.
0: Ah Chris Ivan.
1: Amo silingan lalaki sing ngawan sa kurto. Kwan sa dengan ibang.
0: Ah, ibang. Lucky sad. Yeah, happy listening to Lula Edith Pasturan. Salamat kayo. That's coming from 637. Ala, una-uno na. Standby tayo kay magbuot ng drama. Chat. Buot drama. Standby tayo. Commercial break sa taong man.
1: Magbulong ko man.
0: Balik tayo sa tong bulong. Ala, una-uno na.
2: IFM, udto na. Ballroom dancing.
3: Ikaw ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkore ang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Kapungan ba ni?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
4: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
3: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget?
11: So-so!

0: ganya ng Pinoy.
1: Ang Pilipino, magilim sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik.
4: Idol Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: IFM Oddo na! Ballroom dancing! Nangatol na imong tila sa! Oh! Ballroom dancing na sa IFM! IFM Oddo na! Ballroom dancing!
1: Market Man on the Run! Idol B!
2: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina!
3: Kaat na sa IFM!
4: Ala una 27 na mga advance na to ani. Ala una utsuna ni ba. Dahil gabi sa tulumanon IFM mo tulang Ballroom Dancing.

0: Hasta shout out si Lloyd Dabbs y Debam, ¿no? Si Walter Canales que nos dice me watching from Liluan. Salamat kay Den Debam, okay, shout out ya.
1: Makasilaw ko no mga diamond ng yung si
0: Mau
1: Harrison.
0: Bito mag nindot bito kay color imong kan magikan sa dagat ni Bamba.
1: Ako di pasalamatan na ko ang pagkumangkong si Ma'am Ella Godinez sa Don Benito's Kasaba Cake and Pichinit sa Metro Manila. Kami hatang siya ang gawin. Wala kong gilo sabihin mo na mong taswa.
0: Lamira ba ng pichi-pichi o kuhaan sa Don Benito's?
1: Oo, kanang nakamad ako pagkumangkong sa admin.
0: Admin siya. Pwede na mupalit ko dito. Maka-discount ko 50%.
1: Yes, pwede na tagaan sa number nila para mapaybaw ka.
0: Ah, sige, sige niya. 50% dahil sa noon.
1: Mag-uot lagi ito, ano? Maritulo! Pag-abiyan sa mga Diamond Dili, makasilaw. Thank you, Win Atikena. Happy birthday, Gino Lempon. Okay, I don't believe it.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hello.
5: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod na pagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi magic sarap. All in one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one. Magi magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.

0: At sa grade to bitawa so kada to wala jud ko na paggawa
1: wala na paggawa
0: wala na ko na paggawa na uba
1: oh Mr. Julio
0: Dela so, sa ko tato na ayo ko sa tambalo na ayo sa GCash.
2: Aray! Aray! Tawag na!
0: Ala, una, 38 na, di ba? Meron kay Kristin Bayaon sa itong mga nagtanaw na minaw sa ito. Yes. Live sa IFM 93.5. At ang nga tayo, maasin ko na shoutout ni Edgar Ami. Diri sa Barangay Santa Cruz, maasin Southern Leyte. Birthday ko niya karon, happy birthday. O gaman ni Amy, intrulis sa dulog, may pupaminaw.
2: Kumunyari na, ma'am.
1: Yes, Maribel. Pakita niyo kung sabah pa birthday ko, no? Kapalik na tayo pag Edgar. Igar lumungsod. Ayay, bray, ake, thank you. Kadita, ha? Gya, Rolando Carpina, shout out Carpina family di sa Kalatagan, Malabuyok, Cebu, from Rolando Carpina, Balagtas, Bulacan. Thank you, sir.
0: Mm-hmm.
1: Bago na nimisin lang to si Idol Tony Maranga of Sweden. Thank you. Si,
0: binang si Idol Tony.
1: Og si Stila Brude.
0: To si Tony Maranga sa Sweden.
1: Sweden.
0: Nabi na Jika sa Sweden, no?
1: Murug wa?
0: Wala niya.
1: Palangga ito. Isa din akong baligya na lana. Kusa na na! Lisa ko din, basta kaya mag-kikimang. Thank you, Linda Conti. Ukaubanan niya sa mga handmaid of the Lord at sa mabagun hindang Leyte. Neria Amrad, Langkas Dalagete, Mike Secretaria, Madam Inday, sa... Okay. Pariyat, birthday. Happy birthday!
0: Oh, happy birthday!
1: Salatrum, Aliol, Cagayan de Oro, Julio Vilaro, balingaw d'yo ko ninyo. Thank you, inyo sa Idol B. Salamat ko nung skipadani mong G-Cas, kanayong iyang ubo. Thank you, sir.
0: Sa G-Cas to dito sa Tambal.
1: Idol B. Ubo, gusab.
0: Diyan mo, nasakit mo ka ng imuha to ba? Ano sa ba na?
1: Anta?
0: Asa mo natin nagsakit ni mo?
1: Sakit nila mo, sakit siya. Permanente na akong G-Cas. Tita mo. Lorena Miranda, Tita Babina, kumusta? Okay na, imo. Thank you, God bless him. Always
0: Pagmangko na ni mo?
1: May mo siya. Makita ba kung bandin sila? Makita ba kung bandin sila? Bala rin kang kaya, pero duty lang ko. Amin Agelo, shout out rin sa maasin sa Renleti, Jin Kai. Thank you. Joselito Bintoy, wala yung actually mong ipon?
0: Nabanaw lagi na.
1: Kung sa'yo mo, relihiyon?
2: Talk na!
0: Alauna, 40 namin, ang umusta na ko si Tiborcio Alcacid Pantinople. Kung sa'yo magkang ugi? Ugi Alcacid.
1: Okay, thank you. Rumina Kapangpangan, thank you. Hello, walang pupupa, thank you. Belinda Valdez.
0: Uy, huwag mong hatag Jika siya para pa-drama na mo kay mga luya niya may drama.
1: Jika, thank you. Huwag sa bayan, thank you.
0: Alam na, kurde yun, na, badayon doon.

0: Hindi ba? Wala tayong gong oras kaya alas dos on top na yun.
1: Ano ba?
0: So nahuman na ito ang programa. Dali aras oras, no? Mabag ito'y pagpangao na ito. Nangita na sa tag-snack. Pero nangita sa tag-jikan by heart.
1: Mary Juliera Pinili. Hello, Papi. Good afternoon. Good afternoon also.
0: Dahil ba, tugas din naman. Pilasod sa mong pitaka.
1: Ah?
0: Pilasod.
1: Ano man.
0: Kay Manawanda, ang taba yun.
1: What is Michael Bintoy?
0: Ako ang nalasin. See you nila, Dahil ba. Tara. Amande, right. Katurusin mo ron. Ako ay po na, oy, napakoy 40, pamliti ba yun?
1: Ako magbaklay lang po. Julia Pelero.
0: Hindi ka kuhaon sa mong boyfriend?
1: Ha?
0: Hindi ka kuhaon?
1: Dili.
0: Ano man?
1: Ang girlfriend, ha? John Claude Lumbog. Thank you. Tungkel Minglanalia, Julia Pelero. Hindi ko tuwa, munong natatato music kay mo. Okay. Ari nam tatato ang drama.
0: Tatato ang drama. Kini ang akong kapalaran. Oh, misaop na ba ang buhay?
1: Yes, natong drama. Pila na manit ka si Mana, pila na manit ka Domingo.
0: Murang sa kabuan.
1: Murang nahunong, Robert, sa tungkol sa pagyutin na
0: kasama na sa kabuan na nai, nahunong naman. Pero yung mong kikwintaan, dasa yung paghunong, mga munduhag. Siya.
1: Okay. Si Sir Mary Adele Timbal Ulayon. Ako rin kusalamatan ng tanga na ito, mga listeners, ano ito, mga viewers. Ay, nga maayon ako makalakaw na
0: kumbalik. Mga na
1: kay... Bisa tinulog niya pa kung samad ka ron, pero makalakaw na po. Kaya itong mga niagay mga simana, kay magsungkod, madukoy, kalahog ka yung yuta tanaw na idol B.
0: Oo, laki no.
1: Sungkod ka na kumpayong. Kaya makalakaw na magsakyan kaya ang paggamay, no?
0: Eh, yung lahi mong gisungkod ba yun?
1: Ha?
0: Eh, yung lahi kung ito yung mong gisungkod.
1: Ako rin mong gihawiran. Ayra, kasi thank you. Kasi araw tayo, Bobina Watson from New Zealand. Dili na kumasabta ni mong name kay Japanese letters. From New Zealand, Japanese letters. Kung nakuha yung mong name, Nor Usubak? Wasobak? How do you pronounce this? From Butuan, Mindanao. Okay. Ganit sa Grato Yao, Upbamina ako. Motivate kayo pa ng bata ko. Thank you, Janice Rubiato.
0: Salamat. Standby na mo. Standby.
1: Para na sa itong drama ka.
0: Ngayon, ngayon, alas sa itong iFM Butura Bullroom Dancing sa samang takla sa mga estasyon. Matang adlaw ka Domingo. Kauban si Day Pampinang atong iFM Mixers DJ. Salamat kay alas dos na. Bye for now, I don't. Amping sa kanunay. Simba. Sayort.
2: iFM Udto na. Ballroom dancing.
3: Ikaw ba? Mapay, chuday ka, uy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o si Nina, pero dali makakita o sayop ay...
4: Oh,
3: Kuya Juan, mabukan ba ni?
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, kinabuhi, matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sang-usa. Piliun nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiya, Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha?
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitit. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
12: Ang market man on the run, Idol, B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang laagan nga white corona, Inday na pina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 101.9.
1: Mga panid sa kahaponon. Kasiglasing sugilanon sa kinabuhi. Madunggan pinaagi sa live radio drama. Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi. Mga panid sa kahaponon.
2: Marketman on the run, Idol B.
3: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
4: At na sa IFM!
5: Alas 2:08 na!
4: Thank you!
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: megalom ang hapon. Yan ang sa drama portion sa ito ang tulumanon, mga...
1: Panid sa kahapunon, eh, ma'am?
0: Yes, sa katong sukilanon karon, murag pila na ni kasimana, pinadala ka niya sa usa ka inahan, no? Gikan kini ni Miss Katlia X, province of Mindanao.
1: Uh-huh.
0: Mabato pa niya. Gani mao nga drama na itabo kini sa late 70s.
1: Late 70s.
0: Okay? Kadit kayo. Pilita sa iso na atibam. Good PM. Shout out ko ni Lula Ronel o ni Bakulaw Tank sa atibam. Pilita sa iso. Thank you. Magdrama na may pilita. Saan ba? Michael Pelonis Tampos. Thank you. Gani atong sugilanon. Giuluan kini yung kini nga akong kapalaran, misaup na ba ang buwan? O ganyang background ani? Wa pa man kayo Elise, maura gyapon ang song. Oh, maura gyapon ang song yang gipangayo nga Where Is Tomorrow. Kay numuduman nato nga ang relasyon sa magtiayon nga anak ni Mr. Sir Carlos o ni Ma'am Minerva si Katlia na minyo kini inong tapo nga murag pinugos kay dili man sila uyab. Pagkangana nga dakog utang si kumpare. Ngadto siyang si Mr. Carlos ngadto siyang kumpare. Murag unsa na nga term gamit sa karang panahon? Ay ngon ana no? Okay, so
1: ibuyag ibuyag.
0: Oo. Ingon si Melvin Yabu Carpe. Tak na.
1: Alas 2:11 na.
0: Alas 2:11 na kuno
1: ay sa tung suertres. Sa mga nangutana, 069 na 3 digits ha. 069 sa alas 2 karong adlaw Hunyo 14 2016 alas 2 069.
0: Okay.
1: Moro mi paglitok na ugali ng abi ng 69 ang edad ni Juan ni gawas noon. Di ba niya alam kung ganina nga 69 ang edad? 61 pa din edad ni Mika kay sunod buwan?
0: Ikaw
1: 69?
0: Oo ba? Ako na suwayan.
1: Parang tauan mo niya kung ba-ba siguro.
0: Ako na suwayan ko. I'll thank you. Melvin Yabu Carpet, Pasirot, Dipulog City. Okay?
1: Aha.
0: Tak na! Sa Dipulog City.
1: Alas 2:12 na.
0: Alas 2:12 na. Tak na. 12 minutes after 2 in the afternoon.
1: Uh-huh.
0: Idol Melvin Yabu Carpi of Dipulog City. Thank you.
1: Mm-hmm.
0: Ay, kumusta to ko nakaila diyan sa Dipulog City? Na ako yung nakaila diyan sa Dipulog City. Nagbantay diyan sa comfort room diyan sa may terminal. Si Leah, hayag mo siguro to kang yung partner nga si Ariel. Kumusta mo diyan? Alright.
1: Mm-hmm.
0: Niyan na to sa drama nga pinanala ni Katlia X of Province of Mindanao. Nagiluan o kini akong kapalaran, misaup na ba ang buwan? Atong manumduman sa katapos sa mga nangagi nga doon na nasalay anak sa mga ang maong bagtiayon di kinsa gibuya ra sa masikaginikanan gani ang amahan naman mo yung nagkigsabot murag wa kaayo mo kapil-apil ang inahan.
1: Mm-hmm.
0: Pag recap para mahibawaan ninyo o mahinumduman labi na sa atong nakasunod o wa makasunod atong balikon ng last episode last Sunday.
1: Mm-hmm.

0: Ay, no, un samaron si Carla. Un samar na hita po.
1: Ano man yahe, un samar. Ano, un samar na sila.
0: Ay, naglalis naman sab ang magdiayon.
1: Pasagdahin na. Away man ang magdiayon.
2: No, hindi yun. Bakit tanong na yun kaong singkang? Ano man sa kuwa makinggan?
1: Sabahan niyo, ay! Ing nakamaron is wilto, reklamo dyo ka.
0: Oh, nakapati ka, Carlos?
1: Ay, pasagday lagi na kay alalis nos magtiayon.

0: kanay tawa idol be nga kanunay nga maglales ang magtiayon unya ang pamahayag sa ni Kadlia kay maikog sa kay naam kun sila magpuyo wa man sila maglain kaysa unang panahon kun bugtong ang anak o di ba kamanghura ng anak ipon na man nagpuyo after sila maminyo
1: mao din ay nana din
0: oo unya gini karon nga murag ni aslom na ang relasyon kay numduman nato dili mo ni sila managuyab ang gini kanan ra may nagsabot
1: gini kanan may nagsabot nagbuota ni lak so, minyo on silbi
0: atong padayon on usbo nato atong padayon dili tudugayon kay nagpaabot ka natong atong bitaw. Listener og viewer nga si Miss Connie Maranga of Sweden. Padayon na.

0: Idol B, hangtod ang bata, intaw, nagkurug sa kahadlok sa away siya mama o papa.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ningun siya nga, kanang ayok away si mama, paningun ang bata, o niya ningun man nga man, hilo na, lubagon ko ng liog.
1: Lubagon so, man nun?
0: Lubagon ng liog ng bata.
1: Iman mo gani.
0: Pero may kusog sa bata.
1: Grabe, magkainit ang ulo, no?
0: Oo. Ato, ba, ato ko na pa na yun, be?
2: Pag-ilong lugit, naubal mo ni Byron.
3: Sige. Sige, naubal ka imo mo ni Byron. Ayan ako, alaya si Papa, ma.
4: Halea, Jeffrey, nausaba mo di ha? Bonsaba ka nausaba man ka mo, ha?
3: Dili ka di mag-usap ka ng batasan ka ng iyang pana. Dili ka di ka na siya mo hunong ugdaw-taog sa itong anak. Palayason ko na din, eh. Makita niya.

0: Idol B, kung ikaw ang ginikanan nga naa magpuyo imong anak kay lagi bugtong, unya sa pikas kwarto ang imong mga anak ay ang imong anak ug ang iyang kapikas hasta ang bata naglalis, ikaw na sa imong kwarto makatukag tarong?
1: Siyempre dili. Kay nanda sabak kay tanan niya. Of course, panimalay pagid sa kining kinikanan sa babae, di ba?
0: Nainumdum bitaw ko Idol B nga usak ka teenager, mga 17 years old.
1: Uh-huh.
0: Mag-away ka na iyang papa o mama, mingon nga, sabak kayo maugpawi. Mag-away ka na iyang mga to, sa skin na. Ayaw pa ka-away dali kayo. Dakur kayo ko, sumugan ko. Lingon daw, lingon daw yun. Yung, huwag mag-away, may palatom nito sa skin na. Dili kami,
1: okay.
0: Dili kami, buta ka kapoy, buta ka layo, ato-ato, may mag-away.
1: Kaya ka na, experience bin ako sa una, bin ako, katong, di ba, itong na-mention naman na ako ni mo, katong, kulatahon gina akong mama sa akong papa sa una.
0: Aha? Hindi irabat, ha?
1: Pero akong papa, wala naman, eh, taliwa naman. So, mauto ka to kani adto ba, pero bata pa ko.
0: Di, unsay ba tiyo ni mo nga, unsay ba tiyo ni mo nga kanang makita ka nga, ang imong mama ko dapatan sa imong ama no si imong matiom
1: sakitan juga
0: mao ba
1: oh, kanang
0: dili nimo sagmon imong papa hadlok mata kong gamay kamay
1: okay gamay pa man so imong
0: Ira the legend good oi manang bambe thank you Ira Preco Star Godfrey mamling ang mederesa Panakan Davao City natatanaw si imong drama salamat Idol Preco Star
1: oi salamat
0: all right padayon ta so kani kung ikaw, amahan o inahan niya sa pikas kwarto ay mong anak kung iyang bana nag-away at ang bata na pilughila, di dito ka mahimutang, no?
1: So of course, dili yun. Kay lisod ka ay ba yung anak, no? Niya, naabay mo sa...
0: O sa kabubong.
1: O sa kabubong niya okay. Na mag-awayan niya, no?
0: Okay, atok tong pa niya yun, be. Nausapa mo ha? Nausapa ka po din, Elia? Jeffrey, kasaba ba ninyo?
2: Nang awa din natin, Papa. Mama, lala.
3: Eh, ngano man sa muli ha? Usabay nung gilalisa na?
2: Ay, si Jeffrey, ay. Marino ko tayo nalang sa sweldo niya. Nasa ko na yun.
3: Usamay gusto ni mo ha, Jeffrey?
2: Bito, Jeffrey. Ngano ka man? Ngano... na aslo man na imo kinaiyangan ni Armand takamukpiyo din sa bahay.
3: Hello! Pangilo mo! Pakungong ko ng owner!
2: Ah! Di ay! Mutubag-tubag ka na! Huwag ka maikog ng imong asawa among anak. Huwag niya po mo magpuyo din sa bahay. Usa man! Unsa may gusto... Ma! Nangunsa ka, ma! Carlos!
3: Nausa ka ba, Minerva, ha? Ngano ka?
2: Lila! Lila, nausa ka, Lila!
4: I can almost...
3: Ma!

0: Kadiyot lang kay murag na tense na ang sitwasyon. Idol B, Nuri Jean Milen de Gracia, watching from Visayan, aray ko po. Alejandro Tueco, di jud ko makatug anak kay usa na ko ka usak ko sa mabalaka nila nga nag-away. Thank you Idol Alejandra, Free ko Star Godfrey. Ma'am, sige man na mo lantaw imo drama legend jud ka. Thank you Free ko Star. All right, padayunon na to. Namatay ba ka ang inahan o Idol B? Gatake mo.
1: Mo lagi kay naingon man si kon nga nilagom ko no. Oo. Kuya ano?
0: Oo pa.
1: Matingin ko ni Kuan ba, bana ni Kuan.
0: Okay, kayo nung dumay na to, nga ang batiyon sa amahan, dili sa makaako o sunggab o panamastamas dito ni Jeffrey. Kay, siya may nakaingon silang kami noon. So, dili kay sa ka sukmat, tungod kay, usama siya sa mabasol kay kanang na ang usama sa sinungdan nga namin yung ang iyang anak nga to ni Jeffrey. Okay. At to kung padayon nun karon, kung unsa na ang kahimtang sa inahan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Di anata sa, usama niya nga kuna, di anata sa Pahina City.
1: Sige, sige.
0: Ato tanawon ko nobe, padayon nun nato. Usubo nato sa mga nagtanaw o sa mga nanganaminaw, sa mga nag-view sa ato ang program karon niya at sa drama portion na giluwa na ito. Kini ang akong kapalaran, Miss South na Bang Buwan. Pinadaan kini ni Katlia X, Province of Mindanao. Ug ang iyang awit, nagipangayo agad niya papulihi sukat sa pagsugod nga gaitaitulan o Where is Tomorrow? Adili kay murag na pulihan kay primero ang gipangayo ka tumang This is My Life.
1: This is My Life.
0: Kung nagipulihan niya aning Where is Tomorrow? At kung ano pa na yun, Idol B?

0: sige na kamo. Ato na kay pahilo na ang aminatay kay hapo na. Nag-burn out ra ba din is minteryo?
1: Ma! Mag-resign na wala ko, ma! Gamay pa taon si Inday. Pag-usa ka mo lang ang kagawan ako inaahan mo. Bakit ako sa pagbuhis sa atunan na
2: mag-ano-ano, Minerva. Sa uta man, pagbuot man sa kahitasan, amo lang dawaton na mawakan ni kalibutan o mutaliwan ka na. Pahiluna na ninyong patay lawas akong asawa. Hinaya lang ninyo, ha?

0: Kadiyata, hawak ko ang click buna.
1: Unsa na hawak ko ang click?
0: Buna sa mo. Shout out ko sa taga Kamburoy, Sambuan. Hawak ko ang click niya. Ayra ayra, pasalamat.
1: Basi motor na.
0: Pasalamat ko na ay Facebook ay na amin sa layo makapaminaw mi sa Wasa Radio Station ng Bidisaya diri sa amo. Asa na sa akan nagbis Ayra Ayra. By the way, salamat kay sa mong gipadanga mga stars Ayra Ayra. Mm-hmm. And asa di ka nag-base karo kay ang nagsunod din niya mong drama karo na nagsigig suwat, nagsigig paabot sa sumpay si Miss Kuni sa New Zealand. Asa ka nag-base, Mama Ayra Ayra?
1: Bitaw niya to say greet si Kulas ni Do, no? Si DJ Kulas. Shout out ko siya ang tiyo nga kinakusgan, no? Si Tiyo Punso sa gikan sa Carmen Cebu, no? Onya gikan ni Ruin Lee Montero, ang bahista kuno sa Missing Pilimon. Oy, salamat kay kasi mong tiyo nga kinakusgan, Tiyo Punso do onya from Carmen Cebu nya gikan ni Ruin Lee Montero, ang bahista sa Missing Pilimon nga banda.
0: Okay, si Ira Ira is nagbase sa Australia. Australia. Ano thank you, ma'am.
1: Nya naka-comment kre sa tong Facebook live sa ni ma'am. Hello kuno Bam, greet ko happy 40 birthday Marife Obrador Abilia. Happy birthday.
0: Oh okay.
1: Ika na tida.
0: Thank you Miss Ira Australia. Ako pagkumang ko na diya si Stella Maris Brudy sa Sydney Australia. Asa tapit po sa Australia. Thank you ma'am Ira Ira. Pre Star Godfrey. Champion jud ka Bam. Power 100% perfect acting life. Thank you, Idol Prequel Star.
1: Nya nasa nagtanaw na to tagalangin runda kuno day bam. Good afternoon, Idol B. Inday bam watching sa langin runda.
0: Okay. Kumusta ang imong samad? Noel Aino Montesina. Pero bawal mo dipakita na to din sa FB kay masuk ko si Mita. Pero pagkaroon niya, pataw niya pa ni Bandit sa kong BTS. Bisag niya kengki ang ko from report ko sa trabaho tungod kay trabaho ko nga kamo nga mo mga viewers matik paminaw naghuwat man yang amo trabaho man god na amo goy amo ang muto nga basta makabarug lang dili lang makatumba makalakaw lang mo duty mo report jud ni Noel Aino Montesina ikaw jud akong atngan every Sunday kay malingaw ko sa inyong drama mayo kay present na ka always. Kumusta na imo sa mga thank you
1: diba taghang gimangita ni mo day bam kanang ganaan gi sila nga naa ka permi present jud no kanang kahilak na si day bam hilak sa taan ni dere mo pay
0: salamat kay ninyo
1: mo pay hapit na ko makahilak atong kanta gan hindi kita malilimutan tiwasan mo ani
0: dili ba takali ko jud idol jud na kanang pero atong dito ko sa bukid ni glide na ko dagan tayong nag-pray tamat pa nila kay mingaw ko nung station kung wako
1: wow, gani
0: salamat kayo
1: katong isi kag live sa bukid ano ko na unsanong sinday bam town nga tuwa naman town is bukid na town ga live
0: Ernesto Ubanan Pausan watching from Gipus sa Buanga Dil so thank you padayon ta so ang isi na itong gibiyaan na idurubi dito sa cementerio
1: cementerio
0: no? Melbourne, Australia. Thank you. Ira, Ira is Melbourne. So, Sydney, Australia. Layo rin sa Melbourne, ma'am. Thank you, 100 stars. Thank you, padanga. Thank you, ma'am.
1: Nabi na yung G-Cash in Melbourne, no?
0: Bravo.
1: Wala na dyan, no? Gula sa doon.
0: Roy Goromba. Enjoy lang sa mo live, idol. Jubio Porto Mamista Tonta Dere Bam Bobby Dene Bobby Comparing Bobby Comparing Bobby Kanang ang ugangan din ni Jennifer Dato silingan ko na kuno sa gikan diya sa unahan murug mulugsong ko at bang basa inyo sa ilo sa simbahan mulugsong na ko na ang ugangan ni Jennifer Dato yung bana si Archie Minyo sana kuno diya po yung amutak asan Jire Porto Cruz ay pista diya Jire mamis tataon ta day bam si Bobby si Bobby diya ini asa magpapa si ni mo, Jerry? Babi, kanoon sa tayo pista niya, Babi?
1: Pista niya, Babi?
0: Ang abahan na niya kung kumpare nga. Talent po sa una sa bumbunan.
1: Ay mo na kumpare?
0: Oo, kanin siya, ang anak ni, ang lapapa ni sa una, talent po sa radio. Okay. Kanin, kita mo yung nagtudlo, pero busy man siya ni Undang.
1: Uh-huh.
0: Danny Patalinghog from Mindanao. Thank you, Ira. Wagyo Dikas go la wa lagi dik Ethel di nulang watching from New Zealand. Ay sa New Zealand ay mo. Okay.
1: A New Zealand wala sad no.
0: Wala sad Leo Ligari.
1: Pero bank transfer na ara na.
0: Dili ko dapat bisa di sa Google. Dulto ulo man no. Ano sa San Antonio di padua. Padayon ta.
1: Mga tawa
0: at ito diba? Si Putari Jig.
1: Aminga. Aminga na nun tayong minta.
0: Atong gibiyaan isinag sa minteryo.
1: Ah, minteryo. Atong tawa sa ta kay Braga. Puro matog. Hindi kita malilumutan. Mga patang guula.
0: Okay. Atong tanahon karon ang isina human na lubong na matay gud. Murag ang banang sa jeepney murag mo tambong sa minteryo.
1: Oh, lagi.
0: Kay kuwanti siya guilty siya may nakaingon sa pagkamatayon sa inahan ni
1: Uy, kay mo ba ito hinungdan? Ano namatay? Kung pa sila mag-away dito, matay ba ya?
0: Okay. Nandabay so, ang mga adlaw. Okay. Aira Aira he sa Picas ng Estate Food Tumanang. Thank you, Ma'am Aira Aira of Melbourne, Australia. Alright, padayon ta, Idol B.
1: Mm-hmm.

0: Mata eh pre, pasal lewa juga pre, ngawa aku katambung selita buat semua sawah pre.
1: Mau lagi pre, usah om, sigi mangkuk awai apa bata pre.
0: Kena mangkuk cedje pre, mai pekaguat sinanggum set kurang bata pre, mau tinggal lagi. Dari pabitun as baik, permai kung makonsemisyon.
1: Boy, tapi to pagpuyo apre.
0: Pasensya ke pre ha. Saon. Mura kita ramay nagkaoyab kay kita may nagsabot ka magbinyo nga to mga anak pre.

0: Usbon ato ngayon yung gitanaw karon o gipaminaw nga drama kay luwan kini o kini akong kapalaran misaop na bang buwan pinadala ni Katleya X province of Mindanao.
1: Mm-hmm. Nga ato sa balikon sa resulta suerte 3 digits no karong adlaw June 14, 2026 alas 2:069
0: ha. All right.
1: 069 sa mga mangutana diha.
0: Okay, taga.
1: Alas 2:35 na.
0: Mayong adlaw na itong tanan na kasama sa DYHPRM Cebu, IFM Cebu, gikan ni Juni Rios Jr., Magsiko San Fernando. At siligaran mo sa kong kumpare nga si Eduardo Hinera Lauser, no? Alright. Atong padayunon, nanlabay ang mga adlaw buwan. Atong balikan karon ang kahimtang sa magtiayo na Idol B.

footsteps. Kadiyot lang kayo, ha? Atul na basahon ni. Hi, madam. Watching from Valermosa Negros Oriental, Jezreel Marco, Newell Aino Montesina. Magyunay nakapait sa buya sa ginikanan. Ginikanan ragyod ang mabasol sa tanan. Salamat kayo, no, Idol Newell Aino Montesina. Alright. Ato pa rin yun karoon ang kahimtang sa magtiayon.

0: Abre, Bultan. Abre, abre, ha? Kadalia. Koy na yun, abre na. Naman. Na kay Lucky Dio. Dugay na yun, abre na, Bultan. Ha?
1: Ay. Kasayo ba ni mga nahubog? Jeffrey? Manapat man ganyan.
0: Ayaw mo buon, ha? Ayaw kong buti. Ha? Kay ako ang kwartang gibalit o ginom dali mo. Ha? Lungungap. Ayaw. Ayaw ka sa buwan, ha? Ayaw ko. Kaya magkawa na kay Giotong Robo ko. Ah.
1: What si na bilin? Wala si na bilin sa mga sila do. Yung halat ni mo gasto sa mga mga barikada. Hindi ko lito mo dito sa bahay. Wala ka na bilin ng kwarto, Jeffrey. Ingo na pa lang na hindi ka doon na yung mahita mo, Jeffrey.
0: So, ah, eh, sugo ka! Subukin ko na! Hello, map!

0: ingon atong nahitabo, dili na gyud. Di na gyud mabalik ang ilang kahimtang idol because pirti mang manapat ang bana. Gaana man kayo
1: kamot. Gaana nagkamot, no? Grabe na kinagagrabe, may suka na matay ang mama.
0: Hubo, guwanay kwarta. Ay, Randel Tabal, shout out ko, tayo, Pundo Consolacion, thank you. Galo Consiliado, may hapon ba? Shout out Consiliado family, Enera Monday, happy Sunday, thank you, Enera Monday. Okay. Ay, pagka hinapit sa bana. Pag abot hubog, gutom ko, no? Kulata pang asawa. Ato pa na yun, no? Kung sa'y kahimtang sa magtiay. Ato pa din ito, mga viewers, ilang comment. Pa ito kuning gibuya nga kami nyo on. Padayo na to, be?

0: Kadiot lang kayo. Ato sumasama. Ay, thank you. Kasi pa rin nagpadago stars. Kadiot kayo. Wala ko mabasa. I'm sorry. Kadiot lang kayo. Pagtanor ko din sa script. Ni Agi din rin pada sa stars. Thank you for sending the stars.
1: Ako kalileo na kung Gcash na nabi ni Sue. No?
0: Kasi pa rin pada sa stars. Thank you kayo. Alright. Enera Monday. Thank you, Enera Monday. Sa kapatangan mo stars. Thank you for sending the stars. And, mama yung palistaga, Amy's, kadets kayo. Briggs Abogado. Shout out, Madam Bambina, kay classmate Turturs, Surigao Airport. Okay. Felix J. Santa Rosa. Okay. Enera Monday. Thank you for sending 50 stars, Enera Monday. Thank you. Ay, kapait ba sa kahimtang? Ato ko nung pada yun noon, be? Kadiyo takya ito. Sa Departamento ng Padayon, Noel Aino Montesina, mayon ana ate bam takluban o kardiro ang ulo anang banaha aron makka hinumdum siya nga naasi anak o asawa nga nanginanglan sa iyahang suporta. Salamat kayo. Apil gagot na itong ko. Padayon na ito kayo mtang be?
2: Usa naman usab, Jeffrey. Nag-away na sa mo, ha?
3: Ay, huwag kayo labot pa, ha? Huwag kayo labot, ano ba?
2: Amahan ko, kung huwag kayo labot.
3: Huwag ko malipay na kayo mo, ha? Huwag ko malipay na kami niyo, ha?
4: Kasi na sila mag-away si Papa o si Mama, ano na?
2: Ay, nausab ka na yun, Jeffrey.
3: Pa, amin mo ba? May jamay ani ka karon ni po. Magbuwag mi nga. Wa ko malipay ka na buya. Paulay ko sa abo ba?

0: wala gyud ka pugong si Sir Carlos, iya na yung giisahag tingog si Jeffrey. Tungod kay perte mga makasukol, magbuuli ko sa ila. Wala gyud si gugma sa inyong gilang kami. Wala gyud sila malipay sa mong kami noon. Paita, no? Paita. Spiral gyud na bayot ko. Huwag
1: okay. Padayunan ko na nato, Idol Baby.

0: Atangihang sumpay sa sunod na linggo.
1: Kalingod sa...
2: Nataw mo! Tingin lang dahil ko lataon ni Papa si Mama.
1: Kalingod sa nauna sa bata.
0: Oo, gani.
2: Pati ang ginanako si Papa ng
1: sa kalingod sa pangidaron sa bata, no? Nakaako na siya.
0: Grabe, gibuyan niya nga pulong, no? Kanang patyo, no? Kanang rog... Kanang... Malagi na akong giingon nga kung mag... Kanang siya, bitawag na kanang... Mamataan, bitawag kaya, gamon na si Away, o niya, manapat pag yun. Imposible kayong anak, di masakitan.
1: Oh,
0: imposible kayong anak nga kanang... Wala rin bitaw ka nang wala rin batiyon nga kung ano na. Posible bitaw kayo?
1: O makarelate ka na kaya naitabon ka na sa inyo.
0: Kaya nga na, baka naman lagot ka ba?
1: Ako inoon, bisan tinood sa ka-istrikto, aira-aira, ha, o ako ato na banad, kaya na ako buwan ka.
0: Oh,
1: thank you, Mama Aira.
0: Mas mayo na lang na yung anak kaysa magka-kuan ba, magka-hitabuay niya nga, kaya bitaw, may tabo na nung dili maayo may tabo, no?
1: Oo.
0: So yun na lang ba?
1: Wa nagyod atibam, napungot nagyod ang bata, dili gyud maayo nga ang bata makakita ug makadungog sa away sa ginikanan, kaya ang bata maoy mapiktan. Bitaw, no? Tinood yun na, I don't know, Noel, I know, tinood yun na.
0: Kanang kulba-kulbaan ka, kanang di ka kasabot ba?
1: Kanabitong mga ginikanan nga, mamalikas, hasta ang bata mamalikas sa dipadak ko. May radyo, gipakumot ang ako.
0: Gikumot din, ha?
1: Ha?
0: Matod ba na yung bill card ba? Taga na iwan. Aminaw ba din na ito? Gikan ba ni ganina ba sa akong programa? Golden Eye.
1: Umaubahan.
0: Yagi ka bullroom. Hantod ka ron na. Aminaw siya. Salbahis ng banaha, di na angay ipamimbro sa Red Galon. Mga butan, mami. Mga butan ko sila, Red Galon. Kaya manginumay mga tuba na sinayawan, White Run ba? O, di ko na nga ipamimbro sa Red Galon. Sige, himo na sinyong Jew.
1: Ang kanang iyang pamahayag, dili binahinubog, ha?
0: O, oh, dili
1: binahinubog. Kaya yung comment, dili binahinubog.
0: Bitaw na, nasa bahis ko nung ba na, ha? No, di ko na nga ipamimbro sa Red Galon. Kasi sila, balahubog ba sila niya? Di ba sila sa bahis ko, no?
1: Oo, tinuod bitaw. Kaya kung kingon nga, ang mga babae, labi ng mga asawa, panggaon di ko noon na, mahalon. Di ba naman na ikasagara mga linya nga naras
0: mo na? Oo, katong ingon sa kong amigo nga, dili ko noong pasakitan.
1: Dili pa sa... Malaki.
0: Dili ginapasakitan ko noong babae.
1: Panggaon.
0: Panggaon. Pakuanon ra ko nang buti. Dila na ko yung ero, kilain mo ito yung disulti. Sa kaya dili lang ko nung pasakitan, pala, kuan ra ko noon,
1: anak
0: ko noon.
1: Lain. Kung ang lalaki mo yung ganit babae, hindi ka kapasakitan dahi. Lain.
0: Pakuanon ra.
1: Pero ang malaki mo yung bugbayot, lain.
0: Kung saman?
1: Pala may antaka.
0: Mga may nag-isulti sa kong amigo.
1: Alright, salamat kayo at itong paminaw ng sumpay kung unsay na dangatan sa usaka bata nga nangantin tao sa lingod pa niyang pagidaron.
0: Oh, liman ka na makabuhi na ng patio na nagkabugat kayong kuan ba, no?
1: Yes, at itong salamatan sa dilipat na mobiya sa
0: bitaw, ito ang alas programa.
1: At itong salamatan na ito ang mga kato si dili pasakitan palamian rang babae Ernesto Banan.
0: Mahalagi. Unya, binugoy nga kanang pagkasulti sa kanang nakay barkada na kay amigo.
1: Matod pa ni Noel Aino, ang bata nagbaton og kalagot samahan maunay dili gyud unta angay kapan dili gyud maka mahayang amahan
0: dili gyud
1: ayra budol man sad ng uban na lalaki mayra sa manguya pa mao ba ma'am
0: dili sad tanan mama
1: lain mama mama ayra lain mo ta kung boyfriend man sita na kung sayang buntag mama ayra ningon siya nga kanang ni sayo ko dire ron ba kay gusto kong mag-change oil. Ni ana akong boyfriend Ma'am Ira ko mauba. Wala stress pa gudros ka down siya kay mga pila na kaadlaw ako ka change oil ko. Mauba ni dili na makadaot siya. May pa mang mudagan. Ha? Mudagan sa akong motor ba? Ang motor ni mo yung i-change oil. Ay, Iris Gomola, scam ng lalaki, Miss Ba. Okay.
0: Matod pa ni Joey Nunez ba? Nunez pa ni siguro na na. Nasa itong Facebook Live, maayong hapon, Inday Bambina, Idol B. Watching from with my lovely wife, Mami Ling Relien Nunez, dari sa Cordova niya. Siya, grabe ha, Idol B. Gikan ba yung buntag ko, no? Straight ko sila naminaw, gikan sa Argao. Hantod ko karon na abot talaga ko sila sa Cordova. So ito pag gisundan gina itong program.
1: Sabi sa, Luel Aino Montesina, relate kaayo ko ani kay ingon ani sad akong kaagi sa una sa bata pa ko.
0: Ha? Okay.
1: Another sa, Aira Aira ha, ahaha, tada naman ang chance to win so well. Tada mo ng chinsa well kito sa budakas. Maulang kay ma'am, motor mo niya yung chinsa well. Abi na kung siya may mag-chinsa well, ta. Thank you, ma'am. So, no, Domingo na lang to Miss Kuni Maranga of Sweden. Mga na rin na siya waiting for the for the continued episode. Thank you, Ma'am Ira. Thank
0: salamat,
1: you. Salamat. Idol Noel, I know. Thank you. Asa na pitin yun, Sir Noel? Okay. Atong pasalamatan usbo na to. Atong pasalamatan sa mga atong mga Gika sender, Star sender, wala, si Mr. Velaro.
0: Karon nga buwan ug atumiagi wala gi Gika.
1: Oh, pero ayo kalibot si Mr. Velaro kay mabot ni ug dag kwarta palit ug tambal.
0: Oh, ang Gika sige kaayo sa kung paggaw dili gid ang
1: murag ko man to si Mr. Julius Velaro murag pulo palumpon late.
0: Dili gid ang tambal ang iya gi pagpagkasin sa Gika. Kay ngano kinasingkasing manggod
1: sukad adto.
0: Wala na gi ko ubawan na
1: sukad pagabot sa kwarta tong ni Sir Julius.
0: Wala na yung kuba, wala na yung mapagaw.
1: Tungkol siya, hindi pa na G-Class. Oh, ubo ko sabi.
0: Kinisingkasing. Murag, murag may angay.
1: O, may angay. Ernesto Ubanan, ay, for that team ang God, magpa-chance oil para di badaot. Ang motor, mang God.
0: Motor.
1: Na wala ay na Montesino. Salamat sa paglinga mga ati, Bam, o si Idol B. Sobrang na po si Mana at nga na.
0: Oh, salamat kay Mama.
1: Ah, salamat pa kayo, Idol Noel, I know.
0: Ah, sir, salamat kayo nila,
1: si Mama Ira. Tagakuan man Melbourne Australia si
0: ang kaparat na Australia no kay wala lay
1: lapay duman no kay ila
0: Australia lang kay wala lay Gcash no makagwa
1: puno sa ila oh kayo katubitong sa Europe ning mo siyang papada siya usa euro usa euro
0: euro kuno kay ang kape kuno sa ila kuno ng kanang 1000 na kuno sa ato murag mas double siguro dito mahal man dito kuno pero wanted ka ro pa may euro gyud.
1: Ako rin po salamatan. Ako rin po salamatan din. Thank you sa among LGU doctor. Thank you, Dr. Erwin Gracia sa LGU.
0: Aka na ba? Salamat. Kita.
1: Sa iyong pag-opera sa kong sama. Thank you, Dindi. Igaw of California. Sa mga ipalang mga stars. Thank you sa itong mga star sender tanan. Sa tanan na itong mga viewers, thank you. O ako rin po salamatan. Pag-usap si Ma'am Ella Godinez.
0: Salamat, ma'am.
1: Dun Benitos kasabi cake at pizza.
0: Salamat in advance, ma'am. Makadis discount ko ha.
1: Namiyatag sa iyang gaon niya kung di mong kuan casual kung giguba. Ilang kalahin mo nga kung giguba ha? Grigi Kreger. May nga pong shout out ko din sa municipality of La Sisi, Kihor. Ani ko diri o mga lumboy. Nag-ani? Nag-ani ko diri o mga lumboy. At nag-ani? Tinginog pero sa lumboy.
0: Oh, tinginog. Nagtanaw na minaw si din ato ang maestro sa Naga. Si Sir Tristan Sinahon.
1: Ah, di ba kaon?
0: Si Idol Dabs. Di ko na ka makaon kung subscriber. Di ko na ka makaon. Ingon si Inday Bambina.
1: Di ba kaon kay parente, Charles. So, ang puso din ito. Ira, I send you private message. Thank you, Ma'am Ira. Thank
0: sige,
1: you, ma'am.
0: Sige, kaya ras 2:55 na niya. Manamili ito sa Dibam.
1: Yes, sa nga sa station manager si Idol Boyki. Thank you. Atong kaoban rin sa control si Cases Minion, Mr. Jerome Yap. Atong uncle man, si Idol B. Another 10 star from Ira Ira. Sa nilipate pa na ilang mga artista na nagdasa pa feel sa atong sugilanon. Ang nagdasa tiguang nagyayong sa lungon, si Idol B. Oh, unya ang nagdasa tingog ni Mr. Carlos, ni Minerva, ni Katlea,
0: ang apo,
1: ni Inday Baby, o sa tingog ni Jeffrey, o sa tingog ni Kumpari, kininyong ubus ng alagad. Salamat kayo.
0: Ay, talent na ba?
1: Noel, I know mo ito siya. Sinaot nga hingpit ng maalim imong samad.
0: Kana, naman importante.
1: Aping uwis kay Mingaw, kaayo kung wala ka, makalimaw kayo ka nagsunod sad ko sa pas ko na ko pasulit. Salamat kayo Idol Noel Aino Montesina kay Malapay. Dumanog sakto ba to? Jules Burun Lucero watching from Carmen Agustin de Lorte. Thank you. Layo ra mo sa kuan, sir. Wala man mamapil alino kang agusan. Kuan raman, Jinsan. Dili agusan. Salamat. Ira, I understand. Thank you, ma'am. Manira na mi, tungod kay musunod na ang lain na sad nga kuan kana Pinoy Pinoy brother Pinoy brothers Pinoy selection. Thank you for joining us.
0: Salamat,
1: thank you,
0: viewers.
1: Thank you and salamat to sab kanimo Miss Katleya X province of Mindanao mo pabuto ng sumpay sunod Domingo para sa ato mga viewers o mga listeners. Thank you.
0: Salamat.
1: Thank you for watching.
0: Ang
1: salamat
0: kanunay sa mga takna sa mga station no. Bigabos 93.9 FM sa programang Panid sa Kapunon matag Domingo alas 2:57 na. Bye.
3: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus. That time check was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus.
4: Mga panid sa kahaponon.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibiha.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang
3: papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami,
6: tig. Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona. Diva Bina.
15: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Ani nga naging akong paboritong bisrak?
1: Ni ano po gani akong Cebu Pop, Viz Pop o mga original Bisaya music?
0: Mao nang ganahan, Jugok IFM.
1: Dahil sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
0: Ganahan, Jugok ni mo IFM.
1: Mapugnan pa ni? Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip o naapadyot tayo mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya ng mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki.

0: FM 93.9. IFM.
1: Big Saya by Imo Domingo. Suportaan nato ang mga local artists, ipreserbar ang kultura, ipalanog ang pinulungang Bisaya.
2: Supoanon ko, kinipasigan mo ko.
1: Bisaya pa imo, Domingo!
2: Supoanon ko!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

Idol! Domingo ron, Hunyo 14, mga sukintig paminaw, kuratan mo no! Sa ngalan ni Idol Tony, ako si Boyki alang sa Bisaya Pay Imo Domingo. Alas 3 at alas 4 yung paborito ng mga Bisrak, Vispop, Cebu Pop. Unya, pahibaw ang mga idol na sa paborito ninyong mga sonata. Text me sa 0923-112-8701. Unya, mag-Facebook Live ta karong taon-taon. Magkumustaan na ito, Dol? Nagbaktas ko ganiha diha loyo sa may akilid sa kanabang Guadalupe nga church diha sa barangay Guadalupe Cebu City, Idol. So sabi na ko nagiktin-iktin kong na ay mura og tempurahan. Si Boyki! Kastilan mga higala. Salamat dol ha. Unya sa tanang mga nahimamat na ko sa ako apong journey kadong adlaw. Ang mga taga Coffee Ben diha sa may Starbucks do ang ato ang makaigsuunan diha nga nagpaminaw. Salamat ha. Ang mga taga Cebu City nga naka-tune in on a Sunday, June 14, palipayong Domingo dol. Here's a requested song from Midnasty, Lame. Alas 3:38 na. 93.9 IFM.

0: 93.9.
1: Bisaya by Imo Domingo. Suportaan nato ang mga local artists, ipreserbar ang kultura, ipalanog ang pinulungang Bisaya. Bisaya by Imo Domingo.
2: Ang Bossman Cute Gihan Idol Boyki
1: 93.9 IFM Pugnan pa ni Idol. Hunyo 14 na, wa na, bisperas na sa kalisod kay ugma ting kubra na dol. Kumusta naman ang ato ang mga nanay ug tatay din ha, sitting in for Idol Tony. Kini si Idol Boyki, mga sukintig paminaw, kuratan mo no. Unya inyo ha mga paborito nga bisay ang awit dol sa 0923-112-8701. Alam mo kaluya ha kay Basin og San Antonio mo unya. After 53 years midaog nagyud idol ang New York Knicks balik. At the same time oni historical kini kay labing unang higayon nga sa NBA championship adunay Filipino bloodline. Sana all. Jordan Clarkson, sana all mga sukitig paminawa na kining Pinoy ngita yung pagi nga Pinoy yun. Pastilan mga higala. But anyway, doll, maing hapon, welcome sa Bisaya. Pay imo na patay pipila ka mga gutlo para i-play niyo ang mga sonata. Text sa Idol Buiki, 0923-112-8701. Live na taon Facebook, doll. Buiki IFM and sa IFM 93.9 Cebu. Pakishare lang mga sukitig paminaw ha. IFM 93.9 Cebu on Facebook. Pwede sa banawag doll 0923-112-8701. Si Inday Bambina lang ita siyang tasa. Na si Inday Bambina, maayong hapon Inday Bam. Imuning sexy kayong tasa dere. Ako ginsun mamaray go ko idol na dere Inday Bam. Dere sa ilaw Inday Bam. Pauni si Inday Bam. Sus pagka ang iyahang tasa o ang iyahang headband pareha magkolor. May hapon diha Inday Bam. Ang ako makaubanan sa kanang sa hiking ba? Kanang paingon og bukid Inday Bambina. Inday Bambina, grabe kayo. Unya, again ha, aritas ato ang mga sudata idol 0923-112-8701. Tawagin na sa Idol Buiki dol. Idol Buiki, pwede mo request og kanta gikan ni Maria Alcantara sa Bulacau, Cebu City. Sulti, dayon ko ba? Pwede po manawag dol ha, 0923-112-8701. Mga idol, tawag-tawag lang. Text-text lang dol 0923-112-8701. Ako na i-greta silang Nico Clark o niya si Michael Anthony Navales, si Mark Anthony Navales, o niya si Kenneth Borda, si Julianne Montuano, o niya of course si Bricks Fred Kagata. Pakili-ili lang na sila on Facebook dol ha. Dili, basta-basta. Hello idol, maing hapon dol. Uy, naputol. Tawag lang dol ha. 0923-112-8701 si Efren Ichivari Jr. Idol Buiki, shout out from Lorega, San Miguel. Idol Buiki, palihog ko. Gikan ni Faye sa CCC branch sa Tabunok. Nagpaminaw karon idol, mga Bisaya ta ha. Vispop, Cebu Pop. Hello dol, may hapon.
3: Idol, may hapon dol.
1: Idol, may hapon. Kinsa ni dol?
3: Michael.
1: Taga-asa man ka, Michael?
3: Hingog.
1: Hingog City?
3: Hingog City.
1: Dol, naatay, naami silingan dari, dahil naami kauban dari dol, taga-Hingog City. Asa itong barangay ganin yung, yaks? Sa? San Juan. Asa napita sa Hingog inyo, dol? Hello, dol? Hello, idol!
3: Idol!
1: Asa
3: talon, talon.
1: Asa inyo ha dol sa?
3: Talon.
1: Hingoog City. Pero naminaw kada gradyo dol.
3: Gradlaw dol.
1: Kada adlaw, unsa may mong paborito nga bisrak, vispop, cebupop ng mga kanta dol?
3: Kwa
1: sa gani noipi noipi. Mga bisrak sa tanod lang ang mga Bisaya ba, ha?
3: Ha, Bisaya.
1: No, salamat kayo doon lang kay Great Dia sa Hingo og Dol.
3: Ah, wala mong dol kay Sibo man nga kuwan.
1: Oh, pero salamat kayo doon amping mo dia sa Hingo og ha.
3: Okay, salamat.
1: Okay. Diba, diba, si Idol Breaks ako gisultian ba nga maabot lagi taga-hingoog maminaw kay FM. Diba, naanag it's Breaks. Ma- unsa kalayo na hingoog, Misamis sa ganyan na Choy? Misamis Oriental. Hi to Floor, salamat kaayo na pa'y nanawag dere. Hello, Idol, may hapon, Dol. Hello? Hello?
0: Hello, Dol.
1: Idol, kinsa ni Dol? Kinsa taga-asa, Dol?
0: Junior, Ruka, Junior, sa natatulan kita.
1: Suki man ni nato sa paborito ni mong kanta dol.
0: Bandol kanang prinsesa.
1: Kuan sa ta dol bisrak bispop si bupa pa kapo ya sa puton corona. Mga bisrak si bupa dol. Bispop.
0: Ah, delay lang ko dol, delay sa ko mo. Pala ko mo shout out lang ko.
1: Sige dol, shout out lang dol.
0: Support ko sa akong asawa nga si Claire Roca o mga anak na to o ang akong amahan nga nagpigisag paminaw sa ISM.
1: Salamat na lamping mo diha sa Tisa ha diha. Nakaabot mong Kuko Martin gahapon?
0: Pado, ako dun, nagbiyahe ko ron.
1: Ah, sige, amping ka dun ha.
0: Pado, kurlo ba?
1: Sige dun, sorry ka dun, mo-adjust na niya ko dun ha. Sorry kayo dun ha, nagbiyahe hindi ka. Salamat dun! Okay, napagilaing nanawag dere ato ning tubagon. Hello, Idol. May hapon, Dol.
4: Hello, may hapon, Dol.
1: Kinsa ni Dol?
4: Sa bunog ni Dol. Request ko, Dol, may kinsa siya. Matay gahapon naman akong girik.
1: Matay ko lang ako sa imong kinsa siya. Ipang pa. Pagganiham ng buntag sa kinaham sa Domingo, Bisaya naman taron.
4: Siguro ang kagrik ko siya na, Dol, may lanog ba ka kanyo sa bunog?
1: Sige, Dol. Sige, Dol. Ato lang niya i-play, Dol, ha? Salamat. Manganta na lang kataduha, Dol. Magkuan na lang. Magduwit na lang, Taron.
4: Sige, Dol.
1: Sige, ikay una, Dol. 1, 2, 3, go!
4: Kinsa siya, lanong-lanong naglangit lang, ha? Nagalang sa gusto mo lang para nanahon ako, Dol.
1: Masa ba lang yung gitinda niya sa tabunok, Dol?
4: Oh, naman ko diri tindan o kaya sa yan, Dol. Ilang sa'y overall. Dali-dali naman niya diri, Dol. Hey, pamalit mo diri, Dol, pa. Barator kayo niya ng baligya, Dol.
1: Sige, Dol. Tagpila man niyo ukay-ukay diha, Dol. Kaya ang tag 50, yeah. Sago lang ko sa 20.
4: Oh, karoon, Dol, pa. I think 100, Dol. Lagay kami mga jacket, denim diri, Dol. Lodi. Ay, sige, Dol.
1: Puhon, Dol. Mo bisita kay diha, Dol, ha?
4: Oh, sige, Dol. Ipatugal na, Dol, ha. Ayaw kalimot, Dol.
1: Diday ko.
4: Salamat, Dol. Bye.
1: Pastila lang ato mga idol. Happy to be mga alas 4, Dol. Usa sa ato ang mga interns from CNU sa Delphin Junior Lidot. May hapon, Idol Boyke. Salamat kaayo. Idol Gasiga by Midnasty na din. Kanta ang Midnasty nga Gasiga. Ato na panikamutan ha. Idol Boyke, si akong husband nga si Zessel Anthony. Nag-drive pa nung Lapu-Lapu City. Jessa from Compostela na Minaw Midol. Again, Dol, 0923-112-8701. Kaya ito ang mga bisita. Dari na mo yung mga song request. Asa may favorite Vispop, Cebu Pop, Bisrak, Bisan pa, bitaw, no? Sa kita, ang tukwara, no? Salamat kayo. Basta na kay Great Kamahalan, na kay Great Dari Kamahalan. Ah, wala kay Great Dari, ha? Hello, Idol, may hapon!
5: Hello, Idol, may hapon.
1: Kisan, Idol?
5: Rinan Blanquero, Dol, taga Lapu-Lapu, Dol.
1: Asos Lapu-Lapu, Dol?
5: May tumoy sa Suba Panas, Dol, sa bridge, sa Gabi Bridge.
1: Suba Panas, Lapu-Lapu City. O sa paborito ni mong Bisrak, Dol?
5: Nuiti, Dol.
1: O sa title, Dol?
5: Nuiti nga, Bisrak.
1: O sa na, sample, ilan, o sa na, Dol, o sa nga kanta?
5: Kanang sa Bamboo, ba?
1: Ah, okay, sige, Bisrak lang sa tarong, Dol, ha?
5: Ay,
1: salamat, salamat, Idol, ha? Sige, sige, basig si Julie, ganahan mo greet sa imong papag. Ato sa natay bisita dari Dol, o niya, dili ni basta-basta nga bisita, Dol, kaya, kuan kay ni nga bisita na to, karon ka ng, kuan baka ng, unsay tawag, ano, ato aning bisita nga, kuan kay ni Dol ka ng asa ba term ani ni kuan doy ni Julie ka ng fighter kaayo ali Jul ali dere palihog ko idol Julie. Okay, gamay lang kaayo ha. Okay, sige. Ato ka. Ato ka. Asa mga butapan ka na ko dere Jul. Sige, ako ipatubang nimo ang camera, Jul. I-greet na imong papa. Hello, Idol Julie. Nya, palihog ko. Og, pa... Ay, katwa to imong bangko. Sige, sige. Ah, sige. Hello, may hapon, ha?

0: Montuano
1: diha sa barangay Marigondon, Lapu-Lapu City to Sir Jeremias Montuano sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Happy birthday, sir! Og sa mga birthday karon June 14, happy, happy birthday niya. Single pa din sa Idol Julie, mga idol. Ako'y baligya, ha? Oh, kana. Oo, single pa na. I-greet ang taga-team sa Agjul.
2: Hi, team sa Ag. Happy wow. Sunday.
1: Kana, nindot na po rin may kasana. Kinabuhi man. Nindot kayo doon na nga. Nang, kuan man eh, medyo nangahilo mo ni gamay sila. Nakay paborito nga kanta, nga Bisrak, Vespop, or Cebu Pop. Sa kamahalan, bisan pa. Okay. Makarelate ka na, Idol Julie, ka na bang maskin o nagbuwag na mo, pero makaingon yapon ka nga, maskin pa man nagbuwag na mo, pero siya gihapon na mo. Oh. True to life lagi din. Ala, sige, Juloy, nindot makikakistorya ko. Nakaw na, pikas. Ato, nakapikas, ha? Atong oras doon, alas 4:01 na sa hapon. Ha? Kaya nag-request man o gabisan pa, no, si Idol Kanabang Kamahalan. Ato ning i-play by Wet Slippers, ang kantang Bisan Pa, Idol Unya. Manamilit na sa Idol Buiki, alang sa Bisaya pa imo, sa ngalan ni Idol Tony. Idol Buiki, please, greet me, Dari Dolby. Gabuto-buto ang IFM dari sa Talon, Hingoog City. Ni-text pag yun, salamat, Dol. Idol Buiki, please, ko play sa kantang Sabot-Sabot by Phylum. Nindot sa nga kanta. Pero bad ba na kay nagsabot-sabot sila na nasa yung mga relationship Nico, di ba? Nauyab sila na nagsabot-sabot sila sa lain. That's very bad. Oh. Ani ana ang sunatang Bisan Pa, Dol. Standby! Aro Days og ni Orfano Marieta. Salamat kayo. Standby, Dol. Musunod ang ato ang IFM balita sa hapon Domingo. Karong taon-taon alang sa update, Idol. God bless, Idol! Ambing! Ambing!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bilang kilos gani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Ay, balita, suertes ug Lotto results.
6: Idol, suertes results. Alas dos,
7: zero, seis, nueve. Idol, nakaigo ba?
8: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
9: DJ patunugin mo.
8: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
10: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
8: IFM, padaog ako be.
7: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
8: Sa Hunyo ni Idol!
11: Ang Idol mo, DJ!
12: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
13: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
15: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
16: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
17: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
18: Ang market man on the run, Idol B!
19: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
20: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
21: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
22: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
23: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: IFM Balita sa Hapon, Domingo. Ayaw pa uwi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa Hapon, Domingo.
1: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.
2: We

Pizza 14 na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Domingo. O maupini ang ato ang uluhang tudling sa mga balita karong hapuna. Sa ngalan ni Idol Tony, ako si Buiki alang sa IFM Balita sa hapon, Domingo. IFM Balita.

0: mga hinabang nakaabot na ngadto sa mga hilit nga lugar sa Glan Sarangani na biktima sa magnitude 7.8 nga linog. Vice Presidente Sara Duterte may bisita sa General Santos City o ubang lugar sa Sarangani Province. Samtang sa balitang lokal, duha patay sa hitabong disgrasya sa South Road Properties gahapong adlawa. O sa balitang paugnat sa kusog, nagmadaugon. Ang New York Knicks nagkampiyon uman sa 53 katuig. Atong oras sa IFM Idol, alas 4:34 na inyuhang mga mensahe, komento sa ito ang mga balita, 0923-112-8701. Pwede po mo comment sa ito ang Facebook Live, Rose Mabini, Chari Ortiz Repolio. Salamat kaayo idol, pakishare sa ito ang Facebook Live, IFM 93.9 Cebu. That's IFM 93.9 Cebu on Facebook mga idol. Naka-share po na sa Buiki IFM, Buiki IFM, or you can share our live ikan sa IFM 93.9 Cebu. Alas 4:35 sa akong pagbalik, ang atuang detalye sa mga balita. Standby! Unia, karabiha itong discuss sa gahapon dari sa SRP, no? Ato ning taga ang pagtagada kaya nakuhaan man ng CCTV footage sa kitking pamalandungon mga sukinting paminang. Standby na, alas 4:35 na sa hapon na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: Ikaw ba? Sige pangabit, pang chicks. Pangita na poblain, oy.
4: Wow, wapo.
3: Oy, pala biha kong naginutunta. Papungan ba ni?
5: Oh. IFM Balita sa hapon, Domingo.
6: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh.
8: Ang galing, pang matagalan.
9: Parang tayo lang han, no?
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa niya.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget? So-so!

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon. Gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM.
3: Napugnan pa ni.
4: Bilang kilos karne?
5: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Sa presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
7: Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagbalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa! Ang City Avenue Bike! Located along 193 Manalili Street, Cebu City. Duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanailain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com, or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
11: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
12: DJ, patulugin mo!
11: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyong balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
13: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
11: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
13: Hawak mo ang
11: papremyo sa Hunyo ni Idol.
14: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: IFM Balita sa hapon, Domingo. Ayaw pa uhi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa hapon, Domingo.

0: IFM Balita
1: Lokal ug Nasyonal.
2: Idol, at ng oras sa IFM, alas 4:48 na sa hapon. Ani ang detalye sa itong mga balita.
0: IFM Balita.

0: Knicks sa nag-champion pagbalik sa NBA human sa 53 katuig. Gitundukan sa New York Knicks ang kasamtangang season sa NBA Finals human gipildi ang San Antonio Spurs sa score nga 94-90 atol sa Game 5 sa NBA Finals batok sa Spurs. Tungod ni ini nakuha pagbalik sa Knicks ang ilang kampyonato human ang 53 katuig. Ug mauna usab kini ang ikatulong higayon sa kasaysayan sa maong team nga nahimong kampyon sa NBA. Samtang giila nga most valuable player o MVP ning maong season si Knicks captain Jalen Brunson nagipasidunggan sa Bill Russell Trophy human nga ni pabuhagay kini og 45 puntos sa maong duwa. Ug nakakuha pud og atensyon si Jordan Clarkson nga miya ukit og history sa NBA Championship kundi ang labing unang higayon nga dunay Filipino bloodline atol sa NBA Championship. Ang maong Phil-American nga Filipino-American nga basketballista. Congratulations, New York Knicks! Atong oras sa IFM. Alas 4:55 na, karong taod-taod, hinabiyo na ito ang tagapag-asa Visayas. Alang sa kahimtang sa lakat sa ito ang panahon, 4:55 na idol.
1: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. IFM Balita sa hapon, Domingo.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS
17: 93.9
18: IFM.
19: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
20: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
21: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
23: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Ilang kilo sa karne?
27: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
28: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naa sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
29: Sarap magkasama.
30: Ang idol kong FM
31: 93.9
32: IFM
33: IFM Balita.
0: IFM Balita sa Hapon, Domingo. Ayaw pa uwi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa Hapon, Domingo.
1: IFM Balita
2: Weather.

0: Mga idol, adlaw nga Domingo, Hunyo 14 karon sa Pikaslinya atong higala from Pag-asa Visayas, si Sir Patrick Kaplimako ato ang kauban alang sa ato ang weather report. Hello Sir Patrick, may hapon sir.
1: Hello DJ Boykin, hapon sa ganyan og sa atong mga sitting pamina o maunik ang atong latest na weather update para sa atong adlaw ng June 14 og sa masunod niya. Plus, kaming series o kaming hangin dito sa Dagat Pacific Open na open siya. Kaya

0: Lebih saya, saya makasih Narita karena sama Mapang Lamirun, maksud saya Mapang Lamirunnya kelengitan. Ini benar angin kata-katanya mengapa gulan, pagpani bogol, kilat, kemudian ini Israelis of localized understorm. Saya yang turun angin, nga kusibli tayo makasih natin ang aning cash floods or landslide, labi na sa mga kusog ng mga pag-ulan and kusibli po tayo makasih natin ang mga kalit ng pagbaha, labi na sa mga low-lying areas. Para po sa itong hangin o karagatan binhi sa kawitian, lakit na din sa Metro Cebu kay kita makasih natin sa uginay ng sa kasarangan na pagduro sa hangin, nagikan sa habagatang silangan, nagtupod sa kasarangan. Then, para po sa itong karagatan kay malinaw ng sa kasarangan na ito ang mga pagbalong. Ang atong karagatan kay mo kaod mo siya. Muna sa kinita, unang alasin ko dyan sa hapon, and mataod naman po kung yung alas 12:30 sa Kadlawon and temperatura na ito parang adla sa 76 to 33 degrees Celsius. Ang atong hangin adlaw, pinasakay mo ang mo palot niya ang yung alasay kahit sa tapon and yung silang ang pwede sa ugma. Si Pagka Samaktan, kami si Patrick Fino po, umayong hapon.
1: Sir Patrick, salamat kayo sir. Happy weekend. Amping muli sa Pag-asa Bisaya sir.
0: Yes sir. Kayo.
1: Atong oras sa IFM, alas 5:02 na.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: IFM Balita sa Hapon, Domingo.
5: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ta ni.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy! Siyang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ACS.
10: Bilang kilos kane?
15: 500.
10: Hello.
15: Ma'am, bagsa presyo na gani, misa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online.

0: Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggor.ph.
1: Ang Idol Kong FM 93.9.
2: IFM.
3: Idol, atong oras sa IFM, alas 5:06 na pahimangno lang gid sa tanan, no? Kay ang ato ang report kabahin aning disgrasya dela sa SRP kaghapong adlaw, nga mikalas og duha gid ka kinabuhi, Bernal Navarez, gamaneho sa motor, angkas na ini nga si Crystal Claire Mundares. Sus, puro nakalas mga sopintig paminaw. Akong ipakita ninyo ang CCTV. Usa sa mga dashcam rather, Idol, no? Ipakita na ko ninyo. Ito ang ipadungog sa ito ang mga sopintig paminaw. Kay Moni, makitaan, Idol, nga palabang silag El Curso, ang ilahang alay na sa southbound palabang og El Curso, apan wa damhang naay kusog kaayong pickup truck nagikan sa south nga maoy ni ligis ni maoy ni bangga nila unya wa kabantay ang nagmaneho pastilan mga higala. Akong ipadungog ipakita ninyo mga sukintig paminaw, ha, ani auna akong gamay lang kaayong mga sukintig paminaw. Kuha ni sa dashcam, Dol. Makita, Idol, kung unsa kakusog ang impact nga kung imong tanawon sa ila pag yung ano, ilaha pang turno sa pikas. So ni hinay-hinay kini og pa left turn. So gikan sa iyahang lane, nimutabok siya ang lain nga lane, pero ato og El Curso pastilan mga higala. Atong baliko na kaya nakita naman ni unya duhagyod ang nakalas amping in town kita mga idol.

0: akong ipadungog og balik ninyo na as atong online. Yeah, oh, makita in town sa dashcam sa naguna nga sakyanan mga sukintik paminaw. Unya nagpahinay-hinay pa kini pero maulagi mga idol wala na no wala na gid taw naka sulti og dili nga maayo no ang mga nagasaksi pastilan mga higala akong ibalik ha di araw pastilan di ahan paglabang dayon mga idol porting singgit in town sa mga nakakita no sa nagganaa sa nagsunod nila nga nagpaabot sa ilang turno nga mo go. Sus, pastilan mga higala. Busa mag-amping taon ta dol, amping ta sa kanunay. Unya, di na to kalimtan na importante kaayo no, nga kana bang mag-amping ta. Unya, ang atong pagmaniho dapat sigurado lang, surbo lang yun, no? Mora na importante. Sus, pag-ibout kas balhibo dol. Alas 5:09 na sa kahaponon. Unya, congratulations sa to ang mga winners alang sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Congratulations sa mga palarang mananaog Idol. Catherine Siroy, Ronnie Diva, Ophelia Omoso, Edzuel De Costo, Riza Lauren Manulong, John Vincent Requina, Rigel Dihito, Hinara Caniete, John J. Kyle Paran, Ronel Labiaga Jr. Ayaw kalimot mga idol ha, na arad rin oh, kani mauni ang mga giparafol na to unya para makaangkon ka an idol, palanuga ang radyo sa inyong panimay, imong sakyanan, basta masakpan ka idol, tagaan kang kupon or hapit sa to ang sibianan para nga mangayo kang kupon nga, yun na minaw ko, unya baka ha, dito sa to ang link sa Facebook, IFM 93.9 Cebu on Facebook, ano na tayo link mga suking tigpaminaw, IFM 93.9 Cebu on Facebook, ang detalye, unsaon pagdaog, ani ad Idol, saan pag-apil?
1: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, patulugin mo!
1: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
0: Idol! Ning adlaw nga Domingo, kinaadlon muna ko sa buntag dol ha, sa ngalan ni Tony, kini si Idol Boyki mga sukitik paminaw, alang sa ato ang IFM Balita sa hapon Domingo. Again, mga idol, ayaw kalimot, manghatag ta og pa-GCash taron bi, magpa-GCash ta dol. Ginagmay lang ginuna, 200 pesos sa pag-GCash. Mga sukintik pabinaw, i-text ang pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag, mga idol. Sa ngalan ni Idol Tony, ako si Boyki ha, alang sa IFM Balita sa hapon, Domingo. Unya, kagaliha po sa Bisaya Pay Imo. Unya, salamat ka Idol Biki. Ako man tayo mo take over kang Tony alang sa Idol Himsog on Air. Para sa Idol B, mo ay nilahos kay nagpasingot sa Idol Biki. Ito sa Kabukiran, Dol. Salamat, salamat ka ayo. Mitch Consejo, Ami Palaryon. Again, andama niyo ang cellphone. Pakishare sa to ang Facebook Live, Dol. IFM 93.9 na Cebu on Facebook. IFM 93.9 na Cebu on Facebook, Idol. IFM 93.9 na Cebu on Facebook. Mga sukinting paminaw. Ayaw kalimot, Idol, ha? Naka-live taron sa IFM 93.9 Cebu. I-share lang o naka-share po ni sa Boyki IFM. Ang atong pamutana sa insidente kagahapon, aning lugar dol nga nakalasan o duha ka kinabuhi, dako kini nga lugar, hawan kaayo, mo nang usahay kusok mo padagan sa mga lugar sa Cebu City, unsa may meaning sa SRP. South Road Blank. Unsa may meaning sa P sa SRP Doll for 200 pesos pa GCash. Gikan sa IFM. Pasalamat ang ninamo ninyo, Doll. May nalang. Pangan, address og tubag. Pangan, address og tubag, Doll. Unsa'y meaning sa P sa SRP, ah? Unsa'y meaning sa P sa SRP? Letter A, Papa? Letter B, Property. For 200 pesos sa GCash, pangan, address og tubag sa 0923-112-8701-0923-112-8701-0923-112-8701. Dola! Sa mga lugar sa Cebu City, unsa may meaning sa P sa SRP, South Road Blank. Letter A, Papa. Letter B, Property. Salamat, salamat kaayo. And again, thank you kaayo, Idol Kenneth Borda. Thank you at mga higala for Manu Life. Salamat ka, Idol, ha? Onya, I hope nga na-enjoy mo diha, Dol. Amping mo kanunay. Again, ayaw kalimot, Dol. Unsa may meaning sa P sa SRP. Okay, atong gisgutan nga mag-amping in town ta, Dol, sa discuss siya kagahapon. Pangan, address og tubag. Pangan, address og tubag. SRP South Road Blank. Letter A, Papa. Letter B, Property. Texas Boy Kidol, 0923-112-8701. Salamat and God bless, Dol. Enjoy ang mga sonatang atong giandam. Sunday on the beat na ta. Hangtod alas 8 sa gabi. Unya alas 8 hangtod alas 10. Alang sa ato ang Spotify sa ay. Yung paborito mga Spotify songs. Alas 10 hangtod sa alas 12 po. Ang ato ang You and I. Mga love songs. Classic. Uguban pa, Dol. And God bless, ha. Kita kits og mga adlawan na po. Alas 4 sa kadlawan alang sa IFM. Bango na, Idol. Ayaw kalimot. 0923-112-8701-0923-112-8701. Dol. Sa mga lugar sa Cebu City, unsa may meaning sa P sa SRP. South Road Blank. Letter A, Papa. Or letter B, Property. Again, to Idol Kenneth Borda, salamat kaayo and God bless ang mga taga Manu Life. Thank you, Dol, for dropping by earlier on the challenge sa work. Maugid na, Dol. Salamat kaayo, Dol. Alas 5:16 na. Salamat. Ayaw kalimot, Dol. 0923-112-8701. Pangan, address o tubag sa mga lugar sa Cebu City. Unsa may meaning sa P sa SRP, South Road Blank. Letter A, Papa. Letter B, Property. 0923-112-8701. 0923-112-8701. Kung why load, Dol, pwedeng mo message sa IFM 93.9 Cebu. Salamat and God bless, Dol. Ang ato ang Radyo Eskolar. Nagpadayon paghihapon na maskin og tingklasina na natay mga na-enrolled na gyud officially sa ato ang Radyo Eskolar. Congratulations sa atong himamaton. Apan nagpadayon paghihapon kini mga suking tigpaminaw. God bless and happy, happy Domingo ka natong tanan. Enjoy ito mga sunata. Unya, i-check lang ato ang page IFM 93.9 Cebu. Ang mga pages and account sa mga DJ sa IFM Buiki IFM. God bless Dol. Dalaygo ng Dios. Bye for now. Uy, naaday ng utana unsa ko ni resulta sa suwerte sa alas 5 di ara Dol. Ang suwerte sa alas 5 nga resulta, Dol. Suwerte sa alas 5 nga resulta 144. 1-4-4 1-4-4 Nakaigo, Dol, wala. Alas 5:18 musunod ang Sunday on the Beat. IFM Sunday on the Beat na.
1: kinabuhi, matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apanayo ka na huna-huna. Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pilion nato nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay go ng Dios. Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
4: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
5: Idol! Suwertres Result alas 5!
6: 1! 4! 4! Idol! Nakaigo ba?
1: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makahuman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis mas latik o glamit mo gitik. Idol Mami Tik.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
1: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naamitukar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat!
1: IFM Sunday on the beat!

0: كل سنلو
1: دامي انجر انجر دامي انجر انجر.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Bilang kilos karne?
3: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everest washing machine.
7: Hun?
6: Sino ever best partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww.
6: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
9: 93.9 IFM.
10: Napugnan pa niya.
11: Aygo!
12: Ayo biya ha? Stick around. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday on the beat.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
13: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: 93.9 Cebu.
1: Kulas ni do.
2: Paksit.
3: More time para mag-chill? Stay close. IFM Sunday on the beat.
4: IFM Sunday on the beat.
5: Ikaw ba? Hilakila ka ba sa sad story ng English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka, kaywa ka kasabot. Mabungan ba ni?

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sabango ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Bangbang kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
7: Impressively smooth,
8: shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress.
7: Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Hi, balita. Suertes ug Lotto results.
14: Idol, suertes result alas 5.
15: 1 4 4 Idol, nakaigo ba?
16: 93.9 IFM.
17: Mapugnan po ni.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
19: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
18: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
26: Bilang kilo sa karne?
27: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
28: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
29: Sarap magkasama.
30: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
31: DJ, patunugin mo!
30: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
32: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
30: IFM, padaog ako be.
33: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
32: Hawak mo ang
30: sa Hunyo ni Idol.
0: ang idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
3: Ang chinita nga witty, idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, idol, kulatido.
6: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, idol, B.
9: Ang chikadorang sexy, idol, Chixie.
10: Ang idol nga Bini, idol, Kenny.
11: Ang idol nga white corona, itay na Bina.
17: Ang laagan nga pretty, idol, Tweety.
29: Ang bugoy nga good boy, idol, Dubs.

0: ang idol kong FM
1: 93.9 IFM.
2: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naami tukar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday on the beat.
3: Kulas nito.
4: IFM 93.9.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: 93.9 IFM.
7: Napugnan to ni.
8: Aiko!
9: Ikaw ba? Coffee lab, mali ay ka? Wes, ay galawan din ang thermos. Mapungay ba ni?
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Alco Plus, Alco Plus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
14: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May budget.
23: So.

0: Mula sa Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Ay, balita. Suwertres ug Lotto results.
2: Idol, Suwertres result alas 5.
3: 1 4 4 Idol, nakaigo ba?
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Mixing right now.
2: Kulas Dedo.
1: IFM.

0: Kulas Nido
1: IFM 93.9 Cebu.
2: Paksit!
3: More time para mag-chill? Stay close! IFM Sunday on the beat.
1: IFM Sunday on the beat.
4: Ikaw ba? Anak-anak pag ang save Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka sa mo patay. Huwag sa mo, ma. Kapag nga ni.
5: Bilang kilos karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Lahat ng kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
13: Mapugnan po niya.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
15: Charm, Fab, Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
18: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
19: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Rinal.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: 93.9 IFM.
13: Mapugnan po niya.
1: Ay ko!
4: Ikaw ba? Health Red Cell makaka, pero matog nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay bayot. Mapungan ba ni?
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
20: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: Bilang kilos karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Hi, kinabuhi, matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sang-usa. Pilion nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ng Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi ug kadasig sa matag-usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha? Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patunugin mo!
5: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang laagan nga white corona, itay na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: kalayaan o sa balay? Ayaw ka, wala ka? Naatay to para nga para ni mo. Ayaw to Sunday on the beat.
1: Sing right now.
2: Cool, let's do it.
0: On the FM.

0: Sing right now.
1: Con las de Lu.

0: 93.9.
1: Weekend mode na ba? Relax, unwind, o paminaw sa mga tukar na makapasayo o makapakalma. IFM Sunday

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ko, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Hi, kinabuhi, matag-adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apanayaw ka na huna-huna ah. Magpasalamat nga punta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita o magrespeto sa sang-usa. Piliyo nato nga magbalipayon, matag-adlaw kay ang kinabuhi, usara, dalay go ng Diyos. Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idol ug kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha! Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga naka

FM. Padaoga ko, be. Bite, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Spotify sa I.

Curve imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

scarf imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

0: Spotify Saan?
1: Nauutsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
4: Place your bets. Player. Or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
3: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus. Idol! Gusto ba ka... Kadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
8: DJ, patunugin mo!
5: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
10: Ang sarap makinig araw-gabi, Idol din niya ko kasi ang Idol kong FM
11: 93.9
10: IFM.
0: Spotify sa i.
12: Ikaw

deserve imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

deserve imong gusto sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Spotify saan?
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan o pangmasa ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, dool sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanailain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
7: Game ka, Idol?
8: Game set ka, Idol!
7: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
10: DJ, patulugin mo!
9: Pa-premium! Sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naaki usa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
9: Padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Pa-premyo sa Hunyo ni Idol!
12: Ang Idol mo, DJ!
13: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gipit! Idol, mami, tig!
14: Boss man, cute gihan! Idol, Boyki!
9: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
16: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido!
17: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
18: Ang tamis mong isi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
19: Ang market man on the run, Idol, B!
20: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
21: Ang idol na bini, Idol Kenny.
22: Ang idol na white corona, dahil na bina.
23: Ang laagan na pretty, Idol Creepy.
24: Ang bugoy na good boy, Idol Dubs.

life imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

0: and I'll write your name.
1: Spotify sa Ali.
2: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by day begins, a whole new world is waiting. It's my father's day. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
3: Ang Idol kong FM
1: 93.9. I F M. Spotify sa I. Ikaw.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

0: Polycotton, sabanchat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, patunugin mo!
1: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be. Bite, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
4: Now here we stand on a frame of the future.
1: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
5: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
1: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
6: Day by the weekend, a whole new world is waiting. It's right for the take.
1: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
1: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i ang naa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you and

0: 93.9.
1: Gustong makasmile? Paminawa ang mga kanta. Say you and I here on I.

0: sa mahigit-git.
1: Halawe, naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, kuyawan. Mapungal ba ni?

0: 93.9.
1: Idol, ilalabay tika sa mga songs, say you and I here on

0: Hello, eh. Naot siya naman nga akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
7: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
10: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i ang naa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you and

0: 93.9.
1: Why saktong pahuway? Pakatulugo na lang tika sa mga beautiful songs. Say you and I here on I.

93.9 nitpilit na sa akong radio. Number one yun

0: 93.9.
1: Gusto makasmile? Paminawa ang mga kanta. Say you and I here on I.

ikaw bang? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipa-relax-relax mo na. Oy, tapoy ba nang magsigil lang ng pamilo, panglaba, o kaban pa? Mabukan ba niya?

0: simulan noon hanggang ngayon. Ikaw ang pinakisinggan para sa akin, IFM number 1.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9.
3: Idol, ilalabay tika sa mga songs sa you and I here.

Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit.

0: 93.9.
1: I F M.
2: Gusto makasmile? Paminawa ang mga kanta. Say you and I here on I.

0: 93.9.
1: Gusto makasmile? Paminawa ang mga kanta. Say you and I here on I.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis mas latik o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
7: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Idol! Itong oras, alas 3:04 na kita sa Kabuntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Ikaw, cute.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

0: ang adlaw nga Lunes. Tas-tas, biya mong pahuway, ha? Una, nili ko ganahan, mango anon. Mango mentaryo og sayo. Ang ato ang buhaton ron, kay always good vibes, star lang. Mura ba mong politiko, eh? And nili ba, huwag na ko kauya mong politiko. Ay, bayon. Kay, kamusta man ninyong kabuntagon? Ibda na ninyo? Lima-limo itong ibot, ha? Especially ka ng mga plancha, ka ng mga charger, mga inala ba? So, di magagat-angats, good thing. Oo, kanyang mga laki, di magaling mamlansa. Oo, ang mamlansa, ang ilang mga awasa, ang ilang mga bayo, bayo-ok. Kaswerte sa bayo, no? Kakeki niya ang Eva, yung bayo mo ay may magatiman sa imo ang isulom. Why? Adlaw Lunes, June 15. Aray, aray, aray. Kasakit ba di ay o ipito ng imo, ha? Charot lang. Kaya one. Alestres, stress ay natas kabuntagon. Manikay sikay, manikay sikay. Para dili ka diha magduka ba? Kay plano rong adlawa Lunes, aray ko. Lingan sa susay, Lunes na po. No. Friday, wabi kay gibuhat day. Gabi, gahapon, natanaw ko ni mo no, murag luya lang gahapon ka. Huwag ya po'y dasig ba? Hindi na, kung ano na, liok-liok ka na na. Lamag-init na niyang tubig. Ngayon, kutawi ang imuhang bana. Kabaho ko ng mata na moron. Kaya nangandam na mo din ang inyohang mga baligyaunon sa inyohang kadaiyang karinderiya. Kung kasamang gani moron dapit. Aray, aray, aray, aray, aray, aray. Ganun ka bayot? Wala lang. Giaway lang ko. Kitao eh, basta ba na nga ito ang mga pinalangga ng Carbon Market? Hello? Knock-knock! Kitao eh, daghan kayong mga talanaw ng Carbon, no? Makalingaw, sa magpanikay-sikay ba? Makaingon dyan ka nga, mabuhi gid ang tao, basta maningkamot lang yun. Kung dili ka maning kamot, magsigil kang yaka dyan inyo na sige, kubi-kubian yung mong cellphone. Hindi ambisyosa ra ba? Kaya mga dahil, ganahalig ko mag-inis yung cellphone ron. Kung nadili mo trabaho. O habay to habay, senti! Dili kayo masigil lang paabot atong tuas gawas mo isoon. Kuya Mara, bagyon. Oo. Ka ng iPhone ha, nga tulok kamok mata sa luyo. Attendance check na mga idol! Ala, oye, na-stress skin sila na sa kabuntagon! Manigingon nga pagaligo na mo sa to ang mga idol nga mupadong na dili sa Cebu. Dili sa syudad ba? Kaya na dili na narbaho. Kanya, naana din rin na minyo, niya ni uli sa silang ha, kay nakikita silang mga pamilya. Inus ka naging unana, ano, banding-banding ba? Kaya hindi kamot yung mas inyo, lotoan ni kang saging hinog, anak bitaw? Lotoan kang bud-bud. Kaya hindi balik ni mo din sa Metro Cebu, din sa syudad, din sa city, mga idol. Magbagoon na yung kas mga pasalubong ba? Oo. Ya kita sa mga hambugira at sa dagig deliver sa to mga silinganan. Lahat ang diri hatag dito. Kung ang ato mga silingan gani kung nailangan wa gyud ka di ka katilaw. Ya mahiubos ra ba dayon na imong pilok. Mingon na ba dayon nga ulo oi nang hatag baya ko ya sila lagi kay wa. Sagi lang. Bawi lang sunod. At least makaloy na ka mga... Ay, ha? Waka ni catching sa oka. Waka ni catching sa oka, pues. Nagluto ko og biko. Kaya nakadako og pilit gikan sa probensya. Oh, ayaw pa pang hatag. Managingon nga, mouse-mouse lagun mo. Okay, idol! Ito rin, mamasahan ninyo mga greetings ni Rebe. Mayong buntag ni Ma'am Anit Bono di ay. Ma'am Anit, may buntag ni Ma'am Anit. Oy, ako nang gihog sa tambiolo ang imong andri, ma'am. Ako nang gilukot ang imong papel. O ako nang gishoot sa amo ang tambiolo para sa last ka raffle draw karong June 26. Karong adlaw Sabado pohon, ba na? Oo. Ma'am Anit, may buntag. Just Barangay Buhisan. May buntag, ma'am. Musta man ka, Ma'am Anit? Morning, idol. Mamiti ko'y may buntag po. Uy, uy, asan ni? Why lami, idol? Kay pildi akong kunam. Uy, pildi ko na yung manok ang Spurs gahapon sa NBA. Request lang kong halabunal. Oh, ato ng paninguhaon. Ganahan naman sa kumabunalan po. Gika na niya 308. Ay, buntag niya 308. Good morning, Mami Tick. Si Boyd Standoya niya sa Hampang Argao. Shout out ko ni Ma'am Verma Aquino o ni Miss M. Thank you, Mami Tick. Uy, may problema na. Salamat kayo, Sir Boyd. Musta man nga to ang apapanikaisikay niya sa Hampang Argao. Musta man mo din na. Hindi na ng lugar ng Argao, no? Nakasimba ba ako diha kay murag invite kong kalabitaw bunyag. So just ko, ana, simba ng bakla dito sa Desta Luot Argao. Uy, pagsugo dos bisa, ang ligawas ka pari, amo mangunang silingan. Ikaw karong ka lang pari ata. Oo. Karoon ka lang, kamas misal, iputong tigig ka dito sa loyos. Gidanggal ako kayo, hapit na musulong silang kumbinto. Tapos lang, napamanong Father Joseph Gabriente niya. Hi, Father. Good morning. Ni Father Joseph Gabriente niya sa may Taluot Argao, sa simbahan na Taluot Argao. Naasya niya nga pari. Nakaroon kayo namay nagdunol niya. Kalabit ang pahumot, pinang one set ka pahumot, mga idol. Di ana man siya pagwali niya kaya kapit na mahuman ba dad ang kalino ni Kristo ana ba dili ko sa aw sa yan itong imanghilyo ni ana siya nga dili ko ta angay magdinaw sa tong isig kataw kay kuan ko no kanang umawala ko no ta ading kalibutan na wala ko no tay madami sang usa ana ba sus karon pang human og visa na amay ni hatag niya nga dato nga kanang mga pahumot mga one set jud ba mga idol. Ko karong kadagan nun, nagigangan to, na pangayoon, pangayuan akong usa. Diyos ko, patawarin mo siya. Huwag yung ko, tagae. Ako siya gingan nga, oh, ingon kasi mong ibanghilyo nga, kanang, nilitaan kayo magdinaw sa itong isig kataw. Karong nangayo, kung ano pahumot ka nung di magumot katagaan. Sertin niyang katawa, mga idol, sa ikaw ba? Kita, gina'y ka magdunol? Kung ang kadako, ana, lapad, pagkaayo, mura nagkuan, mura naglapida. Ay, Diyos ko, Lord. At ang oras, mga idol, alas 3:20 na tayo sa kabuntagon. Musta man ang katawa, mga pinalanggam, mga taxi drivers. Musta man ang katawa, ang mga naaparoon sa nagkadayang establishmento, no? Ato ang mga pinalagang security guards. Ato ang mga idol na nakakaroon sa Carbon Market. At Timirian Abadilla, di ay may muntag mo na Timirian. Kumusta man ang imuahang beauty? Salamat sa always nga pagpadaog ka na bitawang painit. Oh, labi kaayo ba painit? Puto! With matching mangga. Salamat kayo sa imuwang pangga si Miriam Abadilla. Salamat yun kaayo niya. May buntag mo niya, mamitik. Pa-shout out kong John Earl o Jonel. O Jonel. O ni Jonel. Oy. Basta mga laki, mahal. Kikong nag-shout out. Kamu tanya mga pinangga, matamu idol. Wak mang kuy gipili. Bitagi ka na sa Big Wax Car Wash. Alas 3.22 sa Skabog Dagon. Alas 3.22 sa taha. Alas, sige na. Ato nito bagon, di kay mura na, may isig panawag na to. Ato nito bagon, kadiyot. Kadiyot lang ha, kita magdugay. Hello, mayong buntag.
1: Good morning, good morning.
0: Tuara.
1: Good morning, good morning.
0: Kada, sige. Good morning. Gala lagi ko to. Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Okay, good morning, pagluya-luya kay Monday na sa...
0: Lunes na Lunes. Ni kamo tano, Miss M.
1: Mugan
0: eh. No. Musta man ka ron?
1: Oo eh, ni Andres Salinis. Sa Lunes. Unsay ihaon, baboy, anayon. Unsay isabaw, iskalabaw. Ano
0: ka niya? Good vibes na kita mag-urasan, no?
1: Katog na magkukarong kay. Wow. Uyino na kong tubig.
0: Bitaw, bitaw. Ganon yung nagkatog, Miss Eno, makapawa, mas ato mga kalaay, makadasig man inigmata ni mo, mga nalita, uy, ako na itong liho ko na ko ang mga nakabiling trabaho, di ay. May nana ba, no?
1: Nailabwanan.
0: Oo, ka na.
1: Oh, limpyo na kanan.
0: So, ako, oh, Miss M. Na. Ako, Miss M, kadaan lang ako mga lama, kaso lang among washing, hinay kay mo drain.
1: Ah, may pa ka kay inay washing, ako kinamot, oy. Yun na may ganang kinamot, no?
0: Yes! Mone ka na.
1: Ang kinamot.
0: Yes, mga kuha ginang mga daliknik sa kanang liugan sa sinina.
1: Lami isa kayo sa feeling ang kinamot.
0: Yes. Kaya ka na mag-glasses kinamot. Mag-kinamot kaon, lami isang kaayo paminaon. Busog po kayo ka.
1: No? Alam mo dira.
0: Maog yun, basta manghunaw lang.
1: Ay, manghunaw, oy.
0: Kasi mo sabay, paano na ito, dina, sabay, kalaki na ito, orang orasa.
1: Ambo, kay ningaw pa man.
0: Ningaw, bitaw, no?
1: Basta, Monday, gani, ningaw pa, gidna.
0: Ningaw kay nangakuan, nangaladaan sa... Upat kaadlaw.
1: Pangali ko kaga, kay bago ba yan ako man ang kista niya, eh.
0: Bitaw, bitaw, no? Nya?
1: Yeah. Ito bang last ako tawag, nalagay tayo ng utana, o single ko ba ko? Single and single sure, for sure, yun kayo.
0: Ay, oo, Sister Alice Salta, nagwani mo, nang, kung sana, nagumusta. Siya, dalaga pa mo, kunukay ko, oo, dalaga si Miss M, pero murang gini ka kapasar, ato.
1: Makapasar, basta guwapo.
0: Ay, matora. Oh, Sir Al, nakadungog ka ron? Makapasay, basta guwapo.
1: Kanang, kanang guwapo ba nga? Dakoglawan, dakogbarog.
0: Kana?
1: Gahit kayo bukton.
0: Na?
1: Ako ganahan.
0: Kasabitan o linungag na ang bukton.
1: Kanabang maasahan nga? Kung kapuyong ganit ko, ay musapnay na ako. Ay, char!
0: Pakuyap-kuyap din naman, pakuyap-kuyap para sa flyer. Ah, ah, ah.
1: Pakuyap-kuyap din ko. Oo. Inupog sa perfume ng 13, ito ka.
0: Oo. O sa may brand, sa may brand.
1: Ah, kumakomersyal ka.
0: Ina lang ilok brand.
1: Ilok brand? Ako ang pahumot. Brands ina sa langgam brand.
0: Wow!
1: Ano na kausa ng langgam?
0: Kausa ng langgam, Miss M?
1: Ay, Tagalogin mo. Para...
0: Ibo... Ay! Ay! Oo! Oo! Sakto di ay! Mao ba? Laisyo, oy! Bitaw, bitaw.
1: Panty, bra, bag, sandal.
0: Langgam, Japan.
1: Oh, langgam, Yoko.
0: Bitaw, no, kay Ligon lagi na siya, Miss M.
1: Ligon, oy!
0: Ako girigaluhan mo sa kong amigang bayo sa unang panty nga ginana og kuan ba brand bitaw. Naabot na lang lima ka tuig wa gyapon naguba.
1: Maguba na lang siguro.
0: Maguba na lang imo. Oo. Bitaw mi sa tinuod ba ya kanang ninipis na lang ang lubutan bitaw. Pero kuan gyapon haom gyapon kaayo ba. Wala na lay-lay. Haom kayo. Atong words of the day lang kay Haom.
1: Wala na yung kay inigoliway. Gulit.
0: Haom. Ito, Miss M. Shout out na yung mga Haom din ha.
1: I-shout out na ako ang mga Haom o mga Luwak. Ang mga Flaboy Subayan Girls. Kumusta naman mo?
0: Huwag mo nang kita-kita, di ay?
1: Di kay nangahubog sila, ay nangaligo sila.
0: Oo. Mayo noon. Mayo noon, kaya nag-outing sila, nag-quad ba, get together, bitaw.
1: And then, nagsuray-suray sa Osminya Peak. Di ba ako basta-basta kami, kinabi ay tawag, gamayang paninda diri.
0: Bitaw. Ah, bantay-bantay ka diha.
1: Ah, di yun. Ni Mami Kelly Rosales, si Ma'am Berma Aquino, na parinti sa ex-president. Kumusta naman mo diyan? Ni Ma'am Mariana Badilla, o di Frito na no?
0: Ah.
1: Ni Oya Alex Mancha, ni Ma'am Ligaya, kumusta naman mo? Sa kumama diyan sa Badyan, Public Market. Maayong buntag, huwag sa akong paboritong kuhaan ka itong tagahampang Argao, Board Sandoy.
0: Ah, si Sir Board!
1: Hi, Board!
0: Sir Board Sanduyan!
1: Boy ay, nga bunga.
0: Oo. Sige.
1: Then, ako na yun ang requestan.
0: Sige, go!
1: Mo-request na yun kong Material Girl.
0: Material Girl, sige, ako nang i-play, Miss
1: Sige,
0: M.
1: Sige, na.
0: Yes.
1: Mamitik.
0: Ah!
1: Ilaw, nuha akong signal, oi?
0: Wala, wala. Madungog yapon ka, osa man? Miss M!
1: Sonata ka ba?
0: Osa?
1: Mamitik, sonata ka ba?
0: Bakit?
1: Ang sarap mong pakinggan eh.
0: Wow, bongga, oi! Ana, yun no?
1: Mino pa sa DM. Loko man pa eh. Eh? Why?
0: Bye-bye! Salamat, Miss M. Thank you. Adlong lunes. Itong oras, mga idol. Alas 3:29 minutes. Kamutangon. May muntag na hindi hati mo. Ma'am Verma. Shout out na siya nila ni Ma'am Verma. Sir Boyax. Ma'am Feli. Si Mami Feli Rosales. Nanay Hinara. Niya si Melody. Si Lucretia. Onya si Myrna, si Idol B, og Nimo Mamitik. Gikan na ni Mami Edetta Roylan sa Lawis Lorega. Oras Idol, alas 3:29 minutes kabuntagon.
2: Ikaw ba? Profile ang maday ka?
3: Wes, ay galawang di kang termos.
2: Mapungal ba ni?

Idol! Atong oras, stress on si naman sa kabuntagon, Idol! Sige na! Arinata magdagandangan sa tuang bahawan! Sa atong nataran di ay... ano pa yan? Bitay, mayong buntag na itong tanan. Mayong buntag, Metro Cebu. Musta man ang

0: 93.9
1: IFM. Ikita na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hello, eh! Naot siya naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: gol! Itu orang stres stres ikut stres stres kabur tanggoin arai arai. Nau sana mampu kerja bayut. Olalang, napilang nako. Napil lang yun ako, napil ko no. Alas na, sigut ay tres, utas ka mong tagon, idol. Alas, sige na, ayun ang paglangay-langay din ha. Go, go, go lang yun, para buhay na sa katong ka mong tagon ron. Mura patag ka ng noan ba? Mura patag na musta sa to ang giganahan gahapon nga kanang basketball ba sa NBA mga idol. O nagingon nga, kaya ito chat rin, oh, while lami, idol, mamitik kay na pildi ang ako ang manok. Ay. Sama ba second, oy? Ang kamot lang po di, ha? Ampu-ampuin lang po na ginagmay. Ayaw lang po pagkuhan na, permi na lang po na idlip. Ito ay idol, samtang naminaw ka o 93.9 IFM Cebu. Pag-api sa gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Diba? O sa active na sa goal, hindi mo ang rose ship na adunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa baron, alibyuhan ang sakit at hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga nagpakita sa mga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa ini ang imong heart health, mga idol. Gawa sa roadship, narasab kini dito purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, og bayabas. Sus, labias mga sangkap. Ani, ay. Dili di ba sa basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ay! Maran lang, Idol Boyki, Idol Tweety, Idol Mikey, o di ba? Og lakip na ko. Ay! Nalakip na dyan ko, day! Ito, ay, papalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Ayaw mo kalimut, ha? EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, mga idol! Mauna nga, kapi-kapi na mo din na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix in 1. Wow! Diba? Laisyo dili! Naawa! Naadyon ako, eh. Naagyo na siya mga idol, lalimang kang naagyo ng mga sangkap niya nga makakuan siya. Makagwapa na tong tanan sa mga muinom din ha, no? Dito, oy. May ato rin papasahod inyong mga greetings din. 0923-112-8701. 0923-112-8701 mga idol. Nanay Hinara, mayong buntag. Morning, Maria. Si Ate Feli, si Mami Feli, di ay. Mami Feli, kumusta naman kaya Mami Feli, oy? Ato rito bagon, hello! Hello, mayong buntag. Oy, mayong buntag.
1: Happy Monday, Mami Feli.
0: Happy Monday si Mel, si Ma'am Belle ni.
1: Yes, Mami T.
0: Oh, di ba? Memorize na dyan ako, eh.
1: Ayun, naka-memorize
0: na. Oo. Nag-inom ako og EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, ma'am.
1: Walang pre-test, ana, Mami T.
0: Ato mga tanos, Idol Boy Ki, basi na i-pre-test, ani. Ito ay, Ma'am Belle, kumusta man imong kamuntagon? Ha?
1: Makapagwapa man ka na.
0: As in, musabot ka gagwapa ni Ma'am Belle, basta mapalit ka aning EXL Makabuhay.
1: Wow ba?
0: Ito ay, Ma'am Belle, kumusta man imong kamuntagon din ha?
1: Happy lang.
0: Bitaw.
1: Ang damay din rin, Ma'am Belle.
0: Ang sama, ang sama?
1: Uwan.
0: Ay, nag-uwan di ay? Oh my God! Ako mga linamano nang ako ang mga dinugan at turon. Wala ba'y ulan? Mamita ng kuwan. Wala ko gihipos. Oh my God! May nag-hiposo to sa kong boyfriend.
1: Manyo, kayo na ako kay boyfriend. Ay, ako wala, John.
0: Kaya na kong boyfriend, ma'am. Ano na naman sa na-pizza 15? Na-pizza 15, baya ron.
1: Ang uno.
0: Malang ikaw, ayaw dyan ba?
1: Ayaw
0: naman, lumong anak, no? Oo, ma'am Belle, ayaw dyan mag-boyfriend o makahinom-nom lang ko at pizza 15 o 30?
1: Ikaw, no?
0: Oo. Sus, kapoy, kaayo.
1: At malipay man sad ka.
0: Dah, di ko malipay. Kikilang huma, mabuslot man. Imbis magdatag pita, ma'am Belle, ma'am Belle, imbis magdatag pita ka, ma'am magsipit-sipit na kay pizza 15. Kung ano nun, magbugdo na lang nun atong bulsa sa kasuris, kay sinsiyo nun rin nabilin. Kigiharbat. Kigiharbat man. Ay, Diyos ko, Lord. Ano sa ba ako magmata, oy?
1: Ay, sige lang, eh. Kuha na pong kaskalibutan.
0: Bitaw.
1: Landaw, isang buwan.
0: Lord, ganahan lagi ko ni Ma'am Belle. Tinood, no? Tinood ba, no? Basta napataning ibabaw sa kalibutan. Magpakuan, good. Kalaga, ang kalipay, good. Hindi mo good mabayaran, Ma'am Belle, no? Diba?
1: Oo, happy lang, good.
0: Bitaw.
1: Nawalay ko, ano,
0: pong basta ko mga amigang bayot ma, sige lang kag datong bayota ka niya. Kanang, kuan ra ka nang, magsige lang kag kuan-kuan, ana, subong sa itsura. Malmala po na bayot. Ngana man mga bayot. Moingon lang mo, day. Moingon lang mo, malmala, day. Kaya gano'ng, wa ba mo'y boyfriend? Parang na mo'y boyfriend, dilinsin mo ka, malmal, day. Ano, una po, eh. Chaylang, chaylang.
1: Malmala,
0: yun. Maloy, basta tama mo, eh. Kaya gano'ng, maluya man ini gawas. Oo, hindi na ko may kong lawas.
1: Ayaw, maluya, luya.
0: Ito, no? Ay, Diyos ko, Lord, hindi ka ito kinabuhi. Bypass Idol Kenny. Bypass Idol Kenny, ma'am, kay 1-5 lang ginaiyahang.
1: 1-5?
0: 1-5 lang ginaiyahang minimum sa laki. Ay, mga laki.
1: Sige lang yun lang ang emo ko. Kaya kalipay
0: ko. Paano man ako, ma'am? 1-5-50.
1: Ano nga na? Maintain, good na?
0: Dili, tip tong 50 pesos. Bitaw, joke na ako, ma'am. Diyos ko, Lord. Makadungog rin akong tatay, bababunalan, kita anilig uli. Mayroon na ito nga, hoy!
1: Bunalan
0: pa de ikang.
1: Ha? Bunalan pa de ikang.
0: Kung masayop.
1: Taon na naman na, hoy, bunalan.
0: Bitaw, ma'am, no? Sa ular, ginagbunal ka ng... Sino, ginagkabayot na magiging gamay pa, no? Pagkatulbog ko sa akong mama, ba? Muligot mang yung ko. Niniglin niya sa kumama, wala ko dito sa iyang gipakatulgan. Apason kong bunalan, gid ko ma'am, oy. Lagi? Pero, kuhan ba, no? Lahi na ginang kabataan karon og kita sa una ba, no?
1: Bitaw.
0: Ang haya, ayay kay...
1: Mga ginikanan na yaron, kanang marabong support na lang, baka ay mahadlok man. Mag-hipog ba, ano?
0: Maog yun, unya ipa-DSWD, ano?
1: Oh, bitaw.
0: Wala rin ng mga batang gagmay. Sige, sige. Kaya ipadiisti ka. Ang inahan ay muku, oy.
1: Bitaw. Mm. Lahit na dyan rin, oy.
0: Grabe. Lahit na gin ang mga kuwan sa aon ng kuwan ba? Panahon.
1: Bitaw.
0: Bitaw, eh. Sige, ma'am. Nakaipang shoutout niya, Ma'am Belle.
1: Mamitin, ikuan ko. Makaplay pa.
0: Ah, oh, sige.
1: Makaplay sa kantong.
0: Ah, asa man?
1: Dial my number.
0: Dial my number. Ay, ganahan lagi kuan na. Dial my number. Wala, ganahan lagi kuan ni.
1: Oh, kuan mo ni Pit. Nakalimut mo ko sa oi kuan. A dream.
0: Ang sato, ang sato?
1: A dream.
0: Okay. Ma'am Bel, pwede ko ba na lang kung ito ka eh?
1: Oh,
0: thank you, Rosa. Love it, Ha, umalala ko nila kay Kuan man. Kanang, maraga na nga lagi Kuan ni.
1: Sige, umalala
0: lang. Sige, Ma'am Bel, salamat.
1: Sige, happy Monday.
0: Happy Monday ni mo din na. Oh, nag-uwan paghapon,
1: Oh, pero hinay na lang.
0: Ay, salamat din taon. Maugala to ako ang 90s. Bye, ma'am.
1: Bye.
0: Salamat kayo, Ma'am Bel. Uy, thank you kayo ni Ma'am Bel. Uy, Sir Alin Saltan, no? Makadungo ganin siya. Labing tingo mo na yung dial. Oo. Ito, Sir Al. May muntag mo niya, Sir Al, sa Kauras Boys. Diyan sa may Katipunan, Labangon. May muntag ninyo. At ang oras, mga idol, alas 4:04 na tas kamuntagon.
2: Hadlok, makay ka manambok, eh. Puran siya ka, guwapa. Labi, gigapon ka, maskin bang tangon ka. Ang ganda ni.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1-33. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ang mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nakakalat ng karunungan, ngunit hindi ganun ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ayaw mapagsasabi ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin sa ganang pigil.

0: napahamak ang sarili nang ayaw makinig sa pangangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Itana!
2: Ang tamis paslatik o lami mugitik, idol mamitik.

0: Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among pangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
6: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
4: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's run for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo Eskolar ni Idol.
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
4: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan. IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJs!
8: Ang tamis mas latik o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
9: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday na Bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: wala.
1: Dukka pa man ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon na. Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM Bangon na.
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki.
5: Marketman on the run, Idol B.
4: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Idol! Yehey! It's Monday! Pasalamat ang Alunis Rondol! Mindset ba? Mindset! Usahay mag-uol man taaga, Alunis na pod! Kapoy na pod! Pasalamat ang Monday! So dapat, yehey, it's Monday, dol! Hunyo 15, 2026, pero ato ang sutaon ron na nganong 40 batias panahon. Naunsa ba ning panahon na dun? Action tag kisig-kisig kabalaka ani mga sukintig paminaw 4:30 na in the morning. Ato ang balik-balikan ng mga nag-unang hisgutanan over the weekend. Kanya congratulations sa mga fans sa New York Knicks. Human sa 53 ka tuig na hibalik na gyud mga sukintig paminaw. Kanya historical pag ito kagahapon kay labing unang higayon sa NBA Championships. Adunay of Filipino bloodline, no? Si Jordan Clarkson. Nakadawa for the NBA Championship mga sukintig paminaw. Kanya Filipino-American. May na lang. Kita na pong paagi ang Pinoy nga pala. Masood yun ito. Ala. Alas 4:31 na sa buntag, dol. Welcome sa programang IFM Bangon Na on a Monday. Haibaw mag-asa mo, dapita na ka-tune in sa 0923-112-8701. Asa na mo ron, dol, ha? Nag-unsa mamudiha, nag-duka-duka pa. Ano kung sige naman lamang duka-duka, mga suking tingpaminaw. Padayon ta sa to ang sonata, stay put, standby. Atong hisgutan ang mga dagkong hisgutanan. Of course, ang ato ang update, no? Kabahin sa kanabanghaya o kamatayon ni Ateneo Young Athlete student nga student athlete nga si Rene Baterbonia o niya ang iyahang murag lawyers mami nga si Attorney Turyon. Wa ko na pasudla kagahapon sa haya dito sa Ateneo di Davao University. Kaya kagahapong mga adlaw ang katapusang haya dito. Una pa niya sa dalon sa ilang probinsya yun sa iyahang asasin ilahang panimay, no?
1: Sa Agusan del Sur, Anolbeke. May buntag mo, Anolbeke.
0: May buntag, mami. O niya, maulagi, appeal ganito si Attorney Regal Oliva. Ang nalakip, no, sa kanabang kauban ni Turyon nga wala ko na sila pasudla. O niya, ingon lang ko nung mauisugo, no?
1: Pero wala further. Vice President sa Ateneo.
0: Oo, pero wala further kanabang info. As we speak, so far ako ang gitanaw few minutes ago, Idol, pipila kagutlo sa wapatanitingog. Wala pa dugang impormasyon mga sukintik paminaw. Pero kanipod ato ang isgutan tong katubang babay mami dito sa SRP nga nag-angkas og motor. Ang kato sa nag-drive sa motor nga ni atong Sabado sa hapon.
1: Ganito ano?
0: Pa left turn sila, gikan diri sa Osaka habig, padung sila og south, paingon og Talisay, Idol, unya mutabok sila sa El Corso. Ato ning hisgutan ron, kaya kanang pagtabok-tabok, Idol Kenny, Idol Mamitik, no? Idol Tweety, Idol Bay, amping-amping ba? Di lang ang pagtabok sa pedestrian, lakip na po ang pagtabok sa motor, no? Kaya paglata, paglamulabang siya, mami, huwag siya kabante nga na ay kusport ning kusundang pick-up truck na ito. Unya abira ba nato og disgust siya lang ba sus ang sa dashcam nga nang gawas na kita nako over the weekend bang sukitig paminaw ako maning gi-report sa FM balita sa hapon kagahapon nga kana bang ang madungog gid ang pagsinggit nila ay patay gid kay nalatayan man mi napadasok din sa ilawom silang duha ba
1: mo lagi na pero nadapa ba sa kwad adul boyki no
0: on the spot ang driver murag ang babay mao ay declared nga dead on arrival no nadapa. Pero grabiha, Kastilan. Ato ng taga-agpagtagad karong taod-taod. O niya, alas 4:34 na sa buntag, dol. Welcome sa IFM.
1: Bango na!
0: Mami Tik, kung sa may mohang words of the day for the
1: nalimot
0: day.
1: Nalimot ko! Namin kong words of the day kanina. Nalimot ko!
0: Oo.
1: Kung words of the day, uy!
0: Sudi, limot-limot, uy!
1: Paano ko tayo kaya gilin ako makuhaan bitaw? Ha? Sa mahuna-hunaan lang ako, Idol Boyke. Okay. Naano ko kuy ka ng katong tagadalaget ba?
0: Ay, mo na pong ka.
1: Ay, mo kaching o kuhaan.
0: Mo kaching sa umi.
1: Sa oka. O ka ng mga words of the day.
0: Pero
1: ataka-tangin na. Ang nakadaan ko sa jata ganina.
0: Tama diya.
1: Nakatumil.
0: Nakatumil. Pero mauna dul ha, ato ng taga-agpagtagad o sana sa itong mga hisgutan. Unya padayon, gihapon, ang donation drive sa DYHP sa IFM Cebu, sa kinatibuk ang RMN Cebu family. Of course, ang atong RMN Foundation, naman tayo donation drive dito sa Kauluhan. Daripod sa Sugbo Idol, pinaagi sa DYHP sa leadership ni Attorney Rufiel. Alang sa ato ang pagtabang sa mga nalinugan sa Mindanao. Kumusta nakasal dito, Mami? Na?
1: Mayon tag po ano, ang ilang kahintang Idol Boy.
0: Kaya wala lang Sabado,
1: sila makaangko ng mga aftershocks.
0: Di na agad gihapon, Mami. Eh, posible ka. Ay, di na kalikayan, no? Para agad sa diri sa kuan, diri sa Bugo, no? Onya ato lang.
1: Kulo karon ay Idol Boy ki sa Bugo, sa North nga bahin. Sige gihapon kay kulo nag aftershock.
0: Karong adlaw Idol, Hunyo 15 ang usa ka semana na. Diba? Lunes mo ito na itabo. Alas 7:37 sa buntag. No? So, kuhaan na mo usa ka semana na gikan sa panghitabo. But anyway, ato ng taga-agpagtagad karong buntaga. Stay put, standby. Manayaw una ta, Dol. Dari sa programang IFM. Bago na!

0: 93.9. IFM.
1: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kaya paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayo nun. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?

0: 93.9
1: IFM.
2: Baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: ang Tamis Paslatik ug Lami Mugitik, Idol Mamitik,
5: ang Laagan Nga Pretty, Idol Tweety,
6: Marketman on the Run, Idol B.
7: Idol, alas 4:42 sa Hunyo 15 ang mga nagunang hisgutanan karong adlaw. Lakip ni ana mamitik atong hisgutan ang kadaugan sa New York Knicks, no, batok sa San Antonio Spurs sa atol sa ilang game 5. Tagahapong adlaw mga sukintig paminaw, daghan nga mga fans ang nalipay kay liman ka, gitudlukan nila ang matawag tang kaparot basod sa 53 ka tuig. Congratulations sa New York Knicks sa
8: wala ito mga banhak ay kamo mga silinga mga laki ay nung boyki
7: nagkanto perting singit-singit ito kahapon kami. Oo, perting saok-saok kahapon
8: na ang uban ang alipay kay nga kadaog ang uban ang idlip
7: ay samtang sa laing hisgutan ng dol a vice presidente Sara Duterte may bisita sa managalahi ng mga lugar dito sa Sarangani province. Lakip na dito sa Glan, mami, aron nga kumustaon ang ilahang kahimtang sa mga kabataan, sa mga labi na sa mga namatian. Pastilan. Unya, sa susamang hisgutanan po na mga ayuda, hinabang na itong Sabado, miabot na sa daghang bahin po dito sa Mindanao, pinaagi sa Office of the Civil Defense, no, ipangbitbit ang kanabang mga DSWD nga mga PACs, mami. So, daghan kayong salamat, dol. Unya, sa laing hisgutanan, dol! Uy! Giingong abogado sa pamilyang Baterbonya nga si Toryon, wala kuno pasudla.
8: Maudaw kuno idol.
7: Kagabi ikini, kagahapon kini nahitabo idol dito sa Ateneo de Davao University, nakadungog ka aning hisgutanan mamitik.
8: Nga wala lagi kuno padayon na idol boy kin. Kay mao'y mando sa Vice President sa Ateneo de Davao University.
7: Dili lang si Attorney Israelito Bobe Toryon, lakip na si Attorney Regal Oliva o ilang mga kaubanan nga wa sila pasudla idol, no, sumapa nilang Attorney Toryon o ni Attorney Oliva kay nagpost man sad sa Oliva sa Facebook nga gipugngan sila sa mga security personnel nga makasud sa maong haya. And as we speak mga sukitig paminaw, wa pay pamahayag ang Ateneo de Davao University kung ano say rason nga wa sila pasudla mamitik.
8: Mao gyud mo na ilang kuang kuan idol boy king nga wa sila pasudla dito.
7: Unya sa susamang hisgutanan, gipagawas na sa LGU Talakugon ang opisyal nga schedule sa pag-abot og public viewing sad alang ni Rene Baterbonya karong adlaw kay iuli naman sad siya sa ilahag yung
8: kanang hometown, yung hometown, no? Idol boy king.
7: So karong adlaw mamitik na ibiyahe na ni siya unya ugma karong adlaw para sa pamilya inigabot unya ugma hangtod na ni sa Pizza 23 man siguro to mami, no, na matagaan og higayon ang bis ang mga parente higala ilang mga mas makaduol ba, no, ni sahaya ni Rene Baterbonya.
8: So karon ning gabi idol boy ki
7: grabiha, no, nga makakuan ba gabi kaayo nga maka ang impact sa usa ka batan-on ba. Unya gi-clarify ni idol ha. Ato na ning report nga si Baterbonya dili di ay 19 years old, mami.
8: Kun dili 18
7: years old, no. Ang nag-clarify ana ang iyang coach, no, dito sa lokal sa Ateneo de Davao University. Pasto lang mga higala.
8: Kaya nag birthday idol boy ki kay May 8 2008.
7: Sakit pa man ang dungon kay baguhay lang gani in town nag birthday ang maong batan-on. Unya mauna niya ang nadangatan.
8: Kani ba yang kwan idol boy ang yutang natawhan kani sa Lakugot Agusan del Sur. Kung imo lang na siya subayon, muagi na sila sa amoa sa bayu sa Esperanza Agusan del Sur. Kaya lusot na sila dito. Kaya naabang ko yung gagaw ng principal yung Talakugon National High School.
7: Ama o ba? Sa Talakugon. Lungsod na, mami, no?
8: Lungsod na sa Edel
7: Boyke. Sa Agusan del Sur.
8: Sa Agusan.
7: Pastilan.
8: Yung mga kina na iyahang ko ang ay
7: hometown. Asagi nilang balay, no? Samtang, arita kay kagahapong adlaw, makabalaka kaayo ato ang na-report at pinaagi po sa post sa Edel Tweety. Kita nasan ko ato ng dashcam daan mamitik, no? Adunay camera pinaagi sa usa ka sakyanan nga nag-viral ni online mga sukitig paminaw kung diin makita gid ang pagsinggit, no? Ang pagsinggit sa mga sakay sa maong nakasaksi nga sakyanan human nga giingong na paglabang lagi mamipa, labang na, siya sa El Corso, na po sila giduha, eh. Ang sakay gid ang driver, mga sukintig paminaw. Ang driver mao si Bernal Navarez, on the spot, dead on the spot, samtang si Crystal Clear Mondares. In fact, ang katugan si Crystal, nag-viral ganito ang iyahang ID, ID, no, ID sa New Star. Na usa sa ka-tenant, nagtrabaho itong usa ka-tenant, mura kung sa itong iyang gitrabahoan mami, on niya, Crystal Clear Mondares, sa dapat sa tambalanan, pero giniklara nga dead on arrival ni adto ning hapon sa Sabado. Sus.
8: Pero nakana mo tanda adol ba kay ba? Kita magiturisan ang feel gyud kuno nila sa ana ang motor.
7: Di kay ngano kana mang good mami, dapat mo labang siya ang kana bang inig kuan pa katupang inig muhunong ba na ba na murag
8: signal
7: nga muhunong or umura nag mukihangan nga ikaw kumulabang ka diha. Sa una gani kanina gani ni daghan nga mga kuan kani ba kaning mga barrier no kisa magi sadan ani
8: si ana to mga
7: allowed ba gyud nga mo left turn sila or u turn or dili mo allowed left turn lang pero ang kana bang at your own risk meaning dapat magamping lang ka no inana ba mao nay ato ang pangutan naron nga nganong wala nakatansya ang driver mura naghuno igun sa pug sila mami unsa man ni kanang namasahiro lang ni ang maong
8: sakay
7: driver
8: sakay lang ba babae
7: oo or unsa man ni kanang iyahabaning Paris no ato nang sutaon karong adlaw mga soaking tigpaminaw standby lang mo ha atong oras sa IFM do wala
8: 4:48 na
7: okay na to mga top stories karong buntaga standby ato pud i-check ang mga headlines alang sa adlaw ng Lunes sa Hunyo 15. Dari sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagkatod sa nag-unang balita. Tatak IFM balita.
8: Kapugnan pa ni!
1: Ah! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
9: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
10: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.

0: 93.9.
1: IFM.
2: IFM, bango na!
3: Headlines. Karon. IFM, balita.
4: Pizza 15 na sa buwan na sa Hunyo 2026. IFM, at daw nga Lunes, mukin ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. In fact, sa idol tweet ay mamitik ni mention de Rio, madanda na ko nung namatay tungkol ng U-turn niya na pita. I hope na masolusyonan na diha idol tweet, no? Sa ato ang mga kaigsuunan nga nakatsun in karon hinaot pa mamitik, di ba?
5: Saan na magjaging-jaging magkuda idol mo kipo, hindi ko mula bang?
4: Kana nga area.
5: Oo, at bang sa ilkonsog yun?
4: Di, sa unahan pa, magulayo pagid kaayo na ang kanang murabaog pedestrian. Mm, sumaunang nga, ang uban, ay hope nga, mabutangan ba ron na o kanang skywalk?
5: Na naman skywalk karon?
4: Oo ba?
5: Kano mo nga na yung mga tigulang na igok yun?
4: Ah, sumaunang gagi. Pero maulagi na ang skywalk para sa pedestrian, ang kanapo para sa motor. Asa mangit ang saktong slot nila para makalabang kung kuan sila kung Cebu City gikan paingon sa SRP kanya ang tuyo dali baron sa New Star or ang tuyo dali baron sa El Corso. So example pareha na kinahana lang yun nga mo take time kahit ang U-turn start pero timang unahan na kaya ka rin unahan pa kaayo ari ka mami take alang sa to ang mga headlines sa uluhang tudling sa to ang mga balita karong buntaga. Nakalas sa kusog nga linog sa Mindanao ni Saka sa 61 ka mga individual samtang 173,000 ka mga pamilya ang apektado. Senador Joel Villanueva mutambong kung aduna ipatawag na special session. Sa balitang lokal, Cebu City Treasurer's Office ni pahinumdum sa langayan mamayad o buhay sa syudad nga mo pahimus na sa tax amnesty. Samtang Sarangani nagpasalamat sa mga tabang sa Sugbo alang sa Mindanao. Atong oras sa IFM Dool.
5: 4:52 na.
4: Mga detalye sa mga balita tayo karong taod-taod programang IFM Bango na.
2: IFM Bango na.
3: Ay balita. Suertres ug Lotto results.
4: Dali! Kaya masuko sila dili pa makabasa na yun. Dali, mami. Arita, sa ato ang paninglan kita, dili ta makabasa na yun. Ang ato ang suwertres o gloto nga resulta mga sukintig paminaw. Ani. Ari una ta sa resulta sa loto kagapong adlaw duhani ka mga resulta mga idol ang suwertres o gloto nga resulta unya arita sa ato ang gagapong adlaw June 14 na 6-49 Super Lotto. Lakip na mamitik ang kagapong adlaw June 14 na Ultra 6-58 Lotto nga resulta. Wala may nakaigo, mami.
5: Boy.
4: Winning combination, arita sa 6-49 na Super Lotto kagahapon. Winning combination, this is a ace. 7-47, 8-4, 6. Garbiho, sikit-sikit mo niyo. Tawa?
5: Mga
4: 4, 6, 7, 8. Tawa? 6, 7, 8 niya. 4. O niya, 47 and 16. Karbiha, no?
5: Sayang
4: mo. Wagin
5: ko, nadamguhan na ni Jibuikin.
4: Lahit mo, nadamguhan na mo.
5: Lahit.
4: Arita, mami. Sa 6, 58 Ultra Lotto. Winning combination, 17. 3, 25. 57, 30, 43.
5: Ores!
4: Why na kayo?
5: Muhammad!
4: Wale!
5: Okay! Rikakta sa to ang 3D Lotto gahapon Idol Wiki adlaw Domingo alas dos
4: 069
5: pagka alas 5
4: 144 144
5: pagka alas 9 wagi ko na to
4: ayay
5: kitabot
4: ayay
5: 349
4: 349 Tres, cuatro, nueve. Tres, cuatro, nueve, dol. Atong oras sa IFM, dol.
5: Tres, cuatro, cincuenta y cuatro na.
2: IFM, bango na.
1: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
4: Adlaw nga Lunes, ato ang tagaagpagtagad mga sukintig paminaw ang pagpasalamat sa labaw makagagahom sa mga grasya nga iyang gihatag kanato. Sa daghang mga higayon nga malimot kita sa pagsangpit, sa pagpasalamat, sa daghang higayon nga dili kita kasimba unya kaghapon dai mamitik. Grabe kanindot ang kanabang mensahe no sa ato ang sa gospel kaghapon sa ebanghelyo.
5: Ebanghelyo
4: unya mapasalamaton gigko kay kebo baka mami kaghapon no nagbitbit ko og radio dito sa bukid ba.
5: Wow.
4: Nakapaminaw ko sa misa dito tibuok nga misa gyud no. Thank you kaayo. Unya pinaagi ni Idol B alang sa ato ang matag alas 8 nga misa, live broadcast sa misa. Unya arita mga sukintig paminaw sa ato ang painit ug pamalandong karong buntaga nagagikan sa Efeso 2 bersikulo 5 nga nagingon bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan gibanhaw kita niya uban kang Kristo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Mausad kini ato ang pamalandong sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
5: Amen.
4: Among langitong Amahan, ania kami ning sayo sa kabuntagon, nagasangpit kanimo, nagpasalamat kanimo sa mga grasya Ginoo nga imong gihatag kanamo. Lord, salamat sa pagpukaw, salamat sa laing adlaw, salamat aning hinuwaman nga kinabuhi. We love you, Lord, for allowing us to live. We love you, Lord, for granting our prayers. We love you, Lord, for who you are. Salamat Ginoo nga anaa ka, taliwa sa kalisod, taliwa sa mga pagsuway, taliwa sa mga kagulanan, taliwa sa mga kabalaka. Imo ming gi-comfort Ginoo, imo ming gigakos, imuhang gugma o kaluoy. Lord, ning sayo sa kabuntagon, isurrender namo kanimo ang tanan namong mga desisyon, ang tanan namong mga gimbuhaton. Among i-surrender kanimo Ginoo ang amo ang kinabuhi, ang amo ang panrabaho, panerbiso. Among i-surrender kanimo Ginoo ang amo ang negosyo. We surrender everything to you, Lord. We lift up to everything diha kanimo Ginoo. Ang among mga plano, among mga damgo, sayod ka sa among mga kasaypanan, sayod ka Ginoo sa amo ang mga sala. Tabangi kami aron mabag-o, tabangi kami aron mas mamahimo kaming takos nga mudawat sa mga panalangin Ginoo. Ing sayo sa kabuntagon Lord, amo sa diampo ang tanang mga pamilya, tanang mga naningkamot, tanang mga breadwinners, mga amahan nga labi na karong semanahan naghinangat na pod ang Father's Day sa adlawng Domingo. Among iampo ang tanan nga mga amahan naningkamot sa kinabuhi nga buligan sila og daghan pang grasya. Aron nga makapambit sa sila silang pamilya. O kining tanan, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo, nga imong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
5: Amen.
4: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
5: Amen. Amen.

0: sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
1: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mong napkin?
1: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Ha? Huh?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
1: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa mo ka?
1: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naa may sister's napkin.
2: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha tag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: IFM, baamo na!
10: Ikaw ba? Mapahit siya na ikaw eh. Nga no? Doon kay, kaya ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay kuyawan. Mapungan ba ni? Ah!
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
13: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
14: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
13: DTX 500.
15: Si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule og Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig ko. Mao tong nakatungkong kuhaan sa radyo nga Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, kawan nyo, kalusan Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibati. Nakaantok ka rin, nagmimitin ako. Antok ka rin, ayaw na ko, humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na biska.
18: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o

0: natural sulfonyl methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artisine Adlaw-Adlaw. Mapalit ang Artisine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artisine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
2: Idol, Suertres result. Alas dos. Zero. Seis. Nueve. Idol, Suertres result. Alas cinco. Uno. Cuatro. Cuatro. Idol, Suertres result. Alas nueve. Tres. Cuatro. Nueve. Idol, nakaigo ba?
3: Makaya ba nimong higugnaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi?
4: Tingali dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya ba gid ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kanabang mga ingon ana nga pangutan na ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
3: The Jusel Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
5: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
8: Pangutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastry. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
9: Ang Idol mo, DJ!
10: Ang tangis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
11: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
12: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
16: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
17: Ang market man on the run, Idol B!
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
19: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
20: Ang idol nga white corona, inday na bina.
21: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
22: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: IFM, baamo na!
1: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boy Key,
2: ang Tamis Paslatik, Uglami Mugitik, Idol Mamitik,
3: Marketman on the Run, Idol B,
4: ang Lagan Nga Pretty, Idol Tweety. Yeah.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: 93.9 IFM.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. IFM. Balita!
4: IFM! Baamo na!
3: IFM. Balita! IFM. Balita!
5: Pizza 15 sa buwan sa Hunyo 2026 at ang oras sa IFM.
6: Alas 5.21 na!
5: Alas 5.21 ni ambak lagi mami. Alas 5.22 na.
6: 22 na!
5: Oo, may buntag ha. Kumusta ang panahon diyan? Nagi nag-text dere Idol B, oh. And ay mamitik, no? Idol Kenny, Idol Tweety, nag-ingon, Idol Boy, kinabay bagyo ron. Ato na i-check ha. So far, tingkuan mang yudron, ting... ting uwan na, di ba? Panahon na sa wet season. So, dili ganyan dito panahon. Yes, mamitik. Sige, go ahead.
6: Si Rinan, taga Camotis Island, pero na siya na-work sa South Korea.
5: Murang,
6: naminaw daw sila
5: via online. Oh, may muntag diha, Kuya
6: si
5: Renan. Murang, gikan po doon sa gradyo dito sa Camotis, mami. Oo, nga, naana siya ron sa gawas sa nasod.
6: Okay.
5: May buntag ha, sa tanang mga idol nato din ha, nga...
6: Mga Wenceslao family di ay.
5: Wenceslao family, may buntag! Ato i-check ang lakat sa pag-asa, lakat sa panahon, pinagi sa pag-asa, Rondol, kung kumusta man noon sa may hinungdan nga nung ingunani ang ato ang panahon. Pero sa dili pa, Dol, ato i-check sa gawas ng bahay sa Idol Tweety, gumikan aning Osaka report, kung diin anak nga wala sugti musuyok, nasuko man na muspos, maninuuning anak ka, mami, oy.
6: Padulo ka ba sa lato? Ako,
5: imong irokon?
6: Anak
5: na wala sugti mo suyop na suko dayo na muspos. Kailangan nga ba rin manang hiniing suyop sa kuha? Pastilan, kabadlongon. Atong oras, Dol!
6: Alas 5.23 na!
7: Ottoman Report!
8: Ang lagan nga pretty! Idol Tweety!
5: Idol Tweety, ang detalya sa mong report, come in!
9: Yes, Idol Boy Cube, Mommy Tika! Ipapriso sa kaguling ng mamahan ang usa ka 23 anyos nga anak. Uman matod pa na muspos kinigamit ang 242 sa may barangay Kinasangan Dakbayan sa Sugbo. Nailan ang suspect si alias Lorenzo. Wani siya'y trabaho samtang ang kining biktima nga mahanayin mo si alias Ernest, 49 anyos. Tindero o isda niya pulos ni sila na nagpuyo sa naasing idapit. Sa investigasyon sa kapulisan, base matod pa sa saysay sa amahan sa suspect nga igong lang niya gibadlo ang ihang anak nga mubiya na sa bisyo nga isudlan sang lita. Daw pa nakadepende naman ni Idol Boy Cube mamitik sa maong mata nga sa illegal na shabu ang ining kinabuhi ani nga maong suspect
5: og
9: kada makasuyot ni siya og magtama mawa gyud ni siya sa iyang kaugalingon na niya dayon nagpamuspos panghagis og magsagit-sagit na sa ilang dapit lakit na siya mga ginikanan. Nga mo, tutungod sa mga pagbadlong, matod pa ang kining suspect na suko, dahil nikuha ang siya gisfordos. O gagibunan man sa lawas, o uno aning ihang amahan ay dibusig mamitik. Mayo na lang gani, saysay po daning ihang amahan na nakalingkawas yun siya sa suspect, kaya wala pa posible yun daw nga mawa siya sa kalibutan, kaya perti mang kusuga sa pagsuspos. Ilabi na sa ulo nga dapit ay dibusig mamitik.
5: Nga mo,
9: humans pangita po, daling nagpatabang ang kining biktima sa mga taong nagbarang gay nga mauna po nidala ani nga maong suspect sa buhatan sa Ineon Police Station nga dayon na gidakop na ni siya Idol Boy Cube mamitik niya sabi po suspect nga dako na daw kay pagmahay nga ni magini pa sa mapriso magmahay-mahay naman gidayon na Oo, mo na lang yung nabati. Inya na yun. Tungod ra po daw sa iyang katama mo ang nabuhat niya sa iyang kagulingong amahan ang maong matang sa pagpamuskosa.
5: Grabe,
9: na ngayon ni pasaylo. Na ngayon siya pasaylo niya ni Saad na. Napod niya kaning Saad. Lagi ni Saad niya. Makagawa sa prisuhan. Hingpit na nga mubiya daw siya sa iyang bisyo. Pero maulagi na Saad kung nasa prisuhan. Pero kumabalik na po daw gawa sa matod po sa amahan. Kaya maura maghihapon daw ang buhato na idulboy kiyog mamitik.
5: Kahit ano, so nasayod ang pamilya nga manuyupay ginilang anak. Maunay
6: nakapahit lang kay iligtuyok ay idulboy kiyog tama na kay lahi iyang tama.
5: Lahi iyang taras.
9: Tinawag yun rin pa kay idulboy kiyog mamitik. Ilahanan ning gitugyan ganit po ang kanang ilahanan ning gipa riha ba apan wa magigihapon at magsun.
5: Kibaw ka no, kanibay idol Twitter realidad ba ni mamitik. Daghan kay mga pamilya nga inani ang problema ba nga adunay mga kabanay o ibatang taanak no in this particular incident na ang anak na bawin nagpabadlong o niya ang mga ginikanan in town maskin tigulang na ang uban kabos pa in town bawin maning kamot magitagpaagi para mariha bang ilang anak nga nisuyok o nakasuyok ay ginoog po
9: pait kayo ni mga yun natin kahit tungod lagi ginikanan idol boy kiyong mamitik mapasaylo lagi hapon nila ilahang mga anak pero karon sa gibuhat po dani nga maong anak kay medyo grabe-grabe naman po yun ang naangkon po dani nga amahan. In fact, idol boy kinawadhan kay Lisiya og kaya ganing panimuot atong higayon nga gibunalan siya sa ulo niya na siya samad sa ulo in town ng kining amahan.
5: Luya in town, no? Pero I hope nga inan ba, no? Mag-cut-on nung taong mga naminaw karon ba kung ugali nakasood mo o niya naamo sa saktong panimuot ron. I hope, idol, nga inyohan ng inyog yung layuan, no? Lisuda ang kuano ay lisod kayo ng panuyop gyud para nako og naay na negotiable gina sa trabahoan, na negotiable sa pamilya. Kung kana bang kun natay buhaton ba kahibaw ta kita-kita lang kita ray maperwisyo pero pareha ani posible man nga kamo ray maperwisyo nga ang tanan mamitik idol tuite ba balak ka man nga ugaling nga pareha na madakpa na ka.
9: Unta nga nira, madakpan na idol boy kina sa sulsprisuhan o mas worse pa ang mahitabo. Kaya dahil ang inahan o gamahan. Kerti na tong hilak. Kaya ganahan raunta nga matulkit ang imuang dalan nga gisubay ba. Pero ikaw papadlong yun kaayo.
5: At to na ni Sundal Idol Tweet. Amping mo diha sa gawas ka bahin Idol Tweet. Pero Tweet, pwede ni mo ma-update gamay no ang ato ang mga kaigsuunan kay nakasunod ba sa kaning dashcam sa maong dihang area sa SRP nga sumapan ni mo aduna na yung mga incidente diha in the past nga
9: nakapod
5: no madisgrasya sa tweet
9: IFM. Oh isa kay Idol Boy kid din ang dapitag yun kanang U-turn slot gibutangan na mag yun nagbarikada kabili na unta pa U-turn na kay unta ang kanag yung sakto nga U-turn na kay kanang ubus gani
5: o kanang wala ka tweet ang uban sa good layo so, di na lang sila mo U-turn sa unahan kay layo. O, nandiha sila, dapit noon, pastilan.
9: Oo, pero katong pagka U-turn yun, atong among motorsiklo, Idol Boyki, wala naman po yun, dari sila sa kalibutan, di na po nila ma...
5: Hatag di na sila makadefend, oo.
9: Oo, di na sila makadefend, sila ang kagalingo na apan red light manggod siya, Idol Boy, sa iyahang habig kung asa siya ni Mutang.
5: Hindi pag yun ta sa angay nga mutabok or no,
9: dili pa ta yun. Niya ang nahitabok manggod ato, Idol Boy, hindi pinahinay siya nga mo U-turn na kay ning sutoy man siya pagkakita niya sa katong ni sutoy pod nga pick up aning sutoy pod siya o padagan ninong dan nga nagkaabot gid sila
5: unsa man kun ni relasyon aning duha tweet murag na masahero lang ning kuan ang kaning lalaki
9: oh man tong ni bawan idol boy king na masahero na ni hatod ra ni ang kini nga maong
5: magamping in town ay sus
9: dagan ubay na din idol boy king nga mayo ra unta og ganang naangula, makita pa kasi mo ang pamilya. Pero ang kasagaran yun din tungod sa kanapag U-turn ba niya. Tira ba yun kalikayan nga kusog o padaga ng mga sakyanan din na. Kaya tungod po sa kalapad sa...
5: Hawan. Oo, sa kalapad, sa kahawan.
9: Niya itong higayon na pa dyan, dili kayo nga naka-traffic. Kaya daw nagkakuhan siya ka ng red light sa ilang habig. Ning U-turn, manggigit siya. O kanamurag na tuyo niya U-turn ba kayo. Tanaw ko rin niya, ahinay ragpadagan. Kaya wag ka man tumakita an kaysa katong habig sa kining pick up idol boy key blind spot man sa iya ha kay na may gauna na sa kinan.
5: Yeah, so bigkan ni tweet dili gid ni sa ingon mo left turn lang ni Alahos El Corso U-turn gid kay ngano ha ngano man ko U-turn kay ang ID sa babay New Star. So kani El Corso man nga part subot so, pasabot mo balik pa siya New Star. So kung nilahos na lang sila sa ilawom dito sa unahan para mo U-turn gid saktong U-turn slot kay kani mo rag allowed man ni dire kung left turn lang nga gikan ani nga habig niya sud ka og kanang El Corso. Oh, si mamitik na nun yung sagit na rikuti. Nakasagit yun ang nagsakay ani nga sakyanan niya. Murag nakaingon ba nga, ikaw nga, wala naman nakuha ang katong pagkaigog yun sa pinakakilid, no? Sa video, sa dashcam. Pero ang ilang reaction ba nga, wala na nalatayan, maginana ba? So ikaw nga, wala, no, grabiha di ato, no? Na, pagpakita din mo sa picture tweet, yun, nadasok sila sa ilaw, grabe ang impact, mami.
9: Pertig, gusto, no? Pertig, yun, kusunga, kay nag-abot, mangit sila, idol boy, kimo, nang guba, kung kaayo, ang kining atubangan nga bahin na aning maong pick up.
5: But anyway, nailahan naman to tweet, no, ang mga pangan, aning mga casualties in town. So,
9: oo, kay supposed to be, bawal man kita mupost ng mga pictures idol boy kino mamitik apan kay tungod nagpatabang naman ang mga taga traffic enforcement
5: kay wala pa yung pamilya
9: wala pa yung pamilya o ni
5: si Bernel Navares ang nimaneho o ni Agihang Angkas mao si Crystal Claire Mundares idol tweet ala sige ang pigda
9: ato na lang iampo po kidang nila akong mga kalag po idol boy kiyo
5: ang pigda sa gawas kabahin tweet
9: dagan salamat idol boy kiyo mamitik kining bahin nanon ka naroon sa iyak sa mga boy plus capsule kanunay ba mong nagluya din ha mga idol basin ko lang mo sa B vitamins ang B vitamins makuha na to sa pagkaon ng itlog beans tuna saging uguban papan di na kinala mo gasog dako kita by the pesos lang kompleto na B vitamins ka to ang kinahanglan na nakini sa iyak sa mga boy plus capsule grabe ka healthy nga pwede na itong mapalit kung ganun mo mugawa sa inyo ang panimalay sa mga pharmacy doon sa inyo ang mga lugar lakit na o dili mo ganahan po na mugawa sa itungod uwan yung init na po datapulan mo pwede ragyo kayo ninyong paliton online sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada pareho sa EXL Coffee Mix 17-in-1 yadi na maglaway si Mommy T
5: nagpunga-punga siya basa sa iyong basahon nun ganyan
10: tanong mo
5: ganyan kasi sintawa ng ako ang iyaan nagpunga-punga basa
10: para mauna
5: EXL Coffee Mix mas kang lami agin idol tweet yan mamiti ko may ako ang gitangita gayon sa ko ang color pink kabaso oo dara ako ipanungog ninyo ha EXL Coffee Mix sa magkutaw taron ha hindi lang kayo okay na magbuki na kaduha katulo kay healthy man na kape okay EXL Coffee Mix sa 17-in-1 idol ano na yung mga healthy nga sangkap sama sa rose hip ang rose hip o sa ka-anti-aging property nga mutabang para sa tuang panit ni napagini kamunggay spirulina ginger turmeric ganoderma pagkaninduta lagigid sa mga sangkap na ini idol tweet ang malitik busa ayaw kalimot dol ayaw si piyata ha ayaw gitin taon mo kalimot mga dol ha Yara oh, dara. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit online sama sa capsule. Online, TikTok, Shopee, Lazada, Facebook, Instagram. Unya, mapalit sad sa mga pharmacy sama sa Rose Pharmacy o 360 Pharmacy EXL Coffee Mix sa 17-in-1.
9: Dili po tama nimo tayo boy kay tungod uso karon ang trangkaso sipon o buhilan na sa kaya tungod po da sa uwan og init sa mga kinahanglan po gyud oo sa panahon mong kinahanglan po ta og immunity loss traditional herbal drink FDA approved halal certified nya kanang kwan po gyud idol boy yung mamitik nindot sa tutunlan
5: ibo kay idol boy mamitik no ang uban nga kana galing dili ka take ana kay murag halang-halang mo gudayon sa tutunlan no ang uban kana murag wala anad ba ang ako suggestion gyud para nako ibutan nako sa usa ka tasang ini tubig unya kung gusto kag halang kaayo duha ka sa shay kung gusto kag igo-igo lang usa ka sa shay lami kayo ini higop-higop nimo diluted siya sa tubig pero lami kaysa sa tunlan idol tweeting.
9: Yes.
5: Ala sige, amping mo na sa gawas ng bahin tweet ha.
9: Dagan salamat idol boy kay mga taga mo tagdugang pang update sa mga police reports o mga update sa mga kadalanan diri sa syudad sa Sugbo lakit na ang ato ang probinsya sa Sugbo. Kini ang idol Filipaya from 93.9. Tik kapugnan sa pagkatudog na gunang balita tatak IFM balita.
5: Dagang salamat Idol Tweety na minaw de kar mamiti cute kayo na nag-text dere lolo. Good morning mga idol, pag great day ko sa kuang anak nga si Seb. Sayo kayo sa maminaw ninyo idol kaayo mo niya.
6: Wow, salamat.
5: Si Seb is just 6 years old. Da anak mo ana dayon sa ay nga size anyos pa ni Seb pero moingon ako dog mapungan pa ni. Hello idol, pwede na to ma-invite si Seb dali sa to ang station. Pwede na to ang record ang iyang voice ba moingon si Seb og mapungan pa ni. Ang buntag niya, idol. Asa inyo, hadol? I'm Seb. Good morning. Gika na ni 013. Idol Boyki, dala sa saong uno, magtala pula po City, kording magsayo. Gilaay ko, mga idol, na pildi ang Spurs, na luya ko, na mga ni... Masali pa... Pakdot ni Bas... Na... Talabi ni Mami.
6: Pakdot ni Spurs, Idol Boyki,
5: San Antonio Spurs.
6: Uy, ako ba yung team sa NBA?
5: Ano, na pildi mo mo?
6: Tama si Danny Green, di ha?
5: Ano, kay Bogin is mamitig, eh.
6: Ay, yun, hindi na ako si Danny Green, ha?
5: Napildi man ka.
6: Parang napildi man.
5: Okay na ba daw? Himuon kanilang kanang muse.
6: Dala ba sila yung kanak ko? Kanang
5: pero ang ibang himuon nga sayal, kay kanang sales cortina.
6: Para pizza.
5: Atong oras, Dol!
6: Alam ko try to size na!
5: Ayaw kalimot, ha? 0923-112-8701. Pahibaw lang gud mo, Idol. O niya, naka-live na ito on Facebook. IFM 93.9 Cebu. Si Mama Eda Obrador. Naminaw karon may buntag diha, Mama Eda. O niya, ni Erlinda Lauron. Maayong buntag. O niya, kisa pa man niya, ato ang ipang-greet karon. Salamat kaayo mga idol. Naka-live na ta on Facebook. O niya, paki-search lang IFM 93.9 Cebu. I-search, Dol, IFM 93.9 Cebu. Atong oras, Dol!
6: Alas 5:37 na!
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: IFM Balita!
4: IFM Bango na!
3: IFM Balita!
7: Lokal ug nasyonal!

0: Gay pasalig ni Senador Joel Villanueva ngadto sa mga followers sa Jesus is Lord Church nga mutambong kini sa usa ka special session sa Kongreso kun kini patawag atol ning congressional break ang mga senador nga kaalyado ni Senador Alan Peter Cayetano wala mutungan sa nahabilin nga tulo ka adlaw sa ilang sesyon apil na niini si Villanueva. Kapad mato ni Villanueva sa higayon ni ipatawag ang special session tumano niini ang responsibilidad ilaom sa konstitusyon. Si Villanueva mao ang gihugon-hugon nga mao'y mapuno sa mga senador na kaalyado sa habig ni Senador Sherwin Cachalian. Sugda na sa Philippine Red Cross ang shelter program alang sa mga biktima sa kusugalinog sa Mindanao. Ang programa alang ni Anton Nawadaan sa ilang Pinoyanan tungod sa magnitude 7.8 ang linog na niguba sa daghang mga panimay. Ang shelter program sa PRC target nga masugdan karong buwana o matapos sa buwan sa Nobyembre matod sa Secretary General sa PRC na si Dr. Gwendolyn Pang. Ilahang napanglantawan nga dako ang panginahanglan alang sa shelter program o mahimo nila kining tutukan kung makakuha og financial support gikan sa ilang mga donors o partners sa ilang programa. Muabot na og 173,000 ka mga pamilya ang na-record nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao matod sa Office of the Civil Defense kun OCD. Hangtod kagahapon itala na sila og 173,000 ka pamilya o 724,000 ka mga individual nga apektado sa linog, samtang muabot na usab og kapin 5,200 ka mga aftershocks nga adunay gikusgon gikan sa magnitude 1.2 hangtod sa magnitude 6.45 ang natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun FIVOX. Sa maong gidaghanon anaa sa 1307 ang plotted og 76 ang nabatyagan gyud samtang ang nakala sa linog ni sakana sa 61 ni 54 ni ini ang natala gikan sa region 12 og 7 ang gikan sa region 11. IFM. Gipahayag ni Senador Panfilo Lacson nga andam ang majority block sa bisan unsang dirty tricks ni Senador Alan Peter Cayetano kung aduna ipatawag nga special session sa Kongreso matod ni Lacson ang ayan nga mutambong ang tanang senador kung mag-convene ang Senado alang sa usa ka special session. Gihulagway ni Lacson nga buhaton ni Cayetano ang tanan aron lang magpabilin kini sa pagka Senate President. Dugang ni Lacson nga sila sa mayorya nituki na sa mga lakang nga ilang buhaton batok sa mga possible dirty tricks ni Cayetano kung ipatawag ang ilang special session. IFM. Atong oras sa IFM. Mupadayo na karong adlawa ang mga biyahe sa General Santos City International Airport human masuspenso ang operasyon sud sa usa ka semana tungod sa kusog nga linog. Ipahibaw kini sa Department of Transportation og Civil Aviation Authority of the Philippines human sa gihimo nga safety assessment tungod usab sa danyo sa linog. Subay niini, sugod karong adlawa ang commercial operations sa airport makapadayo na. Ang DOTR og ang CAAP ni pahigayo na og coordination meetings tali sa mga airline operators, airport stakeholders o mga government agencies aron pagsiguro sa luwas ng operasyon sa airport. Atong oras sa IFM
1: 5:42 na.
0: Standby alang sa uban pang mga balita alang sa programang IFM Bago Na!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
4: IFM. Balita!
5: IFM! Baamo na!
4: IFM. Balita!
6: Presyo Merkado!
0: Idol, ato ang hibawon ang presyo sa mga nag-una no og mga batakang palaliton mamitik. Kumusta ka ha no labi na karunting klase unsa may sagad nga mumahal ron mamitik.
7: Oh, na Lunes sa Beron.
0: Yeah, karon di ba last week nag-abli naman. Karon nga ina kabantay ka na nga sa unang abli medyo wala pa. Karon gyud ang murag seryoso na ba nga back to normal lang yun, no nga routine. Alang sa mga magtutudlo, di ba? Pero ang uban ani kinapag gani mga late enrollees mamitik, di ba? Mo allow pa man ang uban nga mga tunghaan.
7: Oy, ato nagigreet og maimbuntag ang Binalio Elementary School
0: ni Salamat sa Binalio Elementary
7: kaya
0: School. Kay
7: nato gid kana ni chat, ma recommend sa ako ang gi-post mi taw nga salamat kaayo IFM sa inyo hang gipanghatag nga mga school supplies.
0: Mami, mapasalamaton ka iko no sa tanang partners nato because di man to nato mahimo kung wala sila no wala mo nga ni tabang namo number one ato ang IPI unya sa unang adlaw dito man ta sa Sinsin Elementary School ato ang major partner ato ang kanang Sniper Cyan Blue SCB nga 155 nga grupo ang mga riders unya sa kadong adlaw sad ang katunas ang photographers of Cebu no kato na pod ang PCCI silang Noy no ang Ubex Street no so pag
7: diri sa mga bag sa Ubex no
0: o Binalio Elementary School
7: salamat no? Tayo sa so, mga gidikanan sa Binalio Elementary School lindot ko no kayo at ang ibang
0: salamat kaayo unya of course ang tanang partners kani tabang namo salamat idol ato i-check una sa gawas nga bayan sa Idol B alang sa presyo sa mga batakang palaliton ni ana ang ato ang Idol B
8: Ottoman Report.
9: Marketman on the run. Idol B.
0: Idol B, may buntag. Kumusta diya sa gawas nga bahin?
10: Idol Boy K, mamiti. Good morning. One ng lunes. Nag-uod. Pizza 15. Nag-uod. Sunyo. Dosbil. 26. Karuadlawa. Wa na nanas. Manuel. Apa naasad si Judith.
0: Og si Maning. Karaan na lagi dani nga joke, no? Pero makatawa kita kay nainay Manuel, pero naana po yung Maning.
10: Karoon kong mura, Idol Boy, kita yung pake mura. Nag-feedback mo niya po ang kuhan ko.
0: Sige, ikuha.
7: Palayo kamay!
10: Kay
7: Bam, palayo kamay!
10: Palayo kamay sa kuhan ko.
0: Ganun lang mo nalagit ang tigil diha. Ang tilay na ang tigil.
10: Karoon kong mura, Idol Boy, kay pamitin. At kasi nilang feedback mo ang kadalanan niya. Kung ganyan mo feedback mo.
0: Ato sa painayan gamay kay bisa mi ka.
10: Palayo ra ko nag gamay mamitik palayo.
0: Ah sige di ara okay na.
10: Okay na.
0: Uy, nibusikan na sa haring adlaw ay Idol B oh. Nibusikan na sa haring adlaw.
10: Ah nagsubay ta diri karon Idol Boy kay ug mamitik. Do sa Dan Juan Osminya no.
0: Walay ka barog-barog di aron.
10: Radyo man si kuya ang mga dapita diri. Oo. Kani nga mga lugar niya karon basa ato kadalanan kay nakauwan-uwan mamigid ko nung kagabi mamigid ko kung kamata kadlaw naman ko nung kamata human gikas o pagtog niya ang katong kalangitan medyo doon ay magpanagom gamay apan ipa negative na siyaring adlaw res gawa sa gabahin Idol Boy kiyo mamitik so far muna ato lang dali o nung ato ang kining pag
7: hayag na gini Idol B
10: ato ang bitaw panghulagway. There is gawas na bahay Idol Boy.
0: Pero aritas presyo, Idol Boy. Kumusta na presyo sa mga batakang palaliton ron?
10: Aritas, ato ang presyo sa ato ang merkado, no? Idol Boy, King Mamitik. Ato ni Gibalikan, there is may Mandawi City Public Market, no? Sama ni ining presyo sa agbati. Mahal magyapo agbati, no? Nasa sa kagatos ang batang kilo. O ang palia, 120 ang bagyo beans, 150. Ang batong 140 sab ang matag kilo o ingon man ang kining cabbage o kining pichay no nasa kini sa pichay dinha repolyo
7: pinta
10: makasapa niyo kung mami ani sa ilar pa kina siya kasi gato carbon
0: nana sa luna dito asa yung inahay ang bijubijuhan
7: huwag yung paglingaw yung ano inahay kay mulak tau
10: ganyan eggplant kailangan mong eggplant
7: ang mga patang bira
0: eggplant ko naman may text sa Bisaya eggplant
7: hindi ko kanyang usay kasaba kita Dolby
0: eggplant sa Bisaya
7: halong halong
10: ganyan gitawag ganyan ko eggplant nung wala man no
0: wala itlong
7: kaya ang gitanong dyan sidling walpong itlong yapon ang plant
10: kukubo na wala daw niya kining tag-120 na ang eggplant kay Idol Boy kayo mamitin.
7: Mahala ka na ibang pala kayo mabalik ka lang kay Idol B.
0: Asa na higi ka na Idol B sa carbon? Amandawi.
7: Amandawi.
0: Okay.
10: Nangumpo na binis carbon tag-120 sa ng gabi og ya ang okra 140 kaning okra nindot kini kana bitaw nga dangog-dangog ba kanang nindot kini siya
0: kanang mga okra grabe ka healthy ang okra imo ra nga ahuban o kung sa English ba i-blanch lang ba painitan lang gamay
7: suka ka lang kay sili
0: na paklo na paldo paklo pa yun. Si Chan Helen o si Chef Rose, may kayo anak mo ka nag-isalo niya gamay ba na batang sabaw? Niya isagol sa ang iyang kita ko ka nang saan ang laway-laway ka nang daon-daon ba mga agbati?
7: Saluyot!
0: O mga ina, saluyot! Niya,
7: takway! Mga, takway!
0: Takway!
7: Ikaw ay doon, kailan kang takway?
10: O sa, mami?
7: Kailan kang takway?
10: Ganang kong si Kuara.
0: pero so far, Idol Bay, sa iyong pag-monitor, wala ra ni Saka ang mga presyo diha sa Mandawi Market?
10: Ni ubos-ubos na ni siya gamay, Idol Bay, kay, kaya ang kamunggayro na naman sa 200, katumilabay si Mana, itong pagka-report ni ini, ang naman is 240.
0: Uy, gato! Kasi nagdaghan na ang kuhan, nagdaghan na kay...
10: Pupinta, gamay ro na, mga utanon, kay basin siguro no, kay
0: uwan
10: naman. Actually, sa doon sa pa may rason siguro no.
0: Kagahapon din, Idol Bay, gikan din sa kanang, di ba, Good Shepherd, no, Paseo Arsenas, no, nag-hike me on ya. Imbis na rin may agin Starbucks, niya nagi ko na, katong ako ang ipag-greet ni mo sa Coffee Ben. Ang kanang Coffee Ben, muram nagtindahan nga, mga binuang man na, tulong man na katindahan lagi niya. Minaw kayo itong dito sa ibabaw pa, katong boss kape. Mm-hmm. Yeah, ang Starbucks, di man na Starbucks dito sa ibabaw. Ikaw si ibabaw, Starbucks na siya. So, sa ubos atong sa Coffee Ben, tapad niya nga balay, porting lanuga na ka-IFM, ako nasakpan nga po.
7: Kato sa Starbucks, sa Dubuiki?
0: Sa Coffee Ben, sa ubos. Noon niya, lanog kayo.
10: Tatagaan na.
0: Na, maamu ka dati. Kasi magtuwa, abot kong bukid na dito ako masakpan. Noon niya. So, din rin miniagi sa Numulas Trail. So, pag-agi na ko sa Numulas, pagkaanin doon tayo doon bisa. Kaya na ganina, bisbisan ang mga tanong ba? Gwapo kayo.
10: Kuyugin niyo si Mami Tik Sunod. Kaya nung abisbisan ka na on niya. Magkasakasaka.
0: Dahil mo lang abisbis iya ha. Dahil sa po nilang dito kay matikay ang niya.
7: Maghinay yung po.
0: Ako, bitsuwayan. Huwag ka ng tandog-tandog ang bato para ka niya. Patikay ang.
10: Kasi yung maligid ito mamitig, mura nag-itlog ba?
0: Mura kampi-dampi.
7: Hay, hay, hay!
0: Alas, sige, pag-amping niya sa gawas ng bahay na Idol B, ha?
10: Ito na, niya mo na, Idol Buiki, salamat kayo niya mamitig. Kaya so far, mo na, ato ang presyo na pipila ka mga utanong, gikas Mandawi City Public Market. Niya ito magpanghatag o ga... Ako po na ito, yung pag-ibadayan
0: na ito.
10: Kalimot yun, basta FM 93.9 dial sa mga radyo. Basta EMDYHP 612, aduna sa Bugas o Gatsuriso. At relax, duwas ka ba? Kaupan ko, research team sa DYHP. Aram si Bugan yung idol ng Bayan Market Man on the Run, Idol B. Sa 93.9 FM, di kapunan. Sa bukato, dyan unang balita. Tatak IFM Balita. O kinibahin, nag-atonsap na ito sa Liver Aid Pro. Pro Liver Pro Health Protection, Multivitamins, Liver Aid Pro na.
11: Kung kinimbahinag, hatod ginato sa Liver Aid Pro. Sa kadagan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan o sahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumingka sa stress, mahiligon sa tambok kabagkaon, ug alcohol, kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise, o pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid, adunay silimarin, dugang vitamin, sama sa B1, B6, B9, ug B12. Dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usang hepatic protector gawas sa proteksyon nagtabang kini pag-ayos sa liver injury gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na. Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro.
12: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
13: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
14: Makaya ba ni mga higugmaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi? Tingalig dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya pagid ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kana bang mga ingon anak nga pangutan na ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
15: The Jusel Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
16: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
17: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
18: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Gimong anak!
19: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, ay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
18: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah!
19: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
18: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
17: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
20: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
21: 93.9 IFM.
22: Mapugnan pa ni.
23: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
24: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
26: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
27: Ganyan ang Pinoy!
28: Ang Pilipino may isang salita.
29: Isang paalala mula sa MX3 na niniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3. Dito ako, believe.
31: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
32: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
31: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
32: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
31: Heavy duty linis bawat pahit.
33: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS 93.9 IFM.
22: Mapugnan pa ni.
34: Ay ko!
35: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
36: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
37: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawang yung pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kong katiko sa katawan, sa balat ko, nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Mas Mate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.

0: 93.9.
1: IFM. IFM. Balita.
2: IFM. Bago na.
1: IFM. Balita.
3: Lokal o nasyonal.

0: atong oras sa IFM.
1: Kadiyot lang. Untong rin na nga tayo sa kabuntagon.
0: Saan pa kadiyot lang. Padayon ta sa ito ang mga balita. Mamiti karong buntaga. Alas 6 impunto na. Arita sa ato ang dugang ng mga balita. Gibutyag ni Senador Erwin Tulfo nga adunay pipila sa ilahang mga kaubanan nga risuway sa pag-agni kaniya aron dili muperma sa Senate Blue Ribbon Committee report bahin sa flood control projects issue. Una nang gibutyag ni Tulfo nga nangasuko kaniya ang pipila sa ang mga kaubanan o nihulagway kaniya nga kuwang o camaraderie human sa dipirma sa Blue Ribbon Committee report. Magkinahanglang og siyam kaperma gikan sa mga senador ang report aron madiscuss sa plenary apan pito lang ang nipirma ni ini. Si Tulfo nipirma sa report apan adunay amendments o kini nagpasabot lang nga dili tibok report ang iyang giuyunan sa pasiunang content ni ini ilabi na sa mga pangan. Sa mga pangan, sa mga individual, nag-i-appel o gitang-tang gikan sa report. IFM, sa katapusang balita o balitang nasyonal, ipadangat ni Pope Leo XIV ang mga pag-ampo niini alang sa mga Pinoy na naigo sa kaisko sa kusog na linog sa Mindanao. Ang Santo Papa ni padangat sa iyang mga pag-ampo o simpatiya pinaagi sa post niini sa X account. Subling, ipadangat ni Pope Leo ang kaduol niini sa mga Filipino sa iyang mensahe human sa kusog na linog sa Mindanao. Iyang giampo ang mga nakalas o ang ilang mga pamilya ingon man ang mga nasamdan o ang tanang nakasinati sa kusog nga linog sa Mindanao. IFM. Atong oras sa IFM.
1: At size 1 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
5: Ang idol kong FM
6: 93.9.
7: IFM.
8: IFM. Bago na.
2: IFM. Flash Report.
0: Maayong buntag, alasay sa tres na sa kabuntagon. Ani ay usa ka panawagan kabahin sa usa ka missing nga hiker sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Ang hiker ginganlan og si Alcarj Zamayla 31 adunay 5'7" nga height. Ang igsuong babay niini mao ni nagpost sa social media nga at nawa ang iyang igsuon sumapa ang ilahang pamilya nakakita sa mga post online kabahin sa igsuon og ang uwahing balita nga nangayo kuno og tabang mamitik no kay murag nahutdang kuno ning tubig unya karong adlaw karong alas 7 sa buntag adunay ipahigayon nga search and rescue operation kung asa posible nga katapusang na sigpatan ang maong hiker nga si Alcarj Zamayla na dito sa dense nga jungle canopy sa Mount Kalatungan. Kaya baka mamitik nga usan ni sa mga mountain nga ganahan na kung nasod maguli sa top 10, ikapila man ni ang Mount Kalatungan na kay kanang highest mountains in the kuan ba sa Pilipinas. Oo, liman ka. Posible man good, ang problema aning inani nga mga dense kaayo nga mga jungle or kanang mga major climb, para itong Mount Talinis na ko sa Negros, ganang-ganing ang kabugnaw. No, it's either sobrang kabugnaw o niya, wala sa igo ng mga kanabarong iyahang mga kagamitan. So, ato aning tagaag pagtagad mga sukitig paminaw kay usa ka hiker sa Mount Kalatungan, Bukidnon, ang giingong missing. Karong alas 7 sa buntag, ipahigayo ng usa ka search and rescue operation. Atong oras sa IFM Duel.
1: Alas 4 na!
2: IFM Flash Report.
8: IFM, bago na!
4: 93.9 IFM.
6: Napugnan po niya.
8: Aigo! Aigo!
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
6: Charm, Fab, Con, pambong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
15: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
16: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapri akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya yung EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
17: Makabuhay.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
19: unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS
20: 93.9 IFM.
21: Pugnan po ni.
22: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
23: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
24: Said. Health Report. Health Report.
25: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
28: Yung

0: asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3for longer life.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan po niya.
4: Michael! Michael!
5: Dinajut ka, Marich. Oy, sa una, ima pa siyang tinokon ang mga mumho. Pero karon, dinajut ka, mukha unog baha.
6: Ay, guwapa.
5: Di pa naman tag-bainti ang kilo sa bugas, ha?
1: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Makaya ba niyang higugmaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi?
14: Tingali, dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya pagid ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kanabang mga ingon-ana nga pangutana ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
13: The Jusel Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
15: FM drama has never sounded better. Dear IFM.

0: 93.9.
1: IFM.
2: IFM, bangun na!
3: IFM, balita, weather.
4: Idol, atong oras sa IFM.
5: Alas 12 na!
4: Inibahin na itong kanato sa SED Liniment Oil, SCED, Tatak SED Marketing, Tatak Magaling Dol. Sa pikaslin niya atong makahinabi karon si Sir Jomar Iclarino. Atong higala sa Pag-asa, Visayas. Kumusta man? Arabay na mutanag na abay bagyo. I think so far wala man, no? Pero gikan ni Sir Jomar Iclarino ato ang kwaon, ang detalye sa ato ang lakat sa panahon. Hello, Sir Jomar. May buntag!
6: Yes, sir. May buntag sa tanan o sa akita natin paminaw. Kinitong latest weather update karong adlaw. Wala pag monitor na low pressure area or bagyo sa atong inside the Philippine Area of Responsibility o dool sa atong TAR. Easterlies or init na hangin gikan sa Dagat Pacifico naka-apekto sa Silangan Bahin sa Visayas, lakit na ang lalawigan sa Mindanao. Atong weather condition sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, padayon sa Makasinati.

0: generally sure weather init og medyo na panahon, though was ini na mga patak-patak ng mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mga issue ng mga thunderstorm advisory. Dili nga ta na sa kasarangan na hangin na sinati sa Bisaya sa nakadagatan, malinawon nga ta na sa kasarangan ang pagdalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius. Kanang adlaw mo halap alas sa isa sa hapon, ang dagat mo hunat alas sa stress karong hapon, nataob sa alauna dos sa hapon. Philippine Standard Time alas sa 14 sa buntag ikan diri sa Mactan, aga sa Visayas, BOST Jomar Clarino.
1: Dagang salamat Sir Jomar, amping mo sa pag-asa Visayas Sir, happy Monday!
0: Thank you, thank you. Dagang salamat, all good morning.
1: At nung oras sa IFL,
2: alas 5:14 na.
1: O kinibahin hatog ka nato sa EXL Black Coffee. Ayaw kalimot ang EXL gawa sa 17-in-1 coffee mix. At doon na po yung Black Coffee. Mag-EXL na kita, Dol. At nung oras, Idol.
2: Alas 5:14 na.
3: IFM.
4: Mapugnan to ni.
5: Ikaw pa. Para siya kang guapa. Million kaayo sa uyab. Mapugnan ba ni?
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress.
7: Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
11: Tunay Natural at Original.
10: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Poly Cotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Napugnan po ni.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus. Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Ang idol kong FM 93.9.
9: I-F-M.
10: Idol, at itong oras sa FM.
11: Sa ICC Optional.
10: Manamilit na ginmin ninyo, Dol. Salamat kayo. And happy Monday. Kanatong tanan, Lunes, Hunyo 15, Dol. Tunga-tunga na ta sa buwan, ikaunong nga buwan sa tuig. Unya, mibot pasabot, mamiti, 15 ka, adlaw na lang. Padung na ta sa tunga-tunga as tuig. Paspasa po, no? Dali ra kayo ang dagan sa ato ang...
11: Mawala, sir, kanaganahan, mag-minyo, pag-minyo, no? Ang di ka na mag-minyo, ayaw!
10: Sa ong good na din
11: sa iyo.
10: Sa mga nagbiyahe sa drone o sa mga naminaw mamitika, napatay laing drone doll, but congratulations sa mga nakadaog sa bugas, sa cash, o sa atuang mountain bike. No? So di araw mga sukindig paminaw, ha? Among ipakita ninyo kung wala mo na bisita, again, naaratay link sa itong Facebook page, sa itong Facebook page, mami.
11: IFM 93.9 Cebu.
10: Balikon ko, IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu. That's the official and only Facebook page of IFM. You can visit also our accounts doll, Mamitik, Buiki, IFM. Para nga, na mo idea, tagaan ra mo og link dito doll. Unya, i-fill up ninyo pangan, address o contact details. Unya, kami na mo fill out the screenshot ninyo, i-message ato ang page. So baka, muari mo dire. Muari mo dire nga, idol, namin ako sa kinan. Idol, huwag mo ko na bisita dito, but sure bull ka nga naka-IFM. No, kay nga no, ang madagan, tag 500 pesos, tag na po kakilong bugas, usa kasako nga bugas 50 kilos, and brand new mountain bike! O niya, karong si Manahapod, mutunga to ang mga winners na rin mamitik para nga mo claim silang premyo. At upang ihatag nila ang details sa pag-claim sa premyo. No, kay para mausapod sila mga suking ting paminaw. God bless, ha? City Avenue Bike Shop! Kunya ang EXL Coffee Mix, EXL Capsule, o EXL Black Coffee. Lagang salamat doon, alasay, sa 20 sa buntag. Kunya, God bless, kinala si Attorney Rufil, straight to the point, 3!
11: Sa IFM!
10: I hope nga katubang hiker dito sa Kuan Mamitik nun, dito sa Bukid nun. Ang kanidi ang Mount Kalatungan, mami, apil ni sa top 10 highest mountains, ang Mount Kalatungan, ikalima. With 2,860 meters above sea level. Ano sa kahabog ang Mount Apo kay 2,954 meters above sea level.
11: So, kasi lang Mount Apo, DJ.
10: Number one. Highest mountain.
11: Highest bridge.
10: Kanya, ikalima tong Mount Kalatungan kung asa dito sa bukid nun, adunay na missing karon nga hiker nga karong alas 7 sa buntag, adunay search and rescue operation ipahigayon. Ano, kahibawaan niya ang iyahang igsoong babae. Susin. O ng amping taon ta, idol. At itong oras sa IFM, Dol.
11: Sa IFM, Dol.
10: Sa mga taga-bukid, ha? Pamutan, sa Pangdako, sa mga area pa-bukid, Binalio, Sinsin, Kambinukot, Agsungot, Pulang Bato, Sudlon 1, Sudlon 2, Babang 1. Sige, ligot yung tuyok na. Siraw, Malubog, Tabunan, Tabunan, may buntang Tabunan, Bonbon.
11: Oo, ganun. Bonbon. Mm-hmm. Sama, ha? Mga lugaran na rin ang
10: Wikino. Kayo, mga kanadagan kayong mga spots
11: niya. Kung ever no, ka ng pakuanon ko,
10: pakuyon ko nga ito. Babag, mami, nanam gani, 7-11 sa babag. Lagi! Amaze ko yung kung sa Wikino ko, abot as bukin 7-11.
11: Oh,
10: gani.
11: Buyo na mo rin to.
10: Eh, dili, sabi. Kanang basta kay suruy na mo rin to. Kanang mong puyo rin to, puyo mo rin to. Dago naman mo. Ito yung rasnol.
11: Ano orang nga yun ang size 21 na 22 na?
10: 22, kami manamilit dol. O niya, musunod na attorney to Phil. Straight to the point 3 sa IFM. Bye for now, dol.
11: Bye.
10: Happy Monday.
1: 3.9 IFM.
2: Mapugnan to ni.
9: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
12: Straight to the point. Ni Adtong Sabado, nakapyan sa Nas Garcia og 108,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan.
13: Straight to the
12: Apan
13: point.
12: Apan ni akusar kini, nga doon ako ng maltreatment sa kapulisan. Taon sa kang hitabo ang maltreatment mahigala nga kinini ang atong mga pulis mahigala very fair man nga ni handle ining maong nga kaso. Sabi na mahigala nga si Byron may subject mga sukit ng Paminaw. Muna nga mga tao in town galing-ulingo lan. Ha? Galing-ulingo mahigala way makatuo nining maong pamahayag in dekin.
13: Straight to the point.
12: Pagtagad rumuntaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Samtang sa kauluhan o gubang bahin sa nasod, nakalas tungod sa kusog ng linog sa Mindanao ni Saka pa, ngadto sa 61 ka mga tao.
13: Straight to the point.
12: Ano man ikadaghan in taon mga sukit ng Paminaw. Samtang kapin sa 173,000 ka mga pamilya ang apektado usab sa linog.
13: Straight to the point.
12: Pope Leo XIV, militok o mga pag-ampo o dipadayag sa simpatiya alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao.
13: Straight to the point.
12: Kanta sa nagpagtagad, rubutaga, may gala. Kay kinis Pope Leo, mga sukit ni Paminaw, dool man sa iyang kasing-kasing ang Pilipinas, ani. Kay kinis si Pope Leo, may gala, usa kini ka-Agustinian na priest, ha? Agustinian kini, Order of Saint Agustin. In fact, naka-arinis Basilica Minore del Santo Niño, hindi kin? Doon yung mga pictures ni before ni Santo Papa, no? Samtang bishop ni, samtang cardinal ni, may gala, ni Arinis Basilica Minore del Santo Niño. So kay bao siya mahigala unsa gining Pilipinas. O kay bao po siya mahigala nga ang Senyor Santo Niño nga gidumala sa iyang mga kaubanan nga mga paring Agustino. Usa sa pinakadakong fiesta mahigala sa Pilipinas ang sinulog dinhi mahigala sa Sugbo.
13: Straight to the point.
12: So si Pope Leo naka-apil mahigala pag-ingon og litok o mga pag-ampo alang usab mga kaigalaan sa mga nahitabo sa linog didto sa Mindanao.
13: Straight to the point.
12: Samtang Senado mubalik na sa ilang in-person nga trabaho, human sila nag-work from home arrangement. Sulod sa duha kaadlaw sa niaging semana tungod sa gingong security threats.
13: Straight to the point.
12: Security threats or nahadlok sila mga higala na balaka sila nga madayon ang Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Black. Ay ato manggod mga kaigsunan ba? Ang pinakadako nga anomalya nga kinawatay sa Pilipinas kinig yung flood control scandal. Mao ni pinakadako. Nga unsa may mahitabo ani mga kaigalaan? Ang kang Cayetano Black mahigala ang target sa investigation kinsa ti mga sad-an. Pero ang talawa kini prangka-prangka lang pag-istorya, real talk lang, ha? Ang kang Gatchelian Black mahigala ang gitarget ang mga Marines. Ang 18 Marines mahigala. So, I hope mga kaigalaan, kung unsa man gani mahitabo ining Senado nga matod pa naningkamot pa sa makabira sa laglain. Kaysa pagkakaroon mga sukit di Paminaw, ang Cayetano Black sa pagkakaroon o Gatchelian Black, pareha sila doon ay mga legal claims labot sa legitimacy sa leadership diha may gala sa Senado. Pero as of now, mas bugat ang claim, mas bugat ang legal standing, ang legal nga mga backup ni Senate President Alan Peter Cayetano ikumparar nimo kang Senate President pro tempore Win Gatchelian.
13: Straight to the point.
12: Mabita ng pro tempore regid siya mga higala. Mas bugat na as Cayetano. Pero kung makabira na sila, ibutanta lang makabira sila, matagkaron og unya dana may mga threats gyud mga higala. Ang pangutana unsa may madangatan, unsa may direction sa Blue Ribbon Committee hearing may labot sa flood control.
13: Straight to the point.
12: Monay prangka-prangkang pag-istorya ha, og kitang mga subuanon, ha? Labi na kita may naigo sa bagyong tino nga daghang patay dinhi. Okay ba lang nato? Okay ra ba lang nato nga way mahimong imbestigasyon labot sa flood control scandal?
13: Straight to the point.
12: Monay dakong pangutana. Kini may tagantag pagtagad sa karong buntaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Samtang sa abroad, US President Donald Trump nibutyag nga duna kini kasabutan tali sa ilan subay sa ug subay nini mao kasabutan tangtango na sa Amerika ang naval blockade sa maong nasod.
13: Straight to the point.
12: Apan ang ilan wa pa mo kumpirmar sa giingong kasabutan sa Amerika. Ang Kay Mejitor nga Pakistan itugan nga ang official signing ceremony himuon sa Switzerland karong adlawng Biyernes.
13: Straight to the point.
12: Kini guban pang mga iskitanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RM in Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.9 IFL.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: 93.9 IFL.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Ang idol kong FM
8: 93.9. IFM.
10: Idol, at tong oras sa IFM. Alas 6:33 na may buntag dahil ni Rev and ni Lloyd o sa ilahang cute king bata, anong baby pa ba ni si Seb. Good morning, diya sa Basak sa Nicolas, Cebu City. Amping mo diha, idol, ha? See you po, hun. Sadili pa ang mga komentaryo ni Atty. Rufil. Ato ang tagaag pagtagad mga sukintik paminaw, ang mga police reports kauban si Atty. Rufil o ang ato ang mga idol o kasama. Straight to the point, there is IFM.
11: Barangay sa Barangay Manlapay sa lungsod sa Dalaget. Ang report sa kapulisan, ilan ining biktima ang lolo na si Felipe de la Torre Salariana Senior, 72 anyos o nagpuyo sa maong lugar samtang ang suspect nga nagumon ining panigarilyo aning marijuana nga mao'y nakaingon sa pagkayabag sa iyang panghunahuna. Gihilapod ni nga si Enrico Sirinio, 55 anyos, silingan ras sa biktima. Sigun sa report, ang biktima naglingkod lang niya, sapultahan silang panimay, kadang kalit kining niabot ang suspect nga doon na naida nga sundang o kaliting naligbas sa way igong rason o ginungdan nga doon sa biktima sa makadagang higayon. Ang biktima nga nakaangkong dagang nga tinigbasan sa nagkariang bahan siyang lawas, daling gida sa tambalanan, samtang ang suspect sa daling nga follow-up sa atong kapulisan, ladak pa ni og nakuha sa ang maong sundang sa suspitsado. Matod sa background check sa atong kapulisan, doon na problema sa pangisip kining maong suspect. Gani, doon ay mga panahon nga ikayaba ganin niya, mahait kahinigiban yun dayon ang iyang huktan. Gikonfirma po sa kapulisan nga ilan na ninadakpan ganyan ito sa paghupot niya po og kutsilyo. Apanuman kini mag-examine ang iyang panguna-una sa doktor na sairan nga doon lagi problema sa pangisip kining maong suspitsano. Ang biktimang lolo na pagyapo nagpahalin pa siya sa matinigbasan sa tambalanan. O na itong una report nga naipusgikan sa kapulisan sa Dalaget. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP. Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo Nationwide!
13: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Atong isigutan may gala, andungan pa mga issues karong nga tataod. Apilon to sa nag-isigut, nindoha ka mga basketbolista, may gala ng amatay, day. Ita ning kalakihan mo karon ba tong lubong? Oh, no, kay murag usab tong kana or dili pa. Ila pang ibalhin tong patay lawas, no? Ato ning tagag pagtagad sa mga kagalaan. Ato nang isgutan sad niya kining mga panghitabo sa Senado mga higala tumbalikan karon to taod. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 6:36 na.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Kining corned beef na lang usab, okay na?
17: Mami!
16: Angeline!
17: Di man sa'yo pang okay ra.
16: Pero,
17: sa star ka na.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Lasa Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani bisan 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisan unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami, mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
3: Sarap magkasama!
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan po ni...
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mga paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metrosalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
9: Empress Shampoo, for impressive hair.
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko for me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan po
15: niyo. Alco!
16: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS 93.9 IFM.
5: Napugnan po ni.
15: Aiko! Aiko!
19: Makaya ba niyong higugmaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi?
20: Tingali dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya pagid ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kana bang mga ingon anang apangutan na ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
19: The Jusel Story. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM.
21: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
24: Ang keratin na may plus.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
26: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang. Sa bango ng Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangang kumakablog.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
0: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan po ni.
15: Aiko!
7: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ate girl, nag-alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alkoplus ka ba?
24: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako plus Alkoplus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
8: Ang idol ko FM 93.9.
9: Idol, happy Lunes, alas 6:47 na. Atong balikan si Atty. Phil, straight to the point, dire sa IFM.
28: Grupo ni Win Gatchalian sa Senado, mao naman mahigalay na mirma sa mga orders para sa impeachment. In fact, doon na impeachment mahigala nga pre-trial karong June 18, hindi kin? June 18, unya dili na siya ipakita sa publiko. Dili ipakita sa publiko. So sila na may nagbuot anak mahigala ang grupo ni Win Gatchalian. Ang ato magod mga kagilan nga ang transparency. Moya tong gusto mahigala unta, no? Pero kalon ang ilang grupo miingon wala lang, sila lang dito may magpahigayon sa pre-trial. I hope ha nga sa full-blown trial magkuan gyud ta. Makakita gyud ang publiko para maklaro nito ba total kung sad-an si Sara Duterte tis may bawaan sa mga taong sad-an gyud ini. Pero kung waysa, makahibaw po mga tao nga waysa. Eh karon una-una ho na kalondaan may gala inon nga dili na to i pakita sa publiko. Wa na from the very start magsugod na kaduda ang mga tao dai. No mas maayo nang natay transparency lang gyud. Unya karon mga sukit tigpaminaw dunay sibaw ron ang mga huhungihong nga naning kamot gyud og bira ang grupo ni Win Gatchalian og usa ka senador. Bisan unsaon nga pamaagi nga mabila nila, sa ako nang gingon, ako nang gisuwat sa kong kolom at tumilabay nga Birnes sa pamantalaang The Freeman. Kato, kini prangka gini nga pagkaistorya. Sa pagkakaroon nga wapay 13 ka mga senador sila si Win Gatchalian, sa pagkakaroon ang dunay bugat mga higala kung timbangan panikin sa may mas pabor mga kagalaan sa balaod nun, si Caetano ba mo i-leader gyud sa Senado or si Win Gatchalian? Ang tubag si Caetano gyud. Sa pagkakaroon, mabita na nga si Win Gatchalian, ilagyan ang giangkon nga si Senate President pro tempore ra gyud. Ano man ang pro tempore? Mura ba sa Vice President ba? President, Vice President. Pero kanang Senate magod, ang ilang second in command, gingan lang nag-Senate President pro tempore. Kutob lang niya. So ang dunay dako mga higala og katungod base sa balaod kala si Alan Peter Caetano. But sa bisan unsang pamaagi, ila ba kang hulgaon, ila ba kang hatagag malita or unsay pamaagi nila, ayuhon ba na pagda or guyuro nila sa gultion or unsa ba, niya mada ang usa. Og kisa ilang mada mga kagalaan, mura gilang huhungihong day, mura Joel Villanueva mo ilagang birahon. Nya matrisi na sila, nya nang panahon na mo ingon sa ko. Kini way ko na klaro-klaro na gyud ni kay para maklaro na to ang balaod ba. Moingon sa ko, naa na nila ang liderato sa Senado. Kumuabot nang panahon na. Kung moral or immoral ba ang ilang pagguyod, that's another story. Ang mga tao nga nagtan-aw may gala, ang mga tao nga naminaw na tulon kamoy hukom og nasakto pa ba na o di na. But once makakuha sila usa, 30 na sila, mao na nay mata sa legal. Kaya ito, mga nanimay kailangan, tanaw ito ang legal discussion ba? O may tagpunto legal, si Win Gatsalya na ni Anang panahon na maoy legitimate Senate President. But as of now, mahigala, dili pagyod si Win Gatsalyan. Kanang ila, mahigala, why, mag-arang nila, kay mo, lagi nag-iingon, sila may gamhanan, backup may Malacanang, ang lower house may gala, sila may giila. Pero mo, lagi nag-iingon, di mo na conclusion may gala kay mo magiila kung nagkonsabo na tanan niya kanuhay nga mo ilhon lahi ng balaod yun mga sukit di paminaw. So kini mo igiingon niya unsaman dili ka mahimong rubber stamp sinit na sa Malacanang kumauhon mo na yung Peter Caetano kanang ilang grupo Malacanang sinit pero kining kang Caetano mo ni people sinit kay mo mag-back up sa constitution bugat magiging kang Alan Peter because under the constitution under article 6 section 16 paragraph 1 Senate Rule 2, Section 2. Klaro man gina, nga of all its members, muna nga sila si Alan Peter Caetano ni subay gil silag balaod. In fact, wala mga higala mudeclare sila nga dunay vacancy sa Senate until such time nga siguro nila makakuha sa 13 kabuto. Muna nga haguan gina ng bato mahigalag anha, nagkapandol-pandol sa bato mahigala. Ano nang makuha ang 13? Inanak ka kung ana ang counting matag ulo anang sa senador. Nya sa ilang kabahin naning kamot sa bilang matrisi wa magyud makabilang trisi. Duse lang magyud an ingon sila nga mo na ni duse mo na ni. So na usab na mahigala gi usab na. Mo na nga worth discussing gyud ang Avelino case. Gumikan mahigala kay kadelikado dag mausab-usab ning formula ining kalakiha inday kin. Delikado kay ang denominator ba? 24 ang denominator. Nga, of all its members, 24 man ka members, ang Senate. Ilan ang giusab nga, 22 na ang denominator, kay ang usa mahigalas bato, nagtago-tago man niya, jinggoy na priso man. O kana nga klase sa arguments mo, imong tubayan, kadelikado no, mawagtang ang spirit of the constitution, paghimo sa constitution nga, kinahanglan siyang makawithstand siya from a dictator. President, kaya naaman tayo kaagi panahon ni Marcos, di man ka panahon ni Marcos, one man show to mahigala. Siya rin maghimo tanan siya, may presidente, executive department, siya may haod, sa legislative department, iya tanan. Muna ang adtong panahon na, dissolve ang Congress, asam kami nita na. So siya rin magmugna itong mga presidential decrees, muna, panahon Marcos. So, aron nga masiguro nga di na tama usab pa o ka-experience mahigala ni adtong diktador. Gibutangan gyud ang 1987 Constitution, bag-o ni nga Constitution lahi ni na to 1935 Constitution. Ang 1987 Constitution during Cory, noona nga gitawag mahilag Freedom Constitution. Nga nung Freedom Constitution, ang kagikan man ta sa way kagawasan, panahon sa Marcos Sr. So, pag-abot mga higalang Cory, dunay pag-usab. Sa 1986 man itong EDSA. Pag 1987, namugna kining 1987 Constitution nga until now, mo'y atong gigamit. Gituyo na pagbutang sa Legislative Department nga masiguro nga dili basta-basta mahigala nga mahimong mudikta na sad ang presidente. Kinahanglan nga makabarog ang Senate nga dili sa rubber stamp.
10: Straight to the point.
28: Manang giklaro na of all its members. Kay kung imong paundayunan, kanang miingon, ako mapriso na, wala labot sa ihap na eh. Huwag iyang ipapriso tanan. Kay gamahanan ba yung presidente? Ha? Kung iya mahihala ka, dili mo sunod ako ipapriso niya, tapos buying remulya dito sa ombudsman. With due respect sa ombudsman, ha ako, dako kay kong pagtaho na ng ombudsman mahigala. Kanang ilang mga tao diyan ang naglihok sa ombudsman. Pero karon gidumala mo ko ni buying. Si buying remulya, kay bawa ba itang politiko ba yun? Kay bawa ba yung patterns pagkakaroon? Tanaw ko ng pattern. Huwag aray ka mahigala sa grupong Win Gatsalyan, way kaso. Una si Scudero may gala to ana. Ah. Way kaso. Og tuwa ka speakers, kaso ka. Kibaw ba itas pattern, dili ba bugo ang mga tao, nakasabot ba ya? So kung ang presidente mahigala, abusive siya, daw nasama na, nabalik ang dictatorship. O dili ni mo ipon ang 24 ka senators. Manang gituyo na niya mahigala of all its members. Doon na pa'y laing mga provision sina nga ang gibutang of all its members. Even gani, pag-remove mga higala ang senador, dahil kaya na mag-expel ka senador, doon na'y mga expulsion niya mahigayon. Dili pwede nga inyong palagputo ng usa ka senador nga inyong kauban, disciplinary action kundi 2/3 of all its members. Kailaliman ka mahigalag imong inyon nga kinsay present mauray imong ipon 2/3 sa present. Og imong ipampriso na tanan nga ikaw may gamhanan ka presidente ka, madiktahan nimo ng tanan din na mahigalang ombudsman day DOJ. Di usa may tabo sa Senado, why kusog ang Senate mahigalang di sa kabalog og iyang kaugalingon. Nahimong why nada ang 1987 Constitution. I hope ha, di tama magklaro-klaro lang ato mga kagalaan ba. Ha? Nisod tag intellectual discussion lang, tinarong ba lang discussion ba? Muna ituyo sa Constitution nga aron nga maka-stand ang Senate independently from the executive department. Muna ay katuyuan. So, kay lisod man kayo, muna nga kung ngayon, kining Avellino doctrine, mahigla, delikado na yung mo ilang gamiton. Karon, gigamit-gamit pa lang ni sa quorum o ingon man sa pag-elect o officers. Kadugay na gamiton ni sa impeachment ni Sara nga, mugamay na, ipampriso ng uban, so ang 2/3, mugamay na rin na 16 ang total. Batayanan ang pattern ini. Batayanan ang pattern. Ha? Muna'y klaro-klaro ang pag-istorya. Na, kini mahigalang gibasihan ang Avellino case, muna'y gibasihan ni Wayne Gatchalian, sa ako nagingon, dili siya makalupig sa basis ni Alan Peter Quintano og imong itandi na og sa baraha pa ni ba sa piyat-piyat pa ni day o bisag sa chikitsa or pagdigahay bitana pagdigahay na karon tutyo kanang basis mahigala ni Wayne Gatchalian tutyo sa pagkakaroon ha. But once makabila na sa usa ako sa miingon ko nga kana dili na natutyo in the eyes of law, in the eyes of the legalidad mga sukit ni Paminaw. Kay kining Avellino case mangod, ako nang gisuwat sa kong columns pamantala ang The Freeman na itong Birnes. Kanang Avellino case, ang Supreme Court niingon lack of jurisdiction sila. Wa maglabot ang Supreme Court tungod kay giconsider sa Supreme Court nga usa kana ka political question, considering nga co-equal branch of government mahigala ang legislative department. So, mingon Supreme Court, wa may jurisdiction ana. Pero mihatag og opinion ang Supreme Court obiter dictum nga pananglitan klaro man di man mahigala ako na gisuwat sa akong kolom ka atong business ang decision Supreme Court mahigala giingon no suppose you know, di sa atong basahon ang iyang giingon mahigala na paragraph dito supposing that the court has jurisdiction there is unanimity in the view that decision under Senator Arans, actually, kinimgod, akong i-discuss ang facts, ane may gala. Pag sugod good ini mga kagalaan, kining Avellino case, lahi kay ni sa naitabo atong nila ni Wayne Gatchalian. Muna akong ingon, sa Peter Quintano, ilag yung ipaabot sa bato nga muabot, usak sila may gala nag-ilik, kay ang kuro mangod may gala ang hisgutan na nimo, o routine business lang, ordinary business sa Senate, lahi ang kuro mga hisgutanan kung eleksyon, naman ang mahigala sa Senate rules under Article 15, Section 44 sa Senate rules in relation sa Article 2, Section 2 sa Senate rules nga of all its members gigibutang mga sukit ni Paminaw.
14: Straight to the point.
28: Ang hitabo magod ato mahigalang 1949, karaan man ng kasuha, ang nag-govern ato mahigala mo itong 1935 Constitution. Niadtong panahon na mga kagalaan, absent si Senador Tomas Confisor kay dito sa Amerika. Unya, si Senator Vicente Soto, ikon sa baning Tito Soto, dahi, Vicente Soto, iyang lolo ni, na confined sa hospital. So, sa 24 senators, ang available, may gala, 22 senators ra. Kaya ang usa, si Senador Confisor, dito sa Amerika, si Senador Soto, ang buto sa bakahinundan na hospital man, so, dito siya sa hospital. So, 22 na ka-senador ang dito nito nga. Kinimagod si Senador Lorenzo Tanyada. pamilya niyo mga nga, no? Kaugan mo ganyan, ako, nagbasa mo lang ko sa libro, ano yung mga higalabat, kanang Senator Tanyada, Senator Queen ko, kanang mga nga na sa una, diba? Kanang Senator Tanyada, usa na sa mga maayosan mo, tagik o mga privilege speeches sa Senate. Niya na mga higalang sisyo nila, kung atong subayon, gano, katong i, tagsatagsagin mga higala, niya nang February 18 pa to, ni pasidaan na si Lorenzo Tanyada nga mo deliver siya og privilege speech sa sunod nga session. Ang ilang sunod nga session kay February 21 man 1949. So iya nang gipaunahan dai mo ra nag plugging na sa daan. Nagbutang sa teaser daan nga atang niya sa sunod session kay duna koy akong ipabuto. Mohimo kog privilege speech nya mo himo kog mga charges batok sa atong Senate President. Mauto mahigala nga nakatang sila nga, nagsunod sesyon at ang antan eh, kay doon na mga higalay privilege speech si Senator Lorenzo Tanyada. So pag-abot ang adlaw na mahigala nga February 21, 1949, nga maunagin ang ilang sesyon, alas 10 mas buntag, ang 22 ka senador diha na daan sa session hall sa Senate. Wala si Senator Confessor, ganito sa Amerika, wapod si Senator Vicente Soto kay na hospital. So ang 22 ka mga senador diha na daan sa session hall alas 10 pa lang sa buntag. Nya si Senator Jose Avilino, nga mo ilang president, Senate President at the time, nagkahibaw man nga siya may tirahon. Sumoto nga diha siya siyang opisina ng alas 10 pa lang sa buntag, nalangan-langan ang ilang session, hantod alas 11:30 mo'y pag-adto na ni Senador Jose Avilino sa hawanan sa Senado. Pag-adto niya iya sa gibasa daan ang resolution nga gi-file ni Senator Tanyada dito sa ilang sekretary. Pagbasa niya, muna muna, iyang gipatawag ang iyang mga kauban ng mga senador, meron nagsabot pa kato sila, ug unya, sugod ang sesyon mga hapit na alas 12 sa unto nagkasugod ang sesyon. Pagsugod sa sesyon karon, niingon mahigala ang kauban ni Tanyada, ang kauban ni Jose Avilino, katong Senate President nga, kinini ang lahi mang ilang pamaagi, ilang man mahigala, kaya na-faction man sa tunay, ang kang Senate President Avilino o kang Quinco. So, doha to ka-faction. Ang side ni Quinco, kaya naghinam-hinam na sila nga ilan ang ipadangat ang speech ni Tanyada, may move na dayon nga i-dispense ang reading, i-dispense ang roll call. Malangan ta ng roll call, dito na ta. Wa mo sagot, ni-object siya, ni-object mahigala ang grupo ni Avilino. May babasa, mag-roll call kita. Niya gis, second emotion na yun. So, na-roll call yun. Pag humag-roll call, kaya gusto na yun, nagbaga naman gito si Tanyada, nga gusto na mo deliver siyang speech. May motion na po, ang ilang kampo ni Quinco, nga di na ipabasa ang minutes, malangan na tanang basa-basa patas minutes. Sus, may object man sila. Gubot actually na nagkaguliang itong panahon na day. Niya nagsiningita ito dito sa sud mahigala sa Senado, kanang siningita ilang Kiko Pangilinan o ni Rubin Padilla ron, maodin na hitabok po sa una. Pero katong ila, tungod to sa nagkainitay dito sa Senate, ang kining ilang Kiko Pangilinan o kining kang Rubin Padilla, murag sagol personalan mo na iki, kay tungod sa ilang kaagi ni Sharon. Sagol showbiz ni So, adtong panahon na may galagi, bang ang gavel ni Avilino og ni walk out sila. Ang ni walk out, actually, di man sa record, no? Sa Avilino case. Actually, ni walk out, hindi kindili sila tanan ang katong sakop ni Avilino pag primero. Now, naklaro man eh. Kaya na may mga questions, hypothetical man ang question, Supreme Court God. So, ni walk out sila sa Avilino, uban na niya makauban, kisa may nanguyog. Walo naman silang ni walk out. So, kung doon ay 22 ka mga senators, kurong pag-iapon na Avilino, kaya 14 pa man dahi. Kay doon ay 12 kabok nga sakop si ang faction nila ni Quinco plus ang duha kay si Senate Pro Tempore Arans, huwag man mo uban pagsugod. Pag-walk out. So man ang giingon, no? Pag-walk out nila may gala, diya man sa record may kagilaan sa Senado. Para maklaro ganito ba? Ha? Suddenly, the petitioner banged the gavel and abandoning the chair, hurriedly walk out of the session hall followed by Senator David. So kisa ni follow pag-walk out si Senator David, Senator Tiruna, Senator Francisco, Senator Torres, Senator Magaluna, and Senator Clarin. So, plus ni abilin, walo sila ni walk out. So kisa may pila may nahabilin, 12 ang mga sakop ni Queen ko, plus ang duha, 14 pa sila. Nga tuwa dito. So, kanang 14, og imong ipon ang denominator 24, kulong yapon. So muna nga ang Supreme Court, may hikala ingon sa Supreme Court, di may maglabot anak kay kinini ang kuan maguna co-equal branch of government na political question. Pero, ang decision Supreme Court, ningon no, obiterdictum ang gihimo Supreme Court. Wa siya mo labot ni obiterdictum siya. Supposing that the court has jurisdiction, kay lack of jurisdiction man, supposing kung pananglitan doon na jurisdiction ang korte, there is unanimity in the view that the session under Senator Arans was a continuation of the morning session and that a minority, talaga ha, continuity ito sa morning session, kaya habit na alas 12 na kasugod ang session. So, pananglitan kung doon ay jurisdiction ang Supreme Court, unsa man eh, unanimous sila nga, continuation to. So, doon ay quorum, eh, continuation man. Pero ikaduhang pangutana, mga kaigalaan, pananglitan, oh, gingin na daw, if the lamp session was not a continuation of the morning session, kung panalitan dili sa continuation sa morning session, kay permirong opinion Supreme Court, kadto usa ka continuation, nakasugod naman pagbuntag pa, before 12 o'clock, nakasugod naman. So, continuation na to, doon ay quorum. Ikaduha mahigala, ingon Supreme Court, if the lamp session was not a continuation in the morning session, was it validly constituted? Ang tubag, matod pa din mahigala, dalaw, kung dili siya continuation, ibutantan dili continuation, validly constituted ba? In other words, was there the majority required by the Constitution for the transaction of the business of the Senate? Justice Piras, Feria, Pablo, and Bingson say there was. Firstly, because the minutes say so. Secondly, because at the beginning of such session, there were at least 14 senators. Kaya ning gawas, sa record may galagay ang walkout, walo, including ni Quinco. So doon na pa'y 14 sinabilin. Unya ilang gi, sa fact, sa case, may gala, ilang giingnan si Senator, Senate President Pro Tempore Arans, nga nawa naman ang Senate President, ikaw ang Senate President Pro Tempore, ikaw may puli. Di pa puli si Arans. Di man rin mahigala sa record. Nga diin, kininaw, Senator Kabili stood up and asked that it be made of record that it was so made that the deliberate abandonment of the chair by the petitioner made it incumbent upon Senate President Pro Tempore Arans and the remaining members of the Senate to continue the session in order not to paralyze the functions of the Senate. So, ang iyang Senate President Pro Tempore nagpabilin man. So, 14 gapon sila. So, doon ay mga opinion ang sinaang mga justices nga kadto continuation sa morning nga session, ikaduha. Kung dili to continuation, kurom gapon kay 14 pa may nahabilin. Pero doon na pagilain nilang obiterdictum nga kung panalitan ang napo, mihawa na. Doon sila ginahabilin. Unsa may mahitabo? Ingon Supreme Court, ang kwintada na to ana, wa man si Senator Tomas Confiso

0: US dili man siya within the jurisdiction of the Philippines, but si Senator Soto nga naa sa hospital, bisagwa dili present pero naa sa hospital apil kwinta. So ang lang denominator nga gamit is 23. So karon pila may majority is 23. Ileg ileg si Quinco 12 ang majority day ingon Supreme Court 12. Muna siya nabutang exception mga sukit di paminaw. So muna ang ining kaso ni Avelino, dakog role si Senator Bato de la Rosa. Muna ang kantong mga DDS, ila mahipara nila, dakog slag pasalamat ni Bato. Kasi si Bato man mo inakahinungdan nga nailog ang leadership sa Senate kung dinaganay pag May 11. Ikaduha, si Bato po, nga wapang madakpi, mo po ni hinungdan nga ang kwintada ron is 24 gihapon. Kay dadakpan pa ni si Bato niya, gipadani sa Dahig. Mahimo mang mayon, wa naman sa jurisdiction sa kuan Pilipinas. So ang ato nilon nga denominator 23 na lang. Pero ang dito sa ospital si Soto appears denominator. Muna karon bisan pa mga higala o naa sa prisuan kanas Jinggoy, appeal na sa denominator na hitabo na mga higala atong Halusos case. Si Congressman Halusos ba napriso man to, kaya doon naman to'y kaso. But pag ihap mahigala sa as denominator sa lower house, appeal to sa Halusos. So kinikaroon, bisag si Jinggo ito as prisuhan, appeal siya. Muna nga pag-sisyon, appeal nga gitawag angaan ni Jinggo Estrada o ni Bato. Bantay mo, bantayan ninyo itong sisyon ako itong i-play na din eh. Pag roll call, appeal na nga naman, wak man sila ma-remove pa isip senators. Wak man sila matangtang isip senador, appeal pa sa ihap. Bisan si Lakson, pag sibat ni Lakson, appeal masya sa ihap na eh. So, ato nang giniscuss mga kagalaan, kay basig ipapreso tanan nila ng mga dili mo uyon niya, mag-ihap na taan nga to sa impeachment ni Sara, ang two-third ni Gamay. Gamay nga man, awa naman. Awa naman ang uban. Kay buingon ba kag two-third, 24 atong ipon, ang two-third sa 24 is 16. Kinanglan sa 16 senators. At kung magkamuihap yun sa of all its members. Pero ilang sundon mahigalang himos na ilang kagaling formula nga kanalag yung president mo inaa, timan inga upanalitan o ilang ikon ng 22 na lang ipapreso ng uban o 22 senators o pila may two-third mga 40 na lang kapin. O buingon ka mahigalag 20 senators pila two-third de 13 kapin. O buingon ka 18 senators ipapreso ng dili mo kung kanang gahig mga o ipapreso. So 18 na lang katong ipon ka senators pila may two-third de 12. Ah, kumbito, Sara. Muna yung bantayanan, mahigala nga, kining kaso ni Avelino, ang giihap ini mga kaigalaan, at that time, because at that time, mga higala, 1935 Constitution, maning na dito nga of all its members. Muna yung kalainan ron sa 1987, kag-specify man. So, ang Supreme Court at that time, yun sa okay, kay di talang to kwintahon si Tomas Confisor, kay wa naman sa Pilipinas, tuwa man sa Amerika. At that time, doon na may giadto sa Amerika. So, wa siya ma-appear sa kwintada. Pero ang kalainan karon nga konstitusyon, kay gikuan yun, gi-specify yun. Tanaw ni mo Section 6 sa Constitution 1935, wa yun giingon nga of all its members. Pero tanaw ni mo ang konstitusyon karon, ang bago, giingon yun of all its members. Nga naman, doon ay gibangil diha may gala. Gituyo na aron nga ang Senado makawithstand siya mga kaigalaan o di na mausab pa ang atong experience sa usa ka diktador nga presidente.
1: Lahat ng tanong, matalinong talakayan, diretsahan, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.
0: Alas 7:30 na maday, standby lang ako na mahigala sa RMN 558 Manila nga masunod na kanunayin. Mabalik tas itong mga balita o mabalik tas itong dugang pa mga komentaryo.
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
5: Yeah. Idol, alas 7:14 na sa buntag. Ayaw kalimot ha. Paibaw mag-asa mo dapita na minaw, dol.

0923-112-8701. Pwede saan mo message sa IFM 93.9 Cebu. Pwede sa mga DJs doon. Example, Boyki IFM, DJ Mikey IFM, or Maria Bogart sa iyang Wendell Stars Contento. Basta kinsa nga DJs doon. Masakpan mong naminaw, mupahibaw mong naminaw mo na ate raffle coupon kay akarong si Manaha. I-claim na to, no? Ato ang i-contact ang ato ang mga winners sa taglima kakil, tag na po kakilong bugas humay. Sa lima kabuok winners ana, unya lima ang nakadaog og tag 500 pesos cash. Unya atulo rather, unya usa ang winner sa 50 kilo bugas humay. And of course, dol, nasa tay mananaog sa brand new mountain bike. Pasalamat ta sa City Avenue Bike Shop. Salamat kaayo diha sa may Manalili Street, Cebu City, kasaligan, dol. In fact, naka-visit ko nila recently. Nagana nilag bike pang bata, kanang mga push bikes, kanang bike na naay mga training wheels, kanang bike nga mura og motor. Kalingawan na koy. Ako niya i-post ng ako ang mini vlog, no, atol sa ko ang pagbisita sa ko ang Buiki IFM. Unya ayaw kalimot mga sukinting paminaw, City Avenue Bike Shop, Manalili Street, Cebu City. Salamat. EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Black Coffee, ugang EXL Capsule. Maayong buntag ninyo. Maayong buntag, palakpakan, palakpakan. Idol, naminaw mi dere sa kusina si Ma'am Adnil Dignos. Unya, hi to Reb, to Sir Lloyd, and to Baby Seb. Hi Seb, thank you kaayo for joining us always sa Basak sa Nicolas, Cebu City. Salamat kaayo dol. Unya, nahuman naman tag raffle sa June 12, idol, at tangi ito ang raffle sa June 26. Lain na po nga mountain bike, lain na po nga usakasakong bugas sa 50 kilos, lain na po katag na po kakilo, lain na po nga 500 pesos cash, GCash kini, abag ni nato dol, alang sa ato ang makigsuunan, abag nato alang sa tanang mga pamilya nga aduna estudyante, may nalang, no, papremyo sa Hunyo ni Idol. God bless dol. 716 standby, gamay lang ang pahinumdom, yalaos ta sa ato ang RMN Network News. Happy Monday!

0: Saan naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
16: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.
18: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Makaya ba ni mong higugnaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi?
22: Tingali dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya ba gid ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o baniya? Kana bang mga ingon ana nga pangutan ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
21: The Jusel Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
23: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
24: Ang idol kong FM
25: 93.9 IFM.
26: RNN Network News.
27: Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
26: RNN Network News.
28: Nagbabalik po mga kasama ang RMN Network News. Walang laman at walang accountability. Ito ang paglalarawan ng abogado ng pamilya Baterbonia kasunod ng inilabas na video statement ng head coach sa Ateneo Blue Eagles na si Top Baldwin. Ayon kay Atty. Israelito Torion, halos hindi man lamang nakitaan po ng simpatya si Baldwin at hindi rin ito sinagot ang totoong nangyari sa dalawang manlalaro na namatay sa team building activity sa Dipaculao, Aurora. Hindi rin anya tanggap ng ina ni Rene Baterbonia ang public apology ni Baldwin at ang nais nito e malaman ang buong katotohanan na nauwi sa trahedya. Gayunman, sinusuri na anya nila ang lumabas na video statement itong Sabado nang nagpakilalang asawa ni Baldwin na maaring makatulong sa kaso. Sa pahayag naman ng isang FE Calogero, dati na umano niyang binalaan ng Ateneo na hindi ligtas ang mga bata kay Baldwin.
0: Minomitor ko yun kasi importante yun sa aming kaso. So, I don't know, I have yet to check the veracity of it. You know, okay. Pwede na i-accept natin yung book line and sinker. Kaso ito, gira ito, iba yung chismis, iba yung marites, iba yung acceptable in court. So kaya nga medyo natagalan ako kasi so I received that info. So I had to listen to it and we will verify if that will stand in court. Of course, we will utilize it, but subject for verification.
28: Si Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya Baterbonia. Samantala, nakatagdang ihatid naman ang labi ni Rene ngayong araw sa hometown nito sa Talacogon, Agusan del Sur matapos ang burol sa Davao City.
2: Sa kaugnay pong balita, yung labi ng basketballistang si Rene Baterbonia nakatakda pong dumating ngayong araw na to dyan sa Talacogon, Agusan del Sur at magsisimula taw po bukas yung public viewing. Detalye na yung balitang ito, Rajuan Prince de las Marias ng Armen Butuan.
3: Nakatakdang darating sa Talacogon, Agusan del Sur ngayong araw ang labi ng basketbolistang si Rene Clark Baterbonia na nasawi sa team building sa Aurora habang nakahanda na rin ang gymnasium ng Talacogon, Agusan del Sur kung saan ilalamay ang nasawing basketbolista habang batay sa advisory ng LGU Talacogon ay ngayong araw, June 15, para muna ito sa pamilya at mga malalapit na kamag-anak lalo na sa mga darating mula sa Davao at iba pang lugar ayon na rin sa kahilingan ng pamilya. Samantala, ang public viewing para sa mga kaibigan, kasamahan at sa publiko na gusto magbigay ng kanilang huling pagpupugay ay magsisimula bukas Hunyo 16 mula alauna ng hapon hanggang sa alas 12 ng hating gabi. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling night vigil sa Hunyo 23 nitong taon. Sa panayam ng Armin Butuan kay Miss Gina Gatab, Municipal Administrator ng Talacogon, ay nakahanda na ang kanilang lungsod sa pagdagsa ng mga tao para na rin ma-accommodate lahat ng mga bisita. Naka-alerto na rin ang kanilang mga otoridad upang matiyak ang seguridad ng mga bisita.
4: So among gi kasabutan nga dito siya sa dako nga gymnasium, ipahilo na ang iyahang patayng lawas aron nga dako-dako ang space na ma-accommodate nato ang mga bisita og convenient pod alang sa tanan, ma'am. Mm-hmm. So ang lungsod sa Talacogon pinaagi sa ato ang mga personnel na ningkamot na kini ma-plaster.
3: Habang tiniyak naman ang pamalaan ng Talacogon, Agusan del Sur na handa silang tumulong para sa iba pang mga pangangailangan ng pamilya ni Rene Baterbonia. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyo Man Prince de las Marias, Tatak Arimin.
28: Sa kaugnay na balita pa rin, NBI na ibigay na po sa pamilya Baterbonia ang autopsy report ng nasawing student-athlete ng Ateneo. Kasama natin sa balita, Rajuman Gerald Ulem. Gerald.
5: Ang National Bureau of Investigation, NBI, sa pamilya Baterbonia, resulta ng autopsy na itinagawa sa bangkay ng student-athlete na si Rene ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Aurora. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon ay hawak na ng pamilya ni Baterbonia ang kopya ng autopsy. Sinabi naman ni Matibag na kahit may resulta ng investigasyon ay hindi na muna nila ito maaaring i-disclose sa publiko dahil na rin sa maraming nakasubaybay sa kaso at para maiwasan ang mga espekulasyon at haka-haka sa nangyaring insidente. Dagdag pa ni Matibag, tataputin muna nila ang buong investigasyon bago maglabas ng kanilang findings at rekomendasyon. Noong nakalipas na linggo, nagpunta sa tanggapan ng NBI ang resort owner at abogado nito dahil sa pagsunod ng atleta. Pero ayon sa NBI, may mga ipapatawag pa sila para bigyang linaw itong mga nangyari sa Aurora. Inaasahan namang matatapos ang investigasyon sa susunod na linggo. Kasama mo sa DZXL, Armen Manila, Radyo Man Gerald, Bill Ulet, Tatak.
6: RMN
2: Kuya Rod, sa kaugnay na balita, ang latest dyan ay binigyan ng full scholarship yung mga kapatid ni Rene Baterbonya ng Ateneo de Davao.
1: Lahat ng kanya mga kapatid.
2: Yes. So, inanunsyo po yan ng presidente ng Ateneo de Davao. Samantala, sa ibang balita, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista bukas. Batay po sa pagtay, maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang sa 2 hanggang 3 piso kada litro ang inaasahang ibababa ng kerosene, posible namang walang paggalaw o kaya ay taas presyo pa ng hanggang 50 sentimo ang magiging paggalaw po sa halaga ng gasolina. Itinuturong dahilan ng rollback ang kumpiyansa ng merkado na mananaig ang peace deal kahit nagkaroon ng palitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran nitong nagdaang araw.
1: Sa iba pang mga balita, mga kasama, ang PNP naman inihahanda na po ang lahat ng unit para sa pagtitipid ng tubig kasunod ng banta ng El Nino. Kasama natin sa balita, Rajoman Marjo Domingo.
6: Inihanda na ng Philippine National Police ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa para sa pagtitipid ng tubig kasunod ito ng banta ng El Nino. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng maglabas ng Water Conservation Advisory ang Department of Environment and Natural Resources o DENR habang patuloy na naranasan ang panahon ng tag-init sa ilang bahagi ng bansa. Ang PNP Chief General Jose Melencio Ratatas Jr. nagbigay na ito ng direktiba sa striktong implementasyon ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig kagaya ng agad na pagkumpuni sa mga may leaks at responsableng paggamit ng tubig sa mga kampo at estasyon. Nais ito na matiyak na ang bawat pasilidad ng pulisya ay nakakatulong sa national efforts para sa pagtitipid ng tubig sa panahon ng tag-init. Bukod dito, ay niutos din ni Ratatas sa mga unit nito na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at maging handang tumulong sa mga aktibidad ng distribusyon ng tubig kung kinakailangan. Hinimok naman niya ang publiko na sanayin ang responsableng paggamit ng tubig dahil makakatulong ito na maprotektahan ng mga komunidad sa mas malalang shortage sa mga susunod na buwan. Kasama mo sa DZXL Arlman, Manila, Rajoman Marjo Domingo, Arlman.
2: Ito po isang mainit na balita. Nagdadalamhati po ang isang pamilya matapos pumanaw ang kanilang kaanak bunsod ng brain hematoma o yung pamumuo ng dugo sa ulo. Pero mas lalong sumama ang loob ng asawa nito nang malaman na ang mahigit 2 dekadang paghuhulog ng kanyang mister sa PhilHealth ay tila nasayang lamang at hindi raw mapapakinabangan. Sa nag-viral po ngayon na post sa social media, ikinagulat ng misis ang balitang hindi raw eligible ang kanyang mister sa benepisyo ng PhilHealth dahil hindi pa ito na-ospital sa loob ng 24 oras. Hindi rin makapaniwala ang pamilya na ipinagkait na nga sa kanilang kaanak ang treatment sa ospital o pagpapagamot dahil hindi nila kaya ang hinihinging halaga na aabot ng 200,000 pesos ay ipinagkait pa ang PhilHealth benefits sa loob ng mahigit 25 years na paghuhulog ng premium. Noong umapila silang ikonsidera ang kanilang sitwasyon, paulit-ulit daw na binanggit sa kanila ang pulisiya mula sa isang PhilHealth circular na kailangang sundin ng ospital. Nakarating naman sa government insurer na PhilHealth ang viral post at agad daw pong nakipag-ugnayan na sa pamilya ng pumanaw nilang miyembro para matugunan ang sitwasyon. Saan lugar ito, Peter? Walang sinasabi. Mamaya, follow-up natin. Ha? Sulat nyo. Kasi wala rito yung sa UERM. Oo. Mm-hmm. So, taga Manila. Yung ano, okay. Yeah.
1: Mga kasama, sinimula naman ng sirain ng Commission on Elections ang nasa 2.4 million official ballots na inimprenta sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sana noong October 13, 2025. Ayon sa COMELEC, sisirain po mga baloto para hindi magamit ito sa ibang paraan upang mapanatili ang integridad, at seguridad at kredibilidad ng halalan.
28: tiniyak naman ang tiniyak po namang susunod sa mga panuntunan ang disposal of ballots sa bodega ng COMELEC sa Binian, Laguna. March 2025 nang lagdaan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12319 na nagtatagda sana sa unang regular farm elections sa September 14 mga kasama ang mangyayaring eleksyon 2026.
2: Samantala, Pilipinas magbubukas ng mga bagong embahada at konsulado sa ilang mga bansa. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
7: Palalawakin ng pamahalaan ng presensya ng Pilipinas sa iba pang bansa sa pagbukas ng mga bagong embahada at konsulado. Sa Van de Noor sa Malacanang, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbubukas ang Pilipinas ng mga bagong embahada sa Kazakhstan at Ghana ngayong taon. Bukod dito, itatatag din ang bagong Consulate General sa Miami, Florida upang mas mapalapit ang serbisyo sa mga Pilipinong naninirahan sa Amerika at Caribbean. Ayon sa Pangulo, layo ng mga bagong tanggapan na gawing mas mabilis at mas madaling maabot ng mga overseas Filipino ang mga serbisyong konsular at proteksyong kailangan nila. Dagdag pa ng Pangulo, magsisilbi rin itong daan para mapalawak ang ugnayang paekonomiya, palitan ng kultura at kooperasyong pampolitika ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonol Salazar, Tatak, RMN.
28: Iniimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakahagpo at pagkaka-deface o yung pagbago sa itsura ng opisyal na website ng House of Representatives. Ano nang itsura ngayon?
2: Na tingnan mo ba yung
28: una rito yung Senado nahag din yung kanilang website. Ayon sa DITC, agad silang nakipag-ugnayan sa kamera at agad na pinagana ang Incident Response Team Procedures upang alamin kung gaano kalawak ang illegal na pag-access dito. Batay sa initial na assessment, sinabi ng DICT na walang confidential at sensitibong impormasyon ng gobyerno ang nakompromiso kasunod ng security breach. Isang grupo naman ng mga hacktivist ang umako sa krimen, kasabay ng pagbatikos nila sa gobyerno na umano'y pagnanakaw ng pondo. Nitong June 11 lang, na-deface din ang website ng Senado ng grupo at nagpakilala ang Nullsite on Nullsec Philippines.
2: Samantala, makibalita nga tayo sa probinsya ulit at kasama natin sa report si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
8: Nagluluksa ngayon ang Diocese of Balang matapos ang magkasunod na pagpanaw ng dalawang pari sa loob lamang ng dalawang araw. Pumanaw si Reverend Father Ernesto B. De Leon, 59 years old, noong June 13 habang kinumpirma naman itong linggo, June 14, ang pagpanaw ni Reverend Father Tristan Ralph Pacheco, 43 years old. Ayon sa mga ulat na nakalap ng RMN News, ang pagpanaw ng dalawang pari ay may kaugnayan sa sakit sa puso. Si Father De Leon ay may higit 3 dekadang naglingkod bilang pari matapos siyang maordinahan noong Disyembre 4, 1993. Samantalang itong si Father Pacheco ay kabilang sa mga pinakabagong pari ng diocese matapos maordinahan lamang noong October 1, 2025. Nakaimlay ngayon ang mga labi ng dalawang pari sa residensya saserdotal sa lungsod ng Balanga. Nagpayag na manang pakikiramay at panalangin ng mga pari, mananampalataya at ibang miyembro ng simbahang Katolika para sa dalawang lingkod ng Diyos. Pasahan mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
28: Tatlong buwang buntis din at kinakasama nito arestado matapos mahulihan ng baril at illegal na droga sa Naga City. Mula RMN Naga, kasama natin sa balita, Radyo Man Paulo Papa.
9: Arestado ang isang magpartner sa ginawang bypass operation ng mga awtoridad sa Acacia Street, Barangay Abella, lungsod ng Naga. Ang mga ito ay pinakilala ng pulisya bilang Eli, 46 years old, na residente ng Interior 6 sa Tambuling Street, Barangay Santa Cruz, Parehong Lungsod, at si Rain, 26 years old ng Zona 2, Barangay Marupit, Kamaligan, Camarinesura. Sa operasyon na pinagtulungan ng Naga City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, nakumpiska sa magpartner ang 6 na sachet ng Umanoy Shabu, may timbang na 15 gramo, may halagang 120,000 piso. Maliban pa dito, nasamsam din sa lalaki ng mga operatiba ang caliber 45 na baril, TM Amscora, magazine at mga bala. Dahil dito, paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kasong hinaharap ng lalaking subject sa operasyon, maliban pa sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act dahil sa pagdala nito ng mga nasabing baril ng walang karampat na dokumento. Dati nang nasangkot sa ilegal na droga ang lalaki habang sa robbery naman ang babae na tatlong buwan na nga buntis sa ikalima daw na anak nito ngayon na sa kanyang kinakasama. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
28: RMN Network News. Sa labas po tayo ng bansa, nakatakda pong pirmahan ng Amerika at Iran. Ito na, ang isang Memorandum of Understanding para tapusin ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang social media post, sinabi ni U.S. President Donald Trump na posibleng pirmahan ang kasunduan at agad umanong bubuksan ang Strait of Hormuz para sa mga dumaraan dito. Dagdag naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, nagkasundo na ang Amerika at Iran sa peace deal at bilang mediator ng dalawang panig ay naghahanda ng Pakistan para sa electronic signing. Hindi naman kinumpirma ng Iran ang petsa ng pirmahan pero posible raw itong mangyari sa mga susunod na araw bagamat tinawag nilang vague framework o hindi malinaw ang kasunduan yan at mayroon daw tsansa pang magbago. Mga kasama sa Balitang Sports, pinataob ng TNT Tropang 5G ang Barangay Ginebra kagabi sa Game 6 ng 2026 PBA Commissioner's Cup Finals sa score na 98-90. Pinangunahan ni TNT Power Forward Chris McCullough ang TNT matapos magpakawala ng double-double performance na 53 points at 22 rebounds. Sa kabilang banda, nakambag din ng 52 points ang Gene King's power forward na si Justin Broly. Pero hindi pa rin ito sapat para masungkit ang kampiyonato. Dahil dito ay tabla na 3-3 ang serye. All set naman ang Game 7 TNT Ginebra Do or Die Final Series sa Miyerkules, June 17 sa Mall of Asia Arena. Network News. Ako may pahabol pa, partner. Prop.
10: Entertainment ko pala tayo. Ako
28: makalimutan. No?
10: Showbiz tayo.
28: Showbiz muna.
10: Sige. Eh si ano daw kasi partner, si Rico Blanco. Eh wala na nga ba talagang pumasok sa isang relasyon?
28: Aba?
10: Eh alamin natin kay Myra Gina Sayo. Kung maraya relasyon, ito yung magbabalita eh. Go Myra!
11: Ni-reveal ng singer-songwriter na si Rico Blanco na sa edad na 53 years old ay sumagi na sa isip niyang maging single na lang forever. Ayon kay Rico, naisip niya raw noon na baka ang pagiging single ay ang best thing set up para sa kanya dahil na rin sa kanyang edad. Pero nang muli raw siyang nagkaroon ng girlfriend, biglang nagbago ang kanyang pananaw. Say ng singer, hindi man raw nag-work ang kanyang mga past relationship, magmamahal pa rin daw siya para wala siyang regrets sa buhay. Bukas din daw sa idea ng marriage ang singer, pero dapat daw ay sa right person na dahil hindi naman na daw siya bumabata. Maaalalang 2024 nang kumpirmahin ng dating kasintahan ni Rico na si Maris Racal na hiwalay na sila matapos ang 3 taon nilang pagdi-date. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
28: Ayan, thank you very much.
10: Totoo na to.
28: Mga kasama, at yan ang mga balita ngayong umaga ng Lunes. Ako pong inyong Radyo Man, Rod Marcelino.
10: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
13: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
14: Mapugnan pa ni. ang idol mo, DJ.
15: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
16: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
17: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
18: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
19: Ang kiatan o sabaan, idol, kulado.
20: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
22: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
25: Ang market man on the run, Idol B.
29: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
30: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
31: Ang idol nga white corona, hindi na pina.
32: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
33: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: na radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila paghatod sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey, ang Bossman cute gihan, Idol Boyki, si Boss Charming Auntie, Idol Maria B.
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abang sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kayusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Balanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako, be.
2: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Sa Hunyo ni Idol!
7: Makaya ba ni mong higugmaon ang usa ka tawo nga walay direksyon sa kinabuhi?
8: Tingali, dili ko magmalipayon. Sayang gipakita karon nga paisi-isi lang sa life. Nakapangutan ako. Kaya ba gid ko niyang buhion? Nindot ka ang mamahimo na kong future o ba niya? Kana bang mga ingon-ana nga pangutan na ba? Kibaw ka ng feeling nga daghan pa kong gipangita sa usa ka lalaki nga wa na ako makita niya karon.
7: The Jusel Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
9: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
10: IFM. Balita!
11: IFM.
10: Balita!
12: Sa buntag.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hello.
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
15: Sarap magkasama.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress.
16: Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
16: Naka-empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
20: Keratin Plus!
21: Keratin Plus! Ang keratin na may plus.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
23: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
22: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: IFM! Balita!
11: IFM!
10: Balita!
12: Sa buntag!
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun! Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
23: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
22: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
2: Naka-Empress.
3: Be an Empress for impressive hair. Empress Shampoo with regular use.
4: Empress Shampoo for impressive hair.
5: Bilang kilos karne?
6: 500. Hulong. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos ni, o gamit na ako,

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWLC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
2: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an empress.
3: For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
11: Yo!

0: 93.9
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa Buntag.
4: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
5: Cebu's Charming Auntie,
6: Idol Maria B.

93.9 IFM, Mapugan pa ni. Alas 7.56 na, adlaw karong nga Lunes, mga idol, wag yoy galuya. Uy, magluya, uy, kay Kinsey, baya aron. Ang pangutan, naglisod na ba, agoy? Mga idol, may buntag ka natong tanan. Welcome na diri sa atong programang IFM Balita sa Buntag. Kauban, of course, ang Team Bubugma. Idol Boy Key, Maria Bian, yours truly, Idol Mikey. Perting initas gawas karon dol. Palington, gutagtama, nani. Importante sa ginamugawas ang singot dol, ha? Kasi gira ba tagmantikao ninyo? No, may na lang na makapasingot mo ginagmay sayo-sayo sa modera mga idol sa lipaning hiinit na itong mga hisgutanan karong buntaga. Standby mo, gikan sa itong mga headlines, sa itong mga balita. Ang mga dagkong mga hisgutanan, mga issue sa atong politika o sa atong nasod idol, atong taga-agpagtagad, baka uba na ito, Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Unya ato usab nga makauban ng babae sa pikas linya, Maria B. Alang sa Bugno sa Bubugma. Ayaw si Piata Idol, ha, Lunes na Lunes karon, nagpadayo ng atong pagpangapod-apod ng mga pahalipay. Kung masakpan mong naminaw, dalag IFM o DYHP, automatic o sa ka-raffle ticket, inyuhang maangkon, mga idol. Ilista mo glahos ni Idol B, fill out lang mo gamay sa ticket, idol. Kaya ang atong papremyo sa Hunyo ni Idol, nagpadayon. Kung gusto mo nga makadaog, mga idol, ayaw yun ninyog si Piata, ha, kaya basig ka muna isunod makabit-bit sa atong mga BBC nga mga papremyo. Bugas, brand new bike, cash or GCash. Ayaw si Piata, idol, ha, alang sa atong papremyo sa Hunyo ni Idol. Pwede po kayo mga mo-join lang mo, kundi mang ganit dress inyong lugar, join mo sa atong Facebook page, itong Facebook Live IFM Space 93.9 Space Cebu, ang ato ang guidelines para sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Napod na dira sa itong page, Idol. Join na din mo, ha, kay porting ubay-ubay na ginya itong raffle tickets tanawar gay ni katong mga nagsubay sa itong Facebook Live, ubay-ubay gani, Idol. Muna nga, kung gusto mong makadaon, palanuga na ang IFM sa inyohang radyo, Idol. Okay? Alas 7:59 na. Attendance check sa tabi. Attendance check 0923-112-8701 or diri sa to Facebook page, Idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Unya ato sang pasalamatan, no, kay daghang nga mga naminaw na to makaigsunan diri sa may Barangay Tinago. Good morning. Kumusta man ning ato ang mga labaserag, mga labasero diri sa may Barangay Pasil ug Barangay Suba. May buntag dol. Samtang parte na bisihas negosyo, hala, palanugan na ng radyo dradol, ha, nagatiman man mo sa inyong mga estudyante or ang atong mga trabahante nga nagbiyahe na ron. Amping-amping mo sa inyong mga lakaw, idol, gikan sa long weekend, wag yoy rason magluya. Standby, programang IFM Balita sa Bunta, ito ba ng Team Bubugma? Idol Boy kay Maria B and Idol Mikey, good morning!